0: wera are o sepela le mosamelo le lepai ka thoko o ya go ba moeng ka nako eo mohlomongwe o ya o etela gaetšhedi ya gago o dile matšhetši a mabedi ba meraro a re ke sepela le kore ya lepainyana ka thoko ke a e bona kare ke motho wa mosadi ke nagana gore basadi ba ge re tla mo mapaing o ka se thibe basadi ba rata mapai na ga ke tsebe gore gobaneng basadi ba rata mapai ka tsela e kang marabjale ke makaditše ke ya mosamelo gore o eta a eta a bile a swere le mosamelo a re ee ga o kgonagale gore nka šomiša mapai a batho ba bangwe go robala le mesamelo ya gona moo ka metlha ge ke etela ke na le mo ke yang gona ke o robala mo e sego gaka ke ya go robala mo e sego ka gaka ke tshwanetse gore ke šomiše mesamelo yaka yeo ke tlago ke e swere heban nko lempotse mone na baeng ba lena ge ba etla batla ba o banyaka ba le bjang ba tla ba swere mapai le mesamelo ya bona le bona go na le ka tsela e le goreng o duma gore ba tle ba le ka gona ba tlhae ba tshwere dilo tsa bona tsa go robala mapai jale le jale goba ae go tsa swere le le la gore a ke mapai a baeng bjale le bjale fela ga se gantšhi le ge o ka ba le mapai ba reng le ke lepai la baeng o tshwana le dibjana bjale le bjale ga se gantšhi o ka ba le mesamelo ya go se šomišwe ba re ye ke a baeng ntle le ge e le gore ke kamora ye le reng le re ke a baeng ya borobalele le re ke a baeng mara na go sana le batho ba kore aona ena ke kamora ya baeng a re e tsene ga o sana dilo tseo ke nyaka o kwa go tswa go lena na le ge ke tla ke o etelang ka tla ke swere lepai laka le mosamelo wa ka le se sengwe sa gore motlhomongwe ke fitlhang peteng wa gago wa ga bolena ke tshwanetse ke aloletša ke ka godimo ditle ka godimo ke roba le ka jaka o nagana gore o tlo ikwešiša ke yona e lokile ge e le bjale ke moyeng ke o etetše ke tla ke swere mosamelo wa ka ke swere le lepai laka mohlhomongwe le se sengwe gape tsa o thuša gore nka robala ya ba gore ke robala ka tšeo ile go jaaka ke tlego le tsone na ke yona e lokile wena ke eng seo se lebeletšego go tswa go moyeng nna moyeng a ga a tlile a le ka tsela ye a tshwere tša gage go lokile a re ko na o ile wa itemogela se a ke tsebe e fela ke maketse ka re na ke maemo a mafe a tša maphelo a go fitlha gona mo ya ba gore a bjale 086 000 2452 086 000 2452 ntle tše mogala gona bjale nthomele kgatho ya lentše go nomoro ya WhatsApp 082 869 1645 a rona cheng thomela FM le gona
1: man of the match
0: le gona
1: rona rra lena man of the match
0: awa le rona re gona thobela
1: ee ke kgang e nngwe ya bokete ya ko makešhining
0: ya
1: bokasi
0: yeah.
1: Hey, man of the match. Or motho anketele o tshwantse o ire appointment.
0: Yeah, eh.
1: O tshwantse o ire appointment, a ono nyarela fela wa no tsena fela. And then o eta, ha wa tshwanela o tla le dikobo di misiamelo dilo mo mang ga re wa thotha go wena o sa dilo boela morao. Eh, o batla mara o tlo fetsa dibeke-beke monna.
0: Yeah.
1: Plate tsa gago tsa dijo di badilwe.
0: Alright, bjale mpotse mo mara jale ga a tshwanela o tswelela a tshwere mesamelo ya gage le tsana tse bue bjale bjale
1: aowa ga a tshwanela o tla a tshwere dilo tseo a ke re nna a re a mfounela gore wa nketela ka mmotsa ke re a ke na dikobo
0: yeah
1: a ke a mmotsa re ke a ke na wa eta karawa ra le wa o re etela
0: wena ka gago mpotse ka mo wena o dilago gona o na le dikobo tse o tseba gore tse ke tša goreng ge baeng ba le gona goba ge moeng a tlotla a o laleditše a kry-a o tsebišitše ke mo o tlo reng a ere ke beakantšhe motlhomongwe ge ba o tlhokagala gore ke tlhatswe tshedingwe tse o dire bjale o gone o tlo gona mo amogela ka tsone.
1: Ke nnete man of the match o ka lebelela ka mo malapeng. Ga olo dilo tseo di irwa ke bomme, bomme ke bona ba nago le tlhokomelo ya baeng. O na le o reka kobo dikobo tse ke tsa baeng tse borolo tseo a le ditshware if di a shorta tsa rena tsa o robala a ka nna oketsa tsa rona. O na le dibjana tse dingwe mo dirakeng mo a di tshwariwe ke tsa baeng. Ya ke tsa baeng tse
0: ke go kwele ke go kwele.
1: Ya ke a leboa man of the match o seke a tla o re o le mesiamelo ding ka boshoto o tla o re o le mepeto matrafiko maoetsa mo nna mo o ka ra o sa tlo o tsamao tlo o nna le nna o tla ba ntshosa keleboile man of the match o bolela le Louis Ratete ka mosimba ter aye ke le mpopo ko le nokwe
0: right Louis re leboa a re lo chain table FM le gona
2: man of the match
0: morena
2: a wa ra ka diela batho botata monna ifo ke sa buile bona di rokoro ka re kire ke nne tse bule di se se ja go ka tata papa tla matso mantsa men of the match ka sto di wo di mathomo ke kwa re le ga ba mathomo we bona ya hore e monga e ta a yo thala mapaile me samelo monna ifo ka ro ka nne tse ke go to fela tabu lu yo go thala me pepe o thala di yana ya bora re sa tsena o tlo hirisha o ba utlwetela na motho a eta kolokisantse a o laletse a ebe wena o no tsebogana motho a eta le o reta botse ba rena ke motho wa mofuta ma o rataeng o na le batho o botse gore o rataeng ga a rateng mara ge a o laleditse o gorolo tse gore mapai yona ke setadi a tseba gore ga ke ya baeng le diana reatore tse ke tsa baeng roje o le jalo mara motho a yo keta a thala mapai a ya thale mesamelo a bolela tlo bona gore motho mo gore o nya bitse le ba re ke bo sekolo wa ithata go gare wena me motho mo go dilong wana a ona tlhokomela o ithata gore ba rena go
0: e e bontsha go rena le nya tsonyana
2: e ya pita bontsha le nya tsonyana motho o tla le le bana ba tsamela le mapai mo
0: ya
2: lo lo se tlo tsa wa lo ka robala boroko se mo tla o tsere dilo yolo ka re wena o re nya ditse ba o ithata o feta a re ba ka re ithata ka ona mo
3: ona go ina ofelele
0: eh aw
3: so men of the match also na mo to lore e tlhola ya ka nna o ya ka nna no
0: eh
3: wa na o kushisha hore o skunu guru o to rwalela mapai le di lopo go tsheka moka ona le di B&B di hotel
0: oh all right
3: e ta hore ke le montsiare mo tshubo ro bala
0: Eh.
3: Ya mo ta bolumo wa magontse mongwe.
0: O felele ka kwa dilo tsa o tsenele a be e be le re go botse kwa ena. Re go botse. Taba e ke bolela go e. Kudikudi ya msamelo. Mo go ya msamelo bile ntshutse nyana. Ke bolela ka taba e ke boditseng ke mongwe wa dita. Taba ya msamelo le ge a ya di hoteling. Ana mo di guest house le di yeng. O ya ka msamelo wa gagwe.
3: Ona ona botata.
0: Mmh. Like ha le ke woka ho.
3: Ke mo lojwe ya rana go bo.
0: Eh.
3: A tani le man of the match eh.
0: Eh.
3: A nne le nka no re ke ya kae kae mel sprint.
0: Eh.
3: Ke tsama ka fata ma ka ba le mathata.
0: Eh.
3: Mo tsile. Ke na le mo tiko go vet banka go ko malapeng. Ka mo founa re mana hey ke stakile ta ngoya a ta ngoya e le re ke ya nel sprint ka tsena kwa ha
0: e
3: ke mo ye ke fitla kwa
0: e
3: ke ra se nna ka kwa
0: e
3: ke mo ya le mo sa me lo se go tshware go ria ja go la le se lo ba
0: a da move
3: a be dawa go tsana ke ra re o na le ka mo gwa mo bolelang ka ona motho wa le a tlhalosetsa
0: Yeah.
3: Are na o tsa mali le miralo ke kamela.
0: Eh.
3: Eh. Ha ka ba le botlhata magareng mo se ba ka bakeng. a ne ke thuso mo ba bangwe ba ba tseba ge o diragala gore a o robala mooni a o lala eno
0: tlala la isitse tlhogo ka ntle a fetile mpete ka tlhogo
3: motho wa pota se gaboimo
0: o tla a feta mpete ka tlhogo
3: mara botse o tse o bolela nnete moeng o mole mo re a mo thabela ande re mo tshwara botse jale wena o kare o tlo re etela wa ta le dipotso tsa gago le disospane ka bosuu a sefere tsa tharo sa o nyaka
0: alright ke go kwele
3: matleng a morena
0: tobe a re ke kwele nakamo a re lechentebele FM le kaina a ore gona
4: o bolela le jomo le duaba ka motselebima kofane
0: jomo
4: tobe
0: na o ile wa ba le baeng ba mohuta o bjale
4: ae a senke ba le bone mare ka mokgwa o e bjang ka gona gore moyeng a ka tla le mosamelo ke nagana gore go na le se e leng gore o itemogetse sone ene moyeng oe gore a kry wa bona basadi gantši mo meriring ya bona ba ne go tlola ditlharetlhare tse tjante meriri wa bone so ditlhare tse tja bona di ka feletse di tloditse mesamelo ya batho
0: ditšhe
4: so ke nagana gore o leka go avoida se gore batho ba se kašhele ba tlhatswa ditšhila tja gagwe bone
0: ei o boletse ntlha engwe wa botlhokwa kudu brajom elempotse mara ge o lebeletse o nagana gore ke raya gore ge batho ba ka setse ka mokgwa wa gore o ka re ke tla ke nyatša tjaaka ga bolena mara o nagana gore e ka ba kakanyo e kaone kudu gore batho ba etsee ka ana mokgwano e betaba ya gore awa motho ge a tlile le mesamelo go kaone ka gore napile tlhogo e ya gage le tše a di bjago mo tlhogong di tla napile ra thuše mesamelo ya rena ya ka mogae ya bolokega
4: yona a se kakanyo e leng gore nka e thabela gore monyane a tla le mosamelo wa gage eno ba gone gore yona a ga tile a notla ga a tlotsi tša ditlotsi ntlane ba ditlotsi re tlamoše le re tlhatswa
0: ei ya di-die le tše dingwe le tše dingwe fela ke go kwele ke go kwele ke nagana gore godimo ga ntlha e o e bontšhitšego a lebeletse motho a lebeletse meriri ya gage ko dire lebeletse batho ba basadi e ya kwagala e ya kwagala ke go kwele ke go kwele
4: thobela thobela
0: allright a re lotšhen thobela FM le gona le kae na
5: aowa ke tsona morwane
0: thobela
5: e ya kwagala
0: ee
5: a ke re ebile o tlhalositse re yena ge a ena o robala koo o ya lemesamelo le mo digotele o ya kae kae
0: ee
5: motho o na le bolwetse wa gore anye mo tshamela mesamelo ya batho
0: aa
5: ke bolwetse bo anang le bone kwena o tlhalositse o na le problem ya gore ona le tidi gomane bodite o tshwanetse brach nakong o ya batho ka mistake ka mogou kwena a boletseng ka gona bo o feta o ya kae kae o tswa re keileng a o tlo o stakete le batho ba goge ka nako tshelete go
0: mathuso
5: gore o fitlha ka botshwanke o tlhapemele o ka se thapa di-branch ya motho nkampa o tlo ko jeka manong ka metsi a ofiše so le ena o na le problem ya gore o tlwaetse mosamelo gae
0: ya
5: mara jwale bothata ba ka shebowedite e sengwe yaka batho nkampa o mpho ole re wa rramona na te ke le botlhata ba mosamelo na mo wena mo o na le mosamelo o mongwe o baketelo waka wa kwa re e beile
0: botsya
5: o tshwere a gope go ota o tshwerwe le boto ntle maore ke ote gore ba ka re dikgano laela le nnaka rapeta a nkhumane ke tswa o tatlhela gore betse kaka ke seo
0: allright ge ba ke motho wa mohuta o bjale wa o ba le tlhokomelo kudu go fitlha gona mo go kaone mo ke ya go ona ke dule ke tsebiša gore e le se ka mmakala ke tlotla le mosamelo wa ka ke nna le bothata ba mohuto o le wa mohutong
5: wa bona jale moe morwarre moe re ka togaganane
0: enna
5: le bana baka ke ba ota re e ragadi
0: ya
5: lena o eta ka mola ka moreng e la tosa mesamelo
0: opine
5: e talo wa gae ore le aka baka sepe se ka mola ka moreng laoto rote go roba le baen ba ragadi o batile aore bana baka letau gona re na le phutsha-phutsha jwa mesamelo se ka la tshwenya le seo
0: Hey,
5: wa o rwalelela kwa o ba le sa o rwala ka sere o tsamaya ka thekisi ya
0: thaoaaaokase kore setsiwe kwa gala re bolela ka
5: botshwaengore o tsotse go na le ntho naoya botseaaoreyanako
6: Uya malatong a batho re le mesamelo.
0: Ya.
6: Na o ya ka nna le o tseba motho mongwe o le mo aro ka bona le botsatsa ba bolwetse le boitse motho.
0: Ya.
6: A o petere o rwala ntlela ba reng ke peulo gore tukwane.
0: Oh.
6: Ba no re o ya kwa metseng ya batho re le mesamelo ba tle o lebella ba.
0: Ei. E la pile o tla shumisha yona teulo ye. Wa putha puthela mosamelo wola wa ba roba ka hone
6: exactly
0: all right
6: ape ho ita le mosamelo di gare ho ra ro tlhale mapai ho tlhale meped ena se tshwere se tshwere
0: yeah
6: wa na ke bona e na le bokobonyana ka mogare di gare
0: yeah yeah all right
6: ke bona na le bokobonyana ka mogare ngwanesi
0: ke go kwile em re le
6: bo le ngwa go bo le ngwa go ka mo tsaleng ya
0: all right awa ke tla yotla ke le biale ga re mo bue
6: o ska ba ta ga misame le ke le u ile wa le
0: re le bo ga tle okay re tla ga re le boga na ka mo yo bana yeah irgi yo le ka se ke yo kwa khadi se tshe pedi ke thata Charlotte
7: o re di tsega tsha fa la rona ke le ka ntlela ha bo ta man kiroki ha bo ta man o to kwa
0: na re nka
7: no tu kiroki pitoria mahlanye bua le yena the one and the only hard boy ha ke ro ba le
0: re le bo gatle a
7: re o thele le man of the match man of the match a ro ro ba itse mona nna no la le mona
0: Really, Brale bo go ba re e tla o le fela fela
7: sandile ga sandile ga mo lo teka e go bena e amaraishi o ya ka nna go no ka re tlo e bulela ke di ke basadi ha re na ba nna go buja ka be ka le ka ka fa slapi ka se pe nyal tshe te bra shi kur ke ji ra ke go ala ta go re pe a wa na re di o le ka so go e ke munna mo kwa pa o jini Facebook
0: ka Jane Festival le boga are fele tseng ka mo re a tswalela ke re thobela
8: nna go nne
0: le kae
8: re morale
0: a wa re gona thobela
8: papa Martins ke nna ka
0: re a le boga papa Martins
8: man of the match wa ka le mosamelo bona e ta o ta o le so wa e ta le mosamelo o le ka di jo ja o no tele le mara go ya le tsena ka mang
0: yeah
8: ka gore o fita le mosamelo o fita ko bontsha room e le so e sena mpete e sena mixa room e seile mogala ba eso
0: ya
8: a ke se gore o ke robala ka mosamelo o le sona a gre o ke le mosamelo orao ona o ntsiese sephetho re na ke na mpete
0: mara ge o na le o mongwe wa bathelelhasetseng moaraba o kaona ge motho a ka tsebi a bolela gore e batho ke na le bothata ba mokhutumela ge a boleletse wena o ya ka wena gore e ke tlotla ke swere mosamelo man ke na le bothatanyana bo boitse o ka sebe le bothata ne
8: eo le yone e ka no se le bothata so mara ke fetolelele ya basadi gore basadi ba ka ba ditlola tola tola le motho a man of the match a ga nota a tshwere tukwane a robala o rwala tuku motlhong a mo fa mefanelo wa robala
0: alright ke
8: mara e a o boditse gore monna ke na le bothata bo boso motlhong ke tlo go gopola tla le mefanelo wa ka yang ka no modumelela gore mpodise
0: All right, skill, okay. Thank you,
8: man of the man. Thank you, man of the man.
0: All right.

0: bosebe ka moshate bo kwagala le go feta ka moshupologo to ya mampila le taogadi ya ga mashego mo go thobele FM moshate wa tsebo le boithabišo.
1: Whitney Houston, wa botšiša, where do broken hearts go? Where do broken hearts go? Or le ge diphelo tša lena di robegile di roba madi di ka ba di rotha madi di ka ba di robegile. Wa botšiša Whitney Houston o re tšona, where do they go? Di a kae diphelo tšeo? Ya a re lebale ke a tseba gore re tšwa ka gare ga mafelo a beke a le emaema a ebilego a mafelo a kgwedi go ba bangwe a e leng gore go ba bangwe a be a le bohloko, go ba bangwe a be a le ya mabose, go ba bangwe a tsefile, go ba bangwe a se go bejwa le ga se a tsefe e be a ile a e leng gore batho ba robegile dipelo, batho ba palelwa ke go sega. Ba bangwe wa tseba e be ile gona ba re jo banna ke mang a ka re apešang maatla, ke mang a ka re apešang maatla

0: metlhano fela metsotsoge tšela go iri ya bone ka masa ko gona ka go sele mosomobotse wa mosupologo anna ya mosupologo wala masomopedisupa kgwedi ya mosenga manya ngwaga wa kete awa o gabotse na wa ka ke nkgankgane aye ke nkgane felo nka re ke nkga yone wa mputsa ra a fa ke tlapile wo ai ke ke je si wa ka kere wa go atonya ma a ke nna re ba no re a ke mo ja a wa ma agro ka yona ka borogo ga ne wa ka botlhata ke ga ne wa bane go diegileng kwa kerekeng ai wa ka nna wa nantu wa bona ntu o ntirileng maabane o mborile ngwaga ka moka o ka ke be ke tloga ke bina so kere ke ya go tlhama Mongamoganola, Pastor Pastor Preacher Watkins. I get one of the Lashalo to on Wishagin. The Salam Ragu Guru Gamhola. I didn't want my fellow. Evan, Wagamabani Creek your Pastor Preacher Watkins with the booze. So, who would have told about Chinchiwaka? Bajile Baba Shia. I want to say, what's that? Lebana Wakaman Samoa
1: Roma.
0: Awaka batwaji lebanna
1: ene
0: batho ba go tlo ke le keke se le gologolo waka
1: ya di strawberry
0: waka
1: wena
0: Pastor Bridget Hawkins wa rena waka mehla bona re le boga batho ba re swere ga botse kulu putego ka moka ya kereke ya bona
1: a nna ke thabile ka motho wa order
0: ya
1: bo bona le order
0: wa ngwisa kere
1: dilo di be di sepela ka le pandi
0: di hamba ngo like
1: why is that this so yeah
0: wa ga mabane re ipsin mabane re ipsin le ka House of the Worship International and Hospital Ministry ya ka mo green site ka mo a re ipsin re le boga tswaro ya bona ke burutu modimo a ba hlono lo fatse
1: mo ba rutse ka moka ba re ba tlile
0: o gola Isaac are o ntshite lengwalo ana o rileng mashila ke tore sala le kopela ka ana ba re are modimo e lo le ba ba ntwantsha
1: ene le gona wa tsare le gona
0: ana ri ye
1: 735
0: o wa ba
1: wa nyata
0: a o kenge
1: salon 35
0: o tlo rwana wa ka o ne o di tsho
1: ka
0: re
1: o ka tshela ntjile le
0: wa ka re tla phone
1: le tsho go DM
0: re tla phone wa
1: wa ntsha le leng ka re le tsho go Isaiah
0: re tla phone
1: o phone la machine mo au phone la machine o buya le ngwalo le 35 wa le be le ka ofna le gona ka
0: nne o ere ke le nyake ere ke le all right Sunipetse sekolong hashtag triple S
2: leke le nanao la sedupe se sekolong le mogaomaregigono
0: ba jalo ga go nnete ya go feta eo dumelang nna ke tlhabira malope a phagoletlo ya mamphela mogao wa ga maredi ke nane motsheletse mogolo wa ka wa lapara Isaac Silo wa ga mašhila ke mašhila a gantšha ka lekopelo banna a ke kole le borosi roseta sebapu ba ntšha mangwalo bo lerato phoofolo a bona le bo botšhitši bafana wa ka mahlakong le saki wa ka mahlakong o sa lerato phoofolo o mmakaditse rato kere rato phatong lena wa tsaya motho a ka le nyatša wa tsaya motho a ka ba nyatša fela ra leboga wa ka re psin wa ngwisa kere a ra leboga le napi ke diphofa a diphofa ene ena banna ele o ntšhie mangwalo a mangwe a mantši ka moka le bo moruti lesudi kere batho ba modimo aowa ba mmakatša a kere mo lefase moruti ke o tee ee mo lefase moruti ke moruti kgole le ba ba nyakang go itia yena kere mo lefase moruti ke kote ke moruti kgole le ba bangwe ba ba nyakang go itira yena Pastor Bridget wa tseba wa buisa ke le daba ba le tsatsa ka morago le awaka e fela re a leboga wa tsoa wa tsare a leboga re ipsinne le Pastor Bridget Watkins ga mogole putego maabane wa ka re a leboga shiba ba bang ba thabisitswe ke gore coordination le yona e kgonne go tsea mogopo ola wa doyota halala wa buisa ke bona wa ka wa tsoa mo go sedupe tsatsi nna le khono re na le taba shea batswadi go gata tema dithutong tsa bana ba bona gore batswadi ba bang ba go gama out man rata gore nge tabe re fatolle ga botse dikwishe gore na se sehlolwa ke eng e bile go tloga go le botlhokwa biang gore batswadi ba gata tema dithutong tsa bana ba bona aga o tlo tsa mogala go fela se swa itsela le fela le fela le fela peri ne tlano peri ha shita le motlaka la Facebook la tsabela FM ya ka le go X e tsabela FM ya ka maikutlo ka topetsa fa gore na le mma ga bo tshokwe go tswa ka mogoro ya thuto ya motheo educational specialist ma tshokwe rata mme shalo go wa mogala mo lenane la tsidipe se sekolong ka mo shate wa tsebolo be thabisha mama go selejwa ngwa go moswa
3: Ah, Katamisha, go tsela ga go tsira le lo tshana ka mongwe ka moka le ba theletse ka moka le motho wa ka.
0: Ah, oh KV, KV ba re motho wa ka. Ala, la ba tshokwe. Ka nnete, ya le boga mama, wa tsaba ke gopela gore ka gore rena ke ga ntshi ri le ka go e bolela go ba re e bolela taba ye ya bohlokwa ya go khata tema ga batswadi thutong tsa bana ba bona. Eupša, go fitla ga bialo go sa no bontsha ba bang ba batswadi ba go ga maoti go dimoga sengwe. A re thoma pele ka gore o re botse bohlokwa ya gore go reng o tloga go le bohlokwa ka tsela e gore batswadi ba khata tema dithutong tsa bana ba bona.
3: Ba ga maredi reng ke thome ka gore ke ya le leboga ka taba ye botsie ke bontshe gore ka nnete go botlhokwa gore batswadi ba gathetema dithutong tsa bana ba bona ka baka la gore motswadi ke yena motho wa mathomo yo a amago bophelo bja ngwana ka gore pele ngwana a ka ithuta go ngwala go ba go bala ngwana o thoma go ithuta go tswa ka gae so ke ka foo ka psychology re go monagano wa ngwana o gola ga botse ga ikwaratega a shireletsegile le go thegwa so gore yalo re re ga motswadi a botsisa ka mošomo wa sekolo a tlhatlhoba dibuka tša ngwana a ya dibukeng tša sekolo le go kgothaletša ngwana ka tša sekolo ngwana yo o lemoga gore thuto e botlhokwa gomme seo se aga boitshepo bja ngwana ka gore mmago ngwana le yena o kgetha o ba batswadi ba thega dithuto so ngwana sebile se aga le boikarabelo le mafolofolo wa ngwana o gopola gore bana ba bantši bao batswadi ba bona ba kgathago tema dithutong tša bona ba bontšha maitshwaro a mabotse ebile bana ba a ba tlogele sekolo ga bonolo ka lebaka la gore batswadi ba ga ba thega so gore yalo ba ga maredi ke re ka gona go kgatha tema ya motswadi dithutong tsa ngwana a se taba ya meputso fela ke taba ya gore e aga monagano wa ngwana le bokamoso bja ngwana wa gage ke taba ya bokamoso bja ngwana wa gage ke rialo ka ba ga maredi
0: re tshwenywa le ke yone ya gore ba bangwe ba batswadi ge go setse ba kgopelwa ka sekolong gore nke re ba tle ba boledišane le yena ka fa e leng gore ngwana o sepetsa dithuto ka gona goba maitshwaro a ngwana ka gona ka dikolong ebile a banyake le go e tsena ba bangwe ba batswadi re dula dikgokaganyong tsa leago wa tseba ngwana o tla tlhaka ka mešomo ya gae goba tsona di-homeworke motho sho dikgokaganyong tsa leago goba ga gona o iketse moya mafelong a gago a go fapana a go ipsina ga botse goreng mmatshokwe re fela re sa tswela pele go ba le batswadi ba mokhuta o bana ba motlhomongwe ka mogorong ya thuto goba ka mo dikolong ge le ba botsiša gore goreng motswadi wa gago a bontšha nke ga ke a itshwenya ka taba tša gago tša dithuto ba tša sekolo bana ba fetola ka goreng ga botse
3: ei bana ba bontši ba bona o tla ba bona ba fetola ka taba ya go nyama ene batswadi a ba lemoge gore ka mokgwa ba fetolago ka gona ba nyamiša moko wa ngwana bana ba gona o gopole gore ngwana o mongwe le o mongwe o nyaka thego jone ge motswadi a sabe gona go thega ngwana ngwana wa gona le yena o wa nyama ka gore o no kwešiša gore motswadi ga a na taba le nna ga a na šedi le nna so ke gopela gore batswadi ba lemoge taba ye gore bana ba gona ba dula ba nyamile ba dula ba swabile ka gore ga o bona batswadi ba bana ba bangwe ba etla dikolong wena motswadi wa gago wa sego nke o romela molaetša mo ngwaneng wa gore dilo tseo a di botlhokwa dilo tseo a di na taba ka gore go romela molaetša a se fela taba ya polelo go romela molaetša ke mediro ya gago ge wena o satle o botsa ngwana gore dilo ke botsa lena a di botlhokwa ka gore ge ntwe ene ya botlhokwa o tla bona o tla bea mabaka a mangwe wa ya go ya botlhokwa so a e tshware bana ba ga botse ba ga maredi ba ga tete
0: wa tseba ke nnete ya go tlhoka bana ba phefo banna o ra ra gona ka mogogoro wa thuto ya motheo e ka tlang ka kotlo ya kore wa bona tabe ya go no bolela nako nngwe re go sene dikotlo batho re na le go tsea dilo bonolo ba bangwe ba barutisi ae ba bangwe ba batswadi ba na le go nagana gore o kare bana ba ge ba ile sekolong e na pele ke maikarabelo a barutisi le barutisi ga ditlhogo tsa dikolo fela bona go sane mo ba tsenang ntwe a ke kwešiše gore na batswadi re etse ya kae go swarele ge dikolo di tswaletswe re tloga re bolaela mantso a gore na di bulwaneng re ikhutse bana ba kore bana o e butse gore bana motho o fetswa ke ngwana wa gagwe pelo a ikhona lefela seswa itshela lefela pedi netlhano pedi batswadi we ke gopeleng ke le re botse gore na goreng go sa bonala ba bangwe ba batswadi re tswela pele go goga maoto go gata tema dithutong tsa bana ba rena kudu rena batho baso wa tseba ke na le go lebelela ka mo a re ke nogre dikolo tse tsaka mo Polokwane tse e leng gore di tletse kudu ka ba mmala o mosweu bona o tla bona go tletse difatanaga tse dintšhintšhintšhintšhintšhintši go bare go na le kopano ya batswadi goba batswadi ba biditswe ka sekolong ba ya ka bontšhintši batho ba mmala o mosweu go feta rena ba mmala o moso a ke tsebe kae wo a re kwale kgotso a ke tse ditabeng tsa dikgethologanyo goba ja semorafe e fela ke se nna ke itemogetseng sona ge ke lebelela gape mo mananeong a thuto re tomola leitlho go netefatsa gore re tlo bolela dilo tse e leng gore di gona re a di bona ga botse-botse belo a re kwa go tswa go wena motšheletsi wa thobela FM gore na goreng go e ba ka tsela e gantši mma ga botshokwe educational specialist wa rena ka gore wa thuto wa motheo o gona thobela FM dumela aga mo se bo tate pukwe melo ka le kurung ga mphahlele wa ya ka moe ge ba go bitsa ba re setlogolo sa gago se se ditaba tsa tsona GD ka sekolo
4: sa dira ga nke mo tse ba ga botse
0: ya
4: le ka sekolo ka mo kana ga tsona go thoma kana go ela phawe e tsale gona o fitlala le ga re jole ka mo primary ka ba mpitsa sa

0: yaoko
1: ka mo swane tlhabirwa malope a pogolo o toma go ma nyama na varuti shoro bona hore fa o tlwaetse ngwana mara ba saba tlo ya ngwana ga
0: mola ba ba tlo ba go bitsa go ba loena ka boena o sa ke o itshwenya ka go nontsha di buka tsa ngwana wa ri ukamela go bona gore ngwana o shuma shuma bianga sekolo
1: ba dula fa se tlhabirwa malope a pogolo ba bona go nna khante ngwana e ka nne pika kwa sekolo o ya tsona na
0: ke ya gokwa ao manya ba ka sekolong are ya gone ga ntwe ene ya go nore ba re ba botse ngwana le gono ba re ka moswane go mmele a kempa tla le di ponche kra ker bona le ton info are bole le jwalo iketle gona ga lo a go gone gore ka sekolong ba ka nore ka moswane ba re go nya ke ga boka bana ba tle di ponche a iconale
2: go ba le ere ga di founela no so
0: ka ba ka mmutsisa wa ka kare wena go reng o se gona o gona ka gore ka mo dikolong matšhetše ba dira group WhatsApp ya batswadi o gona na wena ngwago mola o thomang ke melaetša o tlhoamogela melaetša ka sekolong mo WhatsApp a re tshoka re wa bona o shetse o elwa e fela wena ko wena e leng gore o latlha side thomela fm dumela thomela le kae a go sele goreng batswadi re goga maoto go kgatha tema dithutong tsa bana ba rena
3: bamareja ke nyako bolela ka gurun batswadi ba goga maoto a se nakong ya mangwalo re ke ba felengwalo she dia ma 6 best 6 to 11 ke batswadi ba goga maoto ke gopela re ba tselengwalo ba lebale ka enako
0: ke a gokwa
3: ke a kwala ke
0: go kwala ga botse
3: ke a lebo
0: alala batso ba dikwagetse ba nna maikutlo ke a mantšhi a go fapana ebile go mabaka ke a mantšhi thobela fm
1: alalamapita
0: dilo di ite apele dilo di motepa nna re tswa kereke mmabane wena wena tlhokomela sethane wa mosela wa alright tsena
1: ke tla ditlhola jang dibuka tse ke tlhodisa ngwana nna a senge ke ditlhole
0: ya go kwa ei
1: ke tla mmontsha jang ka re le nna a senge ke ditlhole bukae ke bothata ntuo mao
0: e fela a kere okay ge motlhomongwe ka sekolong ba o bitsa dikopano le go noya ntle le gore wena motlhomongwe o ka ba le tsebo ya go kgona go okamela dibuka ka sekolong wa yana go ne o nyaka go tseba gore ngwana o šomašoma jwang
1: o tlhoka bona kodiyang ke bona nkare o kaye gonyeng
0: mapita ko go kwele bote wena lepalalaka ke a tseba gore a ona po o botepolelela o ne o bontšha mabaka a gore ba bangwe ba batswadi mabaka ona ke ana o a bolelang lebogile peter le wena ga gobe jalo ka mošhate go thobela fm dumela
4: are gona ke sekolo mafolofolo a wa mogaši ka masao ka re o kangwa
0: o rute mašhaladi ka take 3 ga sekororo nage ya babina nna re ga kgoši phogu ngwane sekororo go sela ga botse moruti
4: ashe bosele bosele ka bogong jwa mpša
0: ya
4: folofolo wa motlhanka wa morena
0: halleluja
4: re dipadipa tša thuto
0: amen jesu christ thank you morena
4: mpšatlamopšatla thuto ke bokamotsho jwa bana ba rena ke bokamotsho jwa rena a re thikišaneng batswadi morutiši le ngwana batswadi ba bangwe ba feleletša ba nyaka ngwana a tswelela dithutong tšagwe e fela thekgo a e gone
0: ke a lekwa moruti thekgo banna goreng re sa fe bana ba rena thekgo kore ka mokgwa go kgotsofatšago batswadi a re itshwenyeng

0: fasting ya go fetola thapelo yela ba e boletseng na se sengwe se e le goreng se diragetse se se stopola sa letšatši la maabane ke kwa thobela FM e be e le ka gona
1: modimo yena ka mogolo
2: yaope ye motlhakiši
1: modimo a ka ekgolo
2: majwala a motlhakiši
1: modimo a ka dikgolo
2: menate ya lefase e morala jang le lefase
1: modimo o kgona dilo ka moka makgona tsotlhera dilo ka moka dinyaope dikrista le baratho ba tsona le batswala ba tsona le bogodu le ditšhia le go se boe gae le boradia le maaka modimo wa dikgona
0: ba re wa kgona modimo re thoma beke e ntshwang ke re ithome ka yena mothele jwa thobela FM ke ditla le mese go tla be lefotlho ka ena e riele ya senyane goba bose gona mo o seka shoot
3: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go lebjalo ga se gantši ba bolela ka bana
4: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
5: Swipe ho tshe tshe yo ke birthday ya Boxer. Taka Coca-Cola Light go ba 0 tsa mihuta huta. 2.25 liter tsa pedika 30 rand. Huggies diapers di pakete tsa taro ka 330 rand. Reka ka 1500 rand ho tshe 3 gig Boxer com data mahala go Boxer.
6: Mela FM. E kete ka murutishi. Ramolao. Mulwela tikologo. Mwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: gore ngwana o tlo ipsina ka lona le jajing le le gono mo ile gore o fa le tshedimoso ka botlalo ge nje re nete fatsa gore re go thabisha ka sebopa go sona se re re botse gore sa mathomo se ile go tla ba re selebelela be ke ya go fetse re ya go pola gore tlhogo ya lekala la IDEC e khile e butšishwa ka kwa Madlanga Commission be ke ya go feta be re nna le wena ma motlhare ya tseba gore wa boelela o dula setulong sela o sa tshola pele ka di go sekishwa be no na re tla kae rutulutse eng se le gore nna le wena re tshwanela go setseba gore bone wena bo ba bonyakishishang ka kwa Madlanga go etla gona mo bo fitlhile kae o tla opola gore mabane re latse re kwa ga ditaba tsa gore o shetse bile a ngwadile lengwalo le fa mo presidente gore yena o nyoko itokolla moshumong nna ke re hey komiso komiso o ka se itokolla wa nyaka di pension fund di le bonwenwe emanyana e rufetse pele o tsene dilo dinyakishisho ka moka di diega pe hey Yeah, Eupia, babutsi ba ditsebi ba tla tla ba re tlhalosetsa gore na se ke se bolelang le tsa ile gore ng ditjweletse na di mea mathateng a makaka. Dula mo ska shoota ke di safisha tsa rena. Opela le yona moroga iriela ya bushupa. Hey, metsi ela swiri ya kai. E no need to fatsa gore o tlo opela ga botse ke a tseba gore ya mamotlha yona wa irata le go irata. Jano ng etla o tlo thieletse go rofa efe go bolela le rena ga ntshi batho ge ba nyetswe ge papa ka tlokofala go ba robala o humana ile gore mafelelong malapa le a sa boledishana a sa na kwano ye botse ke tlo otlollela yona wa gona kwa gore na putisho ya gona ke efe gona fao go bolela le rena ya tshila le gona
1: a ge nete ke gore re tlo boledishana jalo le ba goro ya bashumi rena le moliwa lang ka gore o be a shuma ka fase ya kontraka go tloga mengwageng go bakire ka ngwaga wa 2025 go fitla ka ngwaga wa 2026 gomme o utswa gore wa tswarkeng a role morwalo ka lebaka la mengwaga ya gagwe jwale ntle le o ka khwetsa se se bitswang gore ke UIF jwale re tlo boledishana gona mo gweng le sitsebi dula o tlhwa ile tsebe re kwa ditaba tse go ditlalemisa tsa Thobela FM.

0: Aya, mphefumlo wa ma team Tuda aina le Mtuda aina le Sam Deep ke moko sheng yona ye we kwa ke botšišitše botšišo ya gore ge batho ge gantši ge be re gola e be re kwa le rapedishe ga motho a fetsa tse le rapedishe a le tsebo gore batho ba le ba le rapedisheng wa tseba thapelo e botlhokwa kudu ba re o tshwanela ko o tseba gore o reng go morena e go pela joang gore di gone go na ga batho ba le rapedisha ba rileng na ko ngwatsa le eme felo le lete ya le tsebe le gore go diega ke thapelo jela nje di gopela le re ba le re ba le rapedi mrudi thobela
1: re a lotsa ga tsadi re a lotsa le di ga mo le sentse ya le motlele
2: re a lotsa le siri ra rando
1: ame
0: Mabani le dipsina ka thobela FM le tshwile le ka kua kerekeng benong ntse ke bolela le bo iga le viki le motjoletse ke mabani batho ba rapedishitse ba rapedishitse o ri dieng botsebotse ko re nyoko notse ba mateng a thapelo ntse le fa modimo ge lebeletse le thabo iga le viki le mojaji Na ke nyoko re namile ya ka ga ile ra se pitsane le ka mogoki nya ka re na me re cancel gane jwale re thoma yentswa.
1: Ke a leboga re go botse le joy re ke go botse ngwa leso batho ba reng re ba rapedishe ne.
0: Eh.
1: Ba tse ba hore lindila modimo botse botse le rialo.
2: Eh.
1: Mbona bukeng ya pele ya Timothy chapter 2 verse 1 ere o fetse lo ga mo ga batho le khopelele batho botle o modimo. Jwale na yaka yaka ke ge ke bona batho ba ba le go mo re beng re le gona.
0: Eh.
1: Ke be ke re modimo nke o first pitch sa rena phuleletso.
0: Oh ya.
1: Ba tele di ba re ba bonang ba.
0: Eh.
1: Re ska ba ra latlhelwa le tlo motee wa bona.
0: Beno muruti gore re rapedishitse stisha se le rapedishi rena
3: re go ari
1: a wa le nagere le karolo le la le karolo ya speech ge stisha se phuleletsa se emelela se ya go dimo le joy le yena wa phadima e ga le yena wa khwatla ka bakala gore modimo o tla be a raba ditshapelo tsa stisha ka kakaretse
0: Muruti ye okay kwa e kaka ka rejwa sa le paile le tela go aparela batho ka moka ke gopela re die jwale ga ne biele ke gopela lino rapela thapelo e kopana le rapella ditlalemeso batho ba leng ka re ga ditlalemeso fela a re skape shang le paile batho ka moka ke nyoko noko re thoma moshupulo go beke ka mafulufulu ditapelo tsa gona dirileng re tswale je
1: mo re leboga a re rapeleng modimo wa rena re a leboga bagashi ba rena ba tsweletse ba tseba gore le gona modimo ba le tsepa le ka gare ga lenane wa gore ke lena motsamaishi ke lena modimo ya ka ba tsweletseng pele ke lena modimo ya ka thushang setšhaba ka bona ke lena modimo ya ka thushang batho ba batswa ka moka lefatshe ka bophara ka baka la melomo le mantsu a bona ke ba rapelela modimo a ka lokileng go ba ngata e tee ke ba rapelela Jehova o tswarana le go atlega mmogo ka gare ga lenane o la ditlalemeso beke e sa thoma ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta modimo a rena ba fe bophelo ba fe le phelo le le botse ka Kriste Jesu Morena amen
0: wae kwake
1: amen haleluya
0: re leboga mošate
1: Amen.
4: Iga, khosi etsetse. Litabo li joy matato. O tsobele fair.

0: mushupulugo go ditlalemiso le viki se jamoleja
1: a ke le boga tshembiso mo theleji madume tlhopasa amazulu ke ba thopa sefoka sa dipadishano tsa 2026 KZN Premier Cup ka le lengwe Carling Cup kari a Carling Curry Cup rugby ebe itloga itantse shedi mafelelo a beke ye go ditlhopha tsa Kapa rebeletse fa le matlhadi bona ka ntorong ya safa ebile e le modula setulo wa KZN e le go yena ngwenya o re o na le tshepo gore mopresidente wa safa o tlotsela pele ka ntorong le gala bone se shute ka seripa gare go tswa go ira bosupa ke tla go fetsona ka wotlologa
0: halakasha ka mushupulugo go ditlalemiso le viki se jamoleja Just a bitty bitty. What did you mean? What is it that you're not the province in Kabuka, Africa? Look at a million to be fair.
2: Ke nnete re ka mo provinceng ya Limpopo re go kwana jalo le gaogelo mpa o lefapha la tsa dinamelo le polokego ya setšhaba ka mo provinceng yona e dumela tle bamphago
3: kgosi efefe e re ke go tamise ditamise tlhopha sa ditlalemeso ka mmogo le batšheletši ba thobela FM mesong e mebotse ya mosupologo a re tšhomeng ka go tsebiša batšheletši ba rena gore re na le kotsi ya difatanaga molamileng wa R71 ra boa ra ba lengwe le kotsing molamileng wa rena wa Beeman le DBF go na le kotsi e nngwe gape molamileng wa rena wa Kazel mo gatlhana wana lo wa Marshall ba tlhapetse le batirelo tsa tshwanetso ba rometse mo mafelong ao a kotsi retlhe a nkeng rotlheleng ka tlhokomelo ge re lebile fao re sa tswela pele go bona bora kontraka ba šoma ka mogare wa toropogolo ya rena Polokwane re lebeletse molamileng wa rena wa Dorp magare ga Jurisen le Divinish molamileng wa rena wa Jurisen fale mme le ka dikarolong tse dingwe tsa porofense ya rena re a bona bora kontraka ba sa tswela pele go šoma kudu re lebeletse gona molamileng wa rena wa R11 ge re tswa ka mokopane mola magareng ga belabela le modimong le fale le ge re tswa ka toropo ya belabela fale re a bona bora kontraka ba sa šoma re tlhe gotlhe mo re kumanang bora kontraka ba šoma gona a nkeng re tlhomphe matshwao a bona a nkeng re šomišaneng le bona re sa lebale go bosta group ya rena ka kuang go la mankweng gore le gona ka fale bora kontraka ba sa tsene fa se ba šoma mme ge re lebelela tsela tsa rona thoma ka tsela tsa mathefo re lebeletse yona N1 North N1 South amo le yona R11 mo ela sephetephete o sepela ga botsemisong ya lekgono re re tlhe a nkeng re otleleng ka lebelo le le lekaneng gore re dule re bolokegile ge re boa ka motoropong golo ya rena Polokwane re sa dira boipiletso go baotledi le batšheletši ba rena gore tlhe mo re kumanang mabone a olaola sephetephete a sa šome a nkeng re a šomišeng jale ka tsona di-stop sign mme ge re lebelela tsela tsa go tsena le go tswa ka motoropong golo ya rena Polokwane re a bona mo ela sephetephete o goletse godimo mme ebile re na le batlhapetse ba ba thušang go imolola sephetephete re lebeletse yona Nelson Mandela Drive D19 R521 ga mmogo le yona R721 ka fale mme re le lena ba lotlhelago mo R81 R37 a rotlheleng ka lebelo le le lekaneng mola ka mogare wa toropogolo ya Polokwane re re tlhe a nkeng re tlhokomeleng ba sepela ka dinao bao ba fologa go dinamelwa tsa botlhe mme le lena ba lotlhelago mo mmileng ola wa Land Rosemary Resit Excelsior Divinish Church Market Schoeman re re a nkeng re beng lesedi a rotlheleng ka tlhokomelo ka ge moela sephetephete o fela o golela godimo fao re sa lebale mebila go tshwana le Fetlap Fermikele Potriter Munich ga mmogo le Felspat le gona ka motlhakoreng le la moela sephetephete o fela o golela godimo re re a rentšheng matlho dinameng ka dinako ka moka re efogeng go šomiša dilela thekeng ge re otlela gore re dule re bolokegile ka dinako ka moka ida ke tšheke botselosware tsona mesong ya lekgono a re gatlhane mmogo le latelago
0: Afrika Borwa lentšu la gago le botlhokwa IEC e le go Electoral Commission of South Africa ka tšhomišano le SABC Education di go tlišetša dipoledišano re lebeletše dikgato tša selegae tša 2026 theeletša dialemoya tša SABC re bala le Thobel FM gore o hwetše tshedimošo ka dikgetho ga mmogo le ditokelo tša gago ga mmogo le melao ya dikgetho gore o kgone go godiša setšhaba sa geno kgetho ya gago ke lentšu la gago le šomiše e ingwadiše le go itukišetša dikgetho tša lenyaga lenano le le tla go wena ka thekgo go tswa go SABC Education ka thekgo go tswa go Electoral Commission e le go IEC SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
4: ke nako ya go nagana ka go bolokega ga motlhagase gobaneng gobane batho ba bantši ba go batswa ke tšhomišompe ya motlhagase go thoma ka didirišwa moratiwa ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega ke nako bjale ya gore o di lokiše dikira tseo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokisa wa selotape ga se karabo le gona o tlogele go imetsa di extension a kere o tlhoile di-track tsa go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o re go imetsa di-plaka dula o bolokegile le tlisetswa ke Eskom.
5: Miso, mogwera ga wa noshi wa o feleletsa go misong a swere magang.
6: A bona nete o fetse yo go sharetsa kana gape
7: kana gape.
5: O tloga go tsa fisha, go ya go mmino wa go oketsa lethabo. O tloga go morabaraba, go ya go di shotsa ka tsa misong. Sepetjana leto lela di tlale miso le lethabo le joy mathato. Ga mmogo le iga, go she sese.
8: Na ripsi ne magadian.
6: Aha. Le botse ka tek.
8: Bu a e no, a ona o.
5: Mushupulo, go fitlala botlhano. Ile botshelela fitlala ga ile botsinyane mo mesong. Thobele FM. Mushata wa tsebo le boithabiso.

0: 086-000-2452. Now go pela liona ye 086-000-2452. Kimparanyana. Ha, barangana ko motseba.
1: O a itseba go sha ye. Botla ja puri. Re potla potla ke
0: motse. E bo kitima.
1: O kitima o phala kona.
0: Le potla. Yeah. Are kwa gore ke mang re tshe ba babedi wa mathomo sho thobela.
2: Thobela ali joele go tshe tshe ga go go le konte.
0: Yeah.
2: Kazamula kwa ga shay munadi wa borola ka mafefe matsu.
0: Are kwe. Shiwe.
2: Ai na mele mutu.
3: Nkana go mutsi.
2: Nkana go mutsi.
3: Le putla putla.
2: Le japu.
3: Nkana
2: go mutsi. O ba le nyalo.
3: Ke ka di
2: papa. Ma we dari sheba bo be tswarena.
3: Mo
2: di bona le teng. Ya. Na go mutsi.
0: Ya.
2: Le nyalo. A se papa.
0: A se papa.
2: Mo ruti we dari sheba.
0: Ya.
2: Ambo ja o re tsheka tuno he. Wa le le puta puta di japu. Ka ta nya re le mo.
0: Ya. Ya. Ya. Da. Yo, da! Omo mo kai.
1: Aju.
0: Hey, bona
2: tobela. Li joy le go tshepe.
1: Ahe.
2: A rona. E ke tshe fumanana ka mothembisa.
0: Joseph tabela shi.
2: Eh, ai tshwelele. Ai tshwelele.
3: Shuana go go motsiwa na go motsiwa. Le go ka putla. Le ya go papa di.
2: O mane le nyano a se papa di nka na ko tsiba le potla potla le ya ku
0: yeah
2: ha ke
0: putamo
2: ya le wa le jo ya ke le
0: ah we no la wa damo ntse ke ro bolela wa bolela wa bole ah
2: mara o iku ile le jo ya
0: ku kuile
2: ha ke le ro
1: ha re Arwone wa bofelo
0: wa mafelelo
1: aga
4: o kata kata ba ke tla o ke na ho radio thobela ke dilo le thabile ke nna mme mama bunga
0: I was like,
4: Nan no wa ka le tsati na kiri di le hese.
0: Mashuwe.
3: Kile ka ya kereke.
4: Murutu na alete.
3: Murutu na alete.
4: Le musadiwa. Ari kuta musabezi. Ka mufuma na yena le munda yemu. Ha o pula ha murutu ya. Ka na ka ho mutse.
3: Ha ba ne ba.
0: Batho ba ka breads. Ai man. Batho ba ka breads. E ke duty le lena. Ke a tuta. E ke a tuta ke breads. Shiwe.

bamparanyana ke ene le gore ngo file go sha yona ye ke opela le yona ya mushipulogo ah ripsi ne ka yona ga bya le re go rena stembiso ho maiwile na re tshwaretsinge sirpa rocho iriela bushupa

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakong.
1: Magareng ga tsona le Joy le Ega re ka letela tsa gore hlogo ya Iteka advocate Andrea Johnson go begwa a gopetse gore a dumellwe go itokolla moshomong mo di ireng tse masome pedi nne go na le go dira tshebišo ya dikgwedi tse tharo. Banna ba babedi ba bolailwe mola motsofe a go baditswe tiragalong ya mothuntšhana ya go tlhaga ka Menenberg go la Cape Flats. Ka go le lengwe lekala la taolo ya mmelelwane BMA ka boripana le re pitlagano ya moela wa sephetepheto wa mo mafelong a beke kwa molelwaneng wa Bait Bridge e šetše e thomile go kaonafala. Tše le tše dingwe ka iria seswai go thobela FM sejaba le dišo ka tša dipapadi.
0: Halakasha ka mošupologo go ditlalemiso le Viki sejamoletša.
2: Hey, it's Tembiso, re sa tsola pele re re shasha, setlhopha sa AmaZulu ke bathupa sefoka go dipapadi tsela tsa 2026 KZN Premier Cup, morao ga go fenya setlhopha sa Milford ka dinotse pedi go lefela. Malebo go yena Sandile Mthethwa le Khomotso le Kolwane ba ile gore ba nushitse ge AmaZulu ba thomba itukisetsa go tla go thoma setla a ka moshito. Matlo a di bona ka ntorong ya SAFA South African Football Association ibile ile modula setulo wa KwaZulu-Natal ile go kwenza kwenya ore o na le tshepo gore mo presidente wa SAFA Deni Jordan o ya o tswela pele ka ntorong le gala bone go dikgetho tsa SAFA tsa itlabe go di swere ka kgwedi ya September. Ngwenya o bole dišhane fa le SABC Sports pele ga kopano ya FTF yeo e thomago le kgono Football Transformation Forum Congress ka kua belabela ka provinceng ya Limpopo le kgono. Ngwenya o re KZN e na le dilete tse dintšhi tse lesomete ebile tse supa ba šetse ba na le tshepo go tsona.
3: KwaZulu-Natal is the biggest province in South Africa. In SAFA, we are the province with 11 regions, whereas the next region that will follow us will be 8.
2: A ka le lengwe re lebeletse Carling Curry Cup rugby e le gore betsantse shedi mo mafelelo a beke ditlhopha tsa Kapa be di tloga dintšhitse ka ga tshwene ge di be di kopane papading ya ditlhopha tsa Kapa. Setlhopha sa Sanlam Boland Cavaliers se namile sa shashara setlhopha sa Stormers ka dintlha tse 14 go tse tharo le ntlha ya tlaleletso. Lions se shasharile Pumas ka kwa Ellis Park ka dintlha tse 52 go tse 20 senyane. Gape re lebeletse na le tsana e le go yena Sorivani sho e le gore o dirile mekitimo e masome nesinyane ka dikgwele tse masome seswaiti ge India e shashara setlhopha sa Zimbabwe ka mekitimo e masome tharo tlhano papading ya mafelelo ebile e le ya boraro go dipapadi tsa T20 tsa molokoloko go fenya ka dintlha tse tharo go lefela go ba tlhatswa ka dintlha tse tharo go lefela mo dipapading tse tsa molokoloko. Re feleletse fa le motheletše ka gore re tlo kwa shasha ya gago Linda Norris o thupile sefoka sa gagwe sa mathomo sa McLaren setlheng se sa lebelo la Formula 1 Hungarian Grand Prix mo ile gore se foka sa gagwe ke sa bobedi sa Hungarian Grand Prix la bobedi ka latellana go thopa pele ga yena Max Verstappen le Kimi Antinoli mo ile gore Oscar Piastri wa setlhopha sa McLaren o itukollotse maemong a bobedi ka lebaka la bothata bja sefatanaga sa gagwe. A re kwe gore ne ka ba ile gore shasha ya gagwe mafelo a beke ye e ke eng a re kwešiwe bote.
4: SLK ka mo gashong la sija le thabo go se se se re gotsa modimo a belelena nna ke ra loketse ke setlhopha sa Algeria ga monate mane sa ra lokela Senegal ga se wina ya ra se lebo e sharta re psina ga na fa kona ba sare tla bona bafana e gona ga era loka
2: banyana
4: banyana re wa bolela ke moruti ma bapa ka mothembisa ga ke mangkhaela ga molepo ga la ga sha
2: ra lebo ga moruti shasha
0: shasha.

0: FM ke dikatata madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
1: The time for the healing of the wounds has come.
0: Thobela FM iri direla ba utloka. Direla ba ba phela go ka bogolofadi le botle ba ba imelwa go modela go tshe boima tsa ikonomi.
1: Thank you but you chose to care.
0: Dula o theletse Thobela FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba. Le ka fao batho ba ka fetola go maphelo ile ga ba gopola tata. Thobela FM. Moshata wa tsebo le boithabiso. Just a pity pity. O di tla le miso. Re go tlisetsa jona go tswa diprovenseng ka moka ka Afrika Borwa. O lokela mmileng. Thobela FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
2: Ke nnete re ke tumela jalo ka mola feta go motibatsi. A shuo se se tumi se roka o re tshwaretse tsona. Dumela tle.
3: Thobela.
2: Okay.
3: Ke lebo ba ke tsena ka dimo tsa ka ba ka mo ka re tlane me so re buile be ke nne mpa le ba tshwere tsena ba tsela tene ke re thobela ka masala wa rena tota go motiba tse ke tsena ka daga tsotse office ya rena ka mo ra tropa rena daga tsotse ka ga le mo sipulu go rena le fatana a tedi ntse ke re se ar tsonte ndi ra ba tshwere tsa bere ke ndi ra ba tshwere tsa bere ke re simse ba tsene ra tsena ka go tsena na ga le mo la tsotse ke tsena tsa maega botse mme wa rena di 1296 ding mme wa rena magemeng re tsana road construction mola tsepetse tsa maga botse ke go ba re tsaga tsela tsela mo go bolokegileng mme wa rena wa dipo 153 ileng mme wa rena wa bora suku mola tsepetse tsa maga botse rena le excellent go tere patana ke pedi mola clinic ya rena ya bora suku go re tla mola ga se clinic a ro tleng ga tsedi re go nna go bolokega mme wa rena wa di 247 ileng mme wa rena pende mola tsepetse tsa maga botse mme wa rena wa di 219 ileng mme wa rena wa tawala tsekelang malukan o le bilega mapepa le gona mola tsepetse tsa maga botse mme wa rena 35 go tla daga fetu o le bilega malukan le 35 go tla daga fetu le bile re tsate mola tsepetse tsa maga botse mme wa rena re tsone ka daga fetu le batho go mola tsepetse tsa maga botse rena le kala patrol mola ga masamtsane le mola riva cross ke re se a re tlhola ga botse re simisana le bana ba rena ba sekolo ga botse ka ba le misa le neng mme wa rena re tsene ka ba ka tlo le bana dimbe ke le bana mola tsepetse tsa maga botse ke kitimela ka a personal office ya rena mme wa rena wa di 250 ile nge mme rena o tsoma la go police station o le bile a tlhola cross le mme wa rena wa di 4190 ile nge mme rena o tsoma la arden 7 o le bile na 11 mola tsepetse tsa maga botse ke dira bo ipile tso ba le bana ba tsamba na ba sekolo ke re set a re tsabara na metere o ba le utre na metse mpalo le ka neng ka mo dipatana reng le ska le bala se gape le bile le a bolaya a re tle neng ka le bile le ka neng fela ke le bo ha pele ke tsama ka nna le a re kopane ka mtswana
2: ke a le boga
4: banna ba le mpopo gothe gothe molo go tla petition wa tsa maphelo ka province ya Limpopo media ke tse mashego o tla etela pele mo wanto wa banna kwa u ba gatlhanong le GBVF ka moshupulogo wa la masomo be di shupa July 2026 go tloga SABC Park u ya Jegbores polokwane GBVF e tuba malapa e rumela bomma le bana dipetlela bangwe bana ba maphelo ke le nna ba la bana basadi le banna e tla o sepele le rena go lwa le tlaisho ya bong le dipolao tsa basadi le bana ka lona le tšatši leo re tla ba le diteko tsa maphelo ka go le lengwe batho ba tla fiwa dikeletso real men protect real men care
0: Iga, go tshetsetse. Lithabo le joy matato. O tsabele FM

0: yena gona le nniso ona mo go seng yona e o ikwang e subella ga ba ya le go thobela FM a di tla meso pele ga mo go le AKA R company ke tshe pedi tshe le go rofile jona a putisho ya le khone mo thele jwa thobela FM re tsena go bolela le rena mo ile go renya ka o latlhele maikutlo a gago ke go no botsisa gore goreng ge o mongwe ka ba ile papa go ba mmaga ka robala malapa a no khumola nako ngwe le ge ntwa e sale go no khumana setswalle sela be se le dira go bontsha gore wa tsiba lengatete se no khwelela se tlhola ke eng kuduka le bakala gore ba bangwe khumana le bana ba satsena ka mo iupia ke ngwana a lena ke madi a lena na rena ga nka rena ke rena re tlhola re tla ba re dirileng gore re tlhole gore dilo di gwelele go ba setswalle ka mano yeo e gwelle o mongwa kara wa ga kanyalwa gape ke more re katakatela morago ba nong bana ba lena a ke rena le bana ka kwa
1: aga napile watsa itlwa impha ke mogopolo mongwe ka gore a o ka lebella kudu rena le batswala so khumana motlho mongwe re tate ile yena o ile gore ngo tloga re kopantshitse ka lebaka la gore kwa akere motlho mongwe ke be jwang kenyaka go ebya bokaone man gore kwa ga le botse gore
0: wa tsiba ga ntshi go ka lebelela le ge ile go re tlhakantshitse ke mothowe e upia nna le wena re thoma setswalle se seswa go pola ga botse gore batho re ya tlhakantshwa go tlema for mo re leng gona e upia ge ke ena le setswalle le ragadi le mmane le malome le mama gore rena le ena o kore re thoma le go bolela mo di WhatsApp nna nka mothola ga sepela yone le di WhatsApp tsela di salego go sale ka mogola e be re le ka gona kudu ga re tla go taba ye ile gore nge ke ya manyalo batho ba tlhakane ka lenyalo na wena motheletse ke eng se se dirileng gore le ya rogane o ska tla o isa ba mema o ska tla o isa ba tlholo ba tsoshetsa ka tsela o ba tsoshetsang ka yona na go diegileng gona mo ke eng o no kwa o kare go diegileng o kweleng motho mo a selelo go ba sangala botjana selo wena o kweleng o ke eng ya o dia uru o no re tu
1: aga
0: ya ya na ma ile petho ile tu
1: aga
0: u rile tu le bona ba re tu ya na ma ile petho ile tu go dirileng gana mo di tu tse di tlodile keng o ka no romela molaetsa wa ga gore tle re go gore na dilo ge di jwale re ka gona le gore re di tsosholoshe
1: age
0: wa gona gore tle re tsosholoshe ge ben tu ye diretse sebaka 0630288050 0630288050

0: final mahu DJ Vic Lee De Rose ke bona ba go fang go sha yona ye we kwang ga biade putsho itswile re le muthele tshe we le gore ngo gona mogaleng re mo amogele a re botse gore maikutlo ga gona a ke a fithobela le gona
1: thobela le kae
0: re bona re buchelena
1: mo wa molato go bana ba go tsinka ne ke iko ka re bulela le nna na
0: re bulela le wena
1: ke go ka re topic e bulela ka nna
0: re shupile wena ka mogho
1: le bulela le nompula ka mo mokopane mo magolereng
0: no mbula re go amogela go thobela FM ke mathomo tsena mo lena nong lene
1: bana ba go se mathomo tsena
0: e le go amogela
1: ke le bulela le bulela ka nna e bana ba go se dilo di a change na re tso gore di change ka keng
0: go direng
1: go gore marobalo le ba re a robala o robala ka modern room ka mokaga rena le a gopola internal di ka mo
0: ya
1: re gola re le gona ka mogola re tshela na mebereko ka mogai mara nna tshela o motire ga ka nyalwa o ba o motire ga ka kriya mmereko wa ba le social distancing a wa automatically dilo di a change bana ba gosi gore go change keng a go tsebege
0: se se o diragetse
1: sentragetse bana ba gosi magnet ko re wa tloga
0: ish
1: o roto shaking a re tsebe
0: Pano una lena kwe ka ka ngo sabolele le meloko ye re bolelang ka yona ga biela.
1: Bana ba go seng ka le botsa gore ke na le close to 10 years.
0: Ah,
2: u do rula tu tso.
1: Ha ba re no tlhakana ka mo ka gona go ntukile. Eh, ha ba ke sa ka mo.
0: O ka rase le na ba le go tseng le robala mmo.
1: Eh, bana ba go tsuka ba tsi ba le go tseng mmo gore be thana ba re lamola. O ka rase bona.
0: Mongwe mpotse mo gona le sesengwe sa ile gore ngile wa se kwa mothomo ba re bale a ke re bangwe ba lena lenyetjo o ka re bale bale jela mona gore o no ba le ditabataba na wena go bile le ditabataba nyana tshe ile gore nge mothomo o dikwele go ba o kwele o ka re ke di diragetse ja di a tlosa magnetola
1: mwana go shuta kwa ka mang ka re re gona le bothata le ka mogae go tswa ka Saturday
0: yo
2: ya no
0: bana ba
1: le
0: bantlo
1: le ba tlhagaletse la molato le re tshome ka mantsaga ka mokare re ye kwa re jike jike re dietse ka moka o tloa ka Saturday ka 8 o'clock kana kwa ne we thomuang ka yona
2: ya
0: yo ya ke go kwile
1: ke le botsa ka nna gore ke le botsa ka mothomo
0: hey beno ona ga no ka re le katlala la dula fase o ra gore rumunyana yeo kamuranyana yeo e ka ba gona ya gore go be le poledishano re ka boela morago go ba yona e ka sa gonega
1: wana go se ka morago ga 10 years e ka sa gonega o bona nke be le re bolela ka 6 months
2: yeah
0: yo ke go
1: be le re bolela ka 6 months be go tla loka dilo ra boledishana ka mogore a tsantse ka 10 months ka 10 years re go ntshetana dilo mo dinokeng o mongwe le ena a bolela ka mogwa a bolelang ka gona re tlo go pisana
0: ba nung tsa ba go sha botlhoko gore bana ba ba belegweng morao gana ke wa batsebe le ka mogwele gore nge ke leloko la nnete la go tia ka lebaka la gore magnet o rulo go sepela ba le batla ba le bana ka kua ba le bona ba ba le bana ho khumana bana ba bona ba satsebane
1: a re tsebane le jwatse ba bangwe re ka se shupane mo ka se shupane wo ke mangwe ke mang
0: eish ya di go sha botlhoko ka nnete e re go leboge ba di bele ka go pani ka moka wa kwa
1: ba tsa dumela le nna le tshwang ka botsa bana ba gosi
0: amen rena le voice note engwe shona
3: thobela le joy ba theletse di gosi e mpusha
2: thobe
0: re lo chiche
3: ka thabela o tsena tsatsi nna le khono ke motlhabi ka mopogomo ka mo
0: batho ba se re ba rwana
3: re tsena le yona le joy
0: yu
3: a rena le rato batho ha re ratane ka borena ene ya lo rena o tshola pelle le bang motho ka se re tlhokofala le belena le go tlhano e botse la tala boela sakwana o ra re bentse se tsona nne nenje o ritendelwana pleke mo uwe ke a leboa batho ba ka rata kla ba kuranta 13 bye
2: ke a leboa
4: thobela le joyla ka thobela khoshi ss thobela seja thobela le motsweletsi e le bua le mathodi mo kwena mo valmane mo moreteng
0: ntumela mathodi
4: le joy le sula lo isa ngwana etsho na ke tlokofaletse ke papa hone beno after papa ke sona tlo go falawa ba emela ngwa ho fete pele yo we after ngwa ho o itse ke ngwa thoma dintwa tsedingwe wa thoma dintwa tsedingwe le joy bothata ke entitlement issue ba bang ba nana gore ba entitled to dilo tse dingwe ba sa nagane le bana ba bangwe. So di entitlement ke tsone tse di tshwenyang le Joy. Motho o ka re na emetse gore motswadi a tlhokofale gore ena kgone go tlaima dilo tse a batlang go di tlaima le e le gore ga di deserve.
0: Yo
4: le nna mo gae go fela be a o se se a re tsenelane ka lebaka lona leo.
0: Ya e kusha botlhoko bathelei batho ba la FM re sana le tsona tse dingwe di-voice notes re tla diralo ka morago ga iri ya boseswai tse dingwe tse e le gore di sa tshotswelela gane bjale ke gore moporesidente wa naga ntate Cyril Ramaphosa o amogetse lengwalo la yena mme Andrea Jason la gore wa o nyaka go tloga go tloswa mošomong ka pela ya aspit gabjale re ko gore ditaba di eme ka sebopego sefe mošate.

0: mushupulugo go di tlalemiso le viki se jamoleja
1: a ke le boga tembiso mo theletse madume chatlitlo o tsiya maemo a botlhano go 100 meters butterfly re na le tsena ya Canada e thopa sefoka motlhatlhi wa setlhopha sa Africa bora sa kgole ya maoto sa basadi banyana banyana o re setlhopha sa gagwe se lekane dinaka di lekane ba letse pele ga papadi ya bosego bjale kgone ge ba tlabe ba raloka le setlhopha sa Tanzania squa shooter ka seripagare go tswa go iria seswai a re kwetse dingwe gore di eme bjang.
0: Halakasha, kamo shubuluro, odita lemiso, le viki si jamoleja.
2: Tsa pudu ka gore tsedi musho e menwane nya rena e bile rena le ghetso ya go fetola naga ya rena go ba mo re dula go gona
3: a wa wena biang bialo
2: go bona le kudu e ngwa di shetse go vota ka di 1 le ka di 2 August 2026 o ka register le online
3: a wa gona re ko tsebisa ba gora baka ka le bakala gore wo ke ngwa wa rena baswa
2: eya ka di 1 le di 2 August ke rena bawe get up show up vote
4: ena na ole le tla go wena ka thego ya IEC le SABC education
5: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
6: E ga ba witukisetsa gore ka kole yela ya mabaibai le ga ile leswa go ba go ikhumanela lono dira gore 2026 e re wena way ka postnet le huru le ba postnet o hoetse credit report ya gago go tswa go tsemetsa di credit bureau tsa ketapele tsa Afrika Borwa e romela tshwi founu ya gago ka 335 rand fela o ka netefatsa bokamoso bo kaone ka go tseba seemo sa gago sa ditšhelete le gore o ka se kaona fatsa bjang humana credit report ya gago ya huru le khudo ga postnet le hono postnet re go thusa go atlega.
7: Chisa wena le popotwane, chisa dikudupjana tsa magonte. Jona tsa go godumelela go ngwala mosima, ntle le go shishinya mosaic. Seo ke botlhale. Le popotwane le a tseba gore mosima ke motho, e se go dithaile. Eupja, re dirile gore le popotwane le be botlhalelo go feta. Gabyale le tla le WhatsApp, YouTube le Uber Lite. Ee, le popotwane bjale le dira dilo tsa go swana le smartphone. Mo Citrus L05 o kgwetsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. E kgwetsagala go Telkom le mabenkele a o tseago karolo. Telkom, possible begins here.
8: Mushupulugo,
9: go fitlala botlhano. Ile botshelela go fitlala ga ile botsinyane mo mesong. Tobele FM, mushata wa tsebo le boithabiso.

0: Allora strateghi via tu.
1: DJ Curry, aina le katakata cheesy malundaro ke bona ba re strateng a ke le gore ngwae kwa gabe le go thobela FM ditlalemiso e re felletse di voice notes le megala ya ba tshele tshe ba thobela FM ba ile gore nge ba latlhela maikutlo a bona re le bolela ka taba ya batho ba roganang maloko meloko ye ile gore nge ya arogana mora ga gore motho mongwe a tlhokofale ka ba ile papa robetse go ba koko na ko nwa robala na ke nge se ile gore nge ile sa dira gore na mile le se ka tlhale sa tsenelana na phosho e fitlhile kae bile kae mongwe e boletse mothele jare magnet ola wa tseba keng wa tloga ra sabana ngatete beno ba thile jira bona gore ba letsa bontshi ba bona le voice notes di gona ke tsebe lo re ine re thoma kae fe
2: tshwela ga gashong
1: re lo chiche
2: iga
0: a he
2: a mo go le se tlhopa ka moka sa letsa le mes a mo le bona la ga nna na pe ke tshwile mo ba thong ba bangwe ba family
1: ish
2: ya ke tshwile le ba ga golwe le gore ke rata khotso yaka ke rata khutso I love my own peace. And o mo lo mo ngwe lo ngore ke bona o kare o gatlhanong le khutso yaka a ke a monja ibile a ke bapadi o ke a monja very fast a ke nya go tseba ro malome ra ngwane ra mogolo ra khali long as o ntlokisa khutso a ke a release and a ke ra to shalana le batho morago ka gore ke believe ro wa nya ka o shaliwa morago o tla etsegela mjanyana e tla moshala morago re godile bana ba khoshi ke tsa o tshwarishana na le batho morago o ka re ba se gore re tlopalwa go hem tsanje re no tswa mo jona senyake re yalo
1: yo
3: dimelang le joyli iga
0: ra lo
3: yo wa re la mo ke tloka ina shampa ma matala
1: a re
3: nna ka mo hai me ke godile ke na le tumo ya ke sa mind okay no a ke dumi but ke sa mind gore kur ka mo hai like bo ko kwa ka banda this game banda this system until kokwaka wa kokwaka mama ka tlhokofala that's when ke boneng gore all these things that had been happening ka mo hai like le ratona le ke nana re le gona ba tsaba tshwarane what fake
1: yo
3: go re fetse tlhokofala ra bona the true colors of the of family at home I mean the first wife arable di they don't like arable di shana ara dirana silo like kinto yo unfortunately baja ba gonne ba kore ke filo ka re ba re tsena ka my sister I ke bole di shana le my sister
1: yo
3: ka hola joale kore le dingwe di ama ka ja se ke re le ho I don't know but le ho le tena dilo tse dingwe kore dilo di a change batho ba sa tlhaba ba ke bolela ka the big family e le gore batho be ba re ke big family now e shetse re na re sa tshwarane but we are understand gore ntlo ya ka kwa cause re madi a mawane re kgona go bona gore batho pretenda o gona like mara mengwaga e kao fela
4: thobela le joy e tabele bolela o ke nnete le ka mo a reso e diregile nna re na le more than 5 years re sa boledisane bo se siale ka ofela re sa boledisane after le gola mmaka o no thoma go ba le dinto a re kwane ene bana ba rona ka nnete a re tsebane ene ntho ya direga metseng e mentsi ya direga le tsho ke a leboga
5: tabana ba gashi le ba theletse ba thobela FM nna ke le tshedi moeta ka se show zone 3 na situation ye e wona re phela ka gare ga yona o tlhokofetse bo mmapele family ya bo mma ya re tshentsetsa ya sarzeba ntle le horeng bana ba sesile a tsoga joang eng a ba re founele melato ya diega a ba re botse selo mora wa tlhokofela bo papa family ya bo papa le yona ya thoma go lwa le rena ba thoma gore ba kiša legae la rena gore re tswe a se la rena beile ya bo papa maranje re rena re le bana ba mohu a bona re phela ka ga yona a ba sa re tseba ba sa re boledisa o malome ka moka boragadi ka moka family ya bomane ya bopapa ke a leboga
6: yaano watswa
7: Cecily Joy le sefapa sa sentla le leso yo o ka re le bona rena Cecily Joy nna e diregile tabe o ka gešo o bile le mahu ditshele ka orago ga mahu a bangwe ra fetsa re sa boledišane mara nna ka decide ke noši nna ke le side ka re nna e ke sale le bone go ne o la bona ba bagolo ba fetsa le rena boledišane ka decide ke noši ka re nna ke tlo palela ke go boledišana le batho ka baka la gore ba lwela taba ja mahu a bo bana ba bo bone gao nna ke a tshwanelana le bona ge ke ile gae ke make sure ya gore e ke tloga ke ega malome mogolo ke ega malome monnyane ka moka ba tlhokofetse o bile le ditshele ka moka mara ke tere decide ka di beela thoko mo re kopanang gona re a bolela ke a ba founela bona ba no ba sa founele mara a ke nyake o tseba sa ka pelong ya bona nna ke lokisa sa ka pelong yaka Cecily Joy yo o bole motse Saturday ngwaneso ke be ke itse ke tla go batamela ka bona go tletse ka re ke tla go bona next time kwena di mamo
1: Real bo. Hey, ngani le muripa le Angelus?
6: Hey, wa bone ka. Wa bone ka.
1: Le nor ka ile rti, la team, le kwa hey. O kwa ga itse wa ye shiku ku le ga botse. Ya, shiba ke tlo tsha magnet le nna go bona. Ba Angelus, ngani muripa Lorraine? What her? Lorraine.
8: Ha wa o tsha tlhogo police no. Wa e thoma o bolela ka tsheta ba tsa gore batho ba botse. Re go bone
6: ka
8: e kae. Re ka itumela o hona hal.
1: Okay. Oh, alinya ke batho ba bolela gore batho ba botse.
6: Di family di tswana ka mogano.
9: Donald Trump.
1: Thank you. Ai, a di ka se di fetse ka nnete. Ke tshe di ntshirile ba go batheletse batho ba la FM ba go nong go tsena ba baswa re ba kwele le ya mogetjo re le rata ruri ke a tsa ba hore le ba baswa. Go thieletsa e upiela le ba baswa go tsena re re a tlhoka maikutlo a lena go di tlhopela ditshano tsa rena di re dira batho le ska ye misha tle re a leboga mashati
10: ka dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga

0: amolojana go tswa go professor ona fa le unati easy kwela ke le bitjola kosha a nete ke gore re tlo kitimela go sesi bread o bona mo ga le fa dumela tle
1: ha ya ya iga go lwa
0: ha u jwa
1: go lukile go bua ngwanesho
0: a o na le ka bothata na go tswa itse go ya ka tlhakore la ka ke nna ga ntse ma mothao go ka wena
1: o tsiba re ke mo shotsa wena fela go emetse le ga toka mo mara ke kwishisha re go utswa ka mo go kgona go kitimela ka mo kgona go dira dilo tse ba nna ba bangwe ba di dirang kitimelang se tsapa se se botse se tsapa sa dikale meso nne tse di tsaba ke gore tsa tsile le khone le nna o la tsi dibeng le ka e khetsa e le ruri ka le bakala hore le ang kore o duma dikoloi mo ke leng gona go ne le mantsho a ba nna a mantsho ape ke fara sa rile ja tsile le khone ke ka re a ba nna tso tse ke nna mthati ke nne sho gona mo ika go meta le leng gona ke hore ditse ke ba khoro ya tsa maphelo mo eleng gore molekgotla petiši wa kgoro ya maphelo provinceng ya Limpopo mme dieketseng mašego o eme le banna go tswa go diforamo tse di fapafapaneng go tswa go mekgatlho e fapafapaneng moo ke bola bo denosa ba mekgatlho ya ditekisi di-community policy forum gape-gape kgosatshe le bona ke ba bona le ba bašomang mafelo a go leta dikgoro ke batho ba banna ba e leng gore ba kgatlhanong le kgaiso ya bana le basadi ka gopola gore ke bothata bo bogolo bo e leng gore tloga re ne le bona mo nageng ya Aforika Borwa go ne le mogontle o mogolo o bjakantšhitšeng o e leng gore o a thegiwa re tlo tloga mo SABC park re ya ka kwa go la Jack Borders mo e leng gore moletlho o ile o tshwara gona dibolele tse di fapafapaneng di kabe di le gona gona ka kwa leta be e kgolo e le go iša molaetsa setšhabeng go bao ba ka palelang go go fitlha tseno gore taba ya tlaiso ya bana le basadi e name e fele sekgole e tlhaba gona ka baka la re fa rile re bona le bo morutine maoko le bona ba gona gona mo o tla go thega ona mosepelo o goba motlhomong ke ne o re mogwanto o re leng ka gare ga ona selo tse bagologolo ke gore senano la sedibeng le tlabe le ikgethile ka baka la gore tlabe re boledišana le batho gona re ka kua go la Jack Borders ba thabetse batho ba la FM dugale le rena le ka se itlhole le ga tee mošatešate
0: a re lebogile ke mašupie le tlhabirwa gona mola ke beng sediba o tla ke o kopane le bona nna le wena re ya godiša letsatsi le la lekgono ke bo mang ba e le gore batho ga ba gola letša mogala go 086 000 2452 happy birthday ka moka ba e le gore batho ga ba gola letsatsi le la lekgono dirang jwale molaetša gatišo fa o tlogela gona mola go
2: 06 3 02 8 05 0 oro go le go share na
0: mo
2: go le go tlhokole
0: are thobela ba go le bagole bogosi ha go na le ka bothata dumela tle
3: le ka e go tshefa fa
0: a e ka bele kwile
3: ni lo le pope ya go ka mo we
0: cheza le motswere le bitswa ke
3: le mo momenti re tlo go di se mo mane a tsaka kwa sa wash a mama bolo ke bo mane mangkwana ma go ishimela bo pape ba go la mamotha ke re ba go le ba go le ba go di sheke mogadima le bana ka mo ga tloka ke a lebo
0: re a leboga ba go le ba go le
4: hello igali joy le sija go tso
0: thobe
4: le lolos ke hurisha pita wa rasrute william rasrute le koki pule ngwa kola kwa dikhale mo maduane ba hodisa ke sedina malolo ma ho a itsege ke a leboga
0: re a leboga batho ba ka mo itsege dumela ke
5: ka mushate go tsong setse le joy go tsong khoshi sese ya ka mushate mo lwa tse bo le boitlabisho
0: a re
5: ke khone go gola mothefo mo gola thobela fm go tswa ka kwa ditobeleng ke hold tank e ke ra go la go le tshukudu yena e be mushimane ke a leboga thobela kumadume Charles Munyela go tloga mehlareng sebekela ke ra go le
0: re a leboga Charles Munyela a shu
6: aita right go la mushimi mo go kana le khona ke thabang su kamela ke ra go la go le ka mo Chupek Chupek
0: Are you much at a developer? Are
7: you? I want to tell you good and nothing to return to know who long when I was younger. He could do man of one. The happy belated bed in the hollow. To make a man of one, I'm 10 minutes.
0: A bola go le tembisa monneng e tla ke re kweo.
8: Tsa bana mo shate tshimile tla miso.
0: Ake
8: ke kgopela go godisa bokang kwa ga le dwaba o dula ga mashashane mandela ke ngwana wa mosimo. Ke re go lo go la mushimane wa raga di go tshe ke nna raga di ya gae.
0: Ake. Tobele FM bra locha.
9: Eh, ga di mela.
0: Eh, le kae?
9: Ho ho le kae?
0: Ah, go na le kae go thata.
9: Ke motheli ke wa khalo wa tlhala.
0: Oh, motheletsi wa gale wa Thobela FM ke tsore ba nya ka hore ya le gaugile mo re gaugile be ke ratile dumela tle
10: wala le go
0: re alocha
10: ya le magwa marathon ga mo ga mamburu ga mafangwale
0: eh
10: agla ga le jimolo a ke pitlo smagwa ala ga mola go la tiwa go mo ga mola o la ka le ja ke mo nya nna ga le go magwa marathon ke le bea fika mo lefatsheng ka tsatsi le mogolo wa ke a re nyee askiboo
0: aga ke lebogile nnete ke gore re a godisa dumela tle ee re gona re ka botšhaleng
11: tlotlela go godisa olter tanke ka mo ditebeleng
0: ehe
11: ke a godisa ke mo tšhomi ya ra dimaa
0: Jimmy Mabapa.
11: Yeah.
0: I can net a rola Ipsnegale charging kere. Moshate. Are take a tope you mushu. Dumela se.
12: Iga.
0: Realocha.
12: Leta Iga.
0: Ay, kabele kwil.
12: Wala le jomale bagama ze bimok fami.
0: Are.
12: Ego kopela wulisha komo jom patele kamo mapwing ze bi.
0: Ehe.
12: Re agula. Ya go le iga
0: ka nete ba go le ba itsine ka letsatsi re a le bo batla ke bone tele tshi dumela tle re a locha
10: go le kae
0: re go nna re ka buchale
10: re ga re go le ka mo programa sa di go bolo le pa re se mara ga go bolo o la tele ja o sa ka ntse le muruti go tshikobe ba le ka tswa tsa mampo se re ba go le ba go le go ja
0: thobela re le bogile Tobel FM du Melaté.
13: Now,
0: Juan.
13: Ruanel Gay.
0: Gabo Quill.
13: I'll go to Ritinaga, any man who refuses to buy a Malaka lady. So, the Paga, the man, a mamma, Murtaka, Parama, or Yavin. Wow, one of the corners who will like a Kakamakula, I don't know who was Molikama.
10: Ola le le go marina ka mo gaufile a matlala marietane ba re ke phumolo ke ba tlhola ola ba ola ba la ka le tsa ke sorry ga phetu la matlala mokoni
0: nganamba
10: number 1
0: ave re allo tsha go era mafelelo na pile ka mogotlebe re tswalela dumela tle
10: ika hore
0: a e o ka be o kwile
10: le pontsoni ya thobala FM ka mo
0: ave
10: ya ne ke go di sa mane ya ka ke mane le ya ra moroka ne
0: go tabut
10: ya ya ke mmale thono no le matu le phuti ke go kwa a botlhale wa gola a le ka mo ka mo le wane ka mo di tsaka ke first bone ya french le ka mo ka mo jimi tsene extension ane ka mo shoma ke ya matlala le wane mosha
0: re a le boga batho ba ka matlala le wane a re tlogele re re tha go fitla gona mo ke di tlalemisa thobela fm o thoma ka ira botshelela go fitla ka irela ya go senyane dira jalo ka manga mananeo a thobela fm kana mola go ben cd wa ntse o subelela o ya go botaba kgolo subelela jalo bo e ba le nna le bontshirogele ka moka a shalana morao ka sona sebogo se weng dira bonnete ba gore o tlhoya tsebe ka dinako ka moka wa ka na ena ke tlogela gona fa go bile bosego ba go ba go ba le motheletsi tsatsing le la lekgono mo shipulo go
14: a ka nnete ka sepopo go sona se ka mogore tswalelang lenano la rena la go thoma beke tshepa gore moshipulo ga go bile o thomile ga botse ka sepopo go sona se o bile le mafolofolo beke ka nnete re bolella pele gore tla ba beke ka one ka ono go wena le wena le wena le wena le wena tle jo thobela FM go fitlhela re kopana gape le tshechini la go sasa re motho ga bo ga laile re leboga lolo mojaji matlhoke na motsheletsi wa lenano le re le moshate
0: Yeah.

0: Sibeng sa metsa mokha, sidiba se o re nang go sona re sa bakisha. Wa bethe ile a singane mesong re wala motomo le metsega. Ya ba seng phete go fete re le bile sidibe. Sidiba sa metsa o a sa pshe. Se ke sidiba sa metsa mo tsana nosi. A ke metsa wa ne wa ka tsebe wa tlala tsebo le tsedi mosho ka hlo go nya motheli. Dumela mashupi dumela go shimasha. Nka le bala yo mphare phare mo re ja tau yena mutuli.
1: Breadwinner le Timmy Thomas. O sidibe. More Tobele FM.
2: Tobele FM. Ikitika Murutishi. Ramlao. Mulwela Tukuluru. Mugolewa. Mungwadi. Limu Presidente wa Maloba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Tobele FM. Moshati wa Tsebo le Boithabiso.

0: jo kena ke boletse ga tla gore ene gare mamoratwa ye ke thobela FM shot wa tsebolo we tabi shot tabi shot tedi go tlhomo ka ba le gona ndi tira le bogare bo a tele tswa lena salembo se ke sale na re tlo tsena semusho rata ka fitisha ba re a bua
1: kopana le ntombi o phela a le matatong sephirisa gago ke eng dipilisi tja prosiding tje matla tje o ditshaga go mmele wa gagwe go tswa ka gare tjatji ka tjatji
2: ka prosiding ke kwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare
1: tja taolo ya tja maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
2: di humana ga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding a se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tjatji ka tjatji go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
3: gare ga dikgwetlho tja go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo go etša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: Major League Birthday ya Shoprite. Go meriketeka ka go subsidize ditheko tsa ditholetjo tsa motheo. Ka dintlola ka tshebelo ka di 2 kg tshebeli tsa swikiri ya brown ya Hewlett Sunsweet ka 85 rand. Le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 29.99 fela. Dintlola ka tshe di go tshela go fitla ka di 10 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
5: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
6: The time for the healing of the wounds has come.
5: Tumele FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ba phela go ka bogolofadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tshe boima tsa ikonomi.

0: ile ga ba go pola tata Thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso Bradwin le Timmy Thomas vary iketle u bule le siyale moya ka ile a tsejiwa
1: Kare bale betso tsoke ye le somepe di re tswa iri nya tsinya ne rata mi tshaba teletse go tlhomola ga bale le gona ne tsere le bogare le bogare teletse le na sa le moetse ke sa lena re le khotse le teledi tseke ka fao le rena ra gopela gore re amogelwe go thoma ga bale o fitla ka iri ya le somepe di ne tele ka setshole sengonyana le tla itopela na na mpitse maisala wa ga ma champion ka rata sa sa rena le motjoletse wa rena ke ena parepare ke mogatsi wa matlebyane morodi ya tau le na wa le tamisha le ka go check boda sika kwa e o ne le ena mashupja re leboga re sepe ka mo papotseng kgatso ke sepela le Dr. Tebzeni a se Tebzeni wa tamanyalo o ke Tebzeni ke Dr. Tebzeni wa ga swafre leboga a se swafu tamanyalo hao o ke kwa go ditobetsa o ke motho wa di wa go khotla khotla dikonotswana re leboga tle ba tsheletse re leboge tsetsile le khono nalo la sidibene kgethile re tlo tshetsa ditiragalo ka mka tshelo re ja direga tsetsina le khono ka province ya ge shwe le Mpopo ye leng goreng ditiragalo tse di etletse pele ke khoro ya tsa mapelo na na ke ke wa leng khausi le tsona tshu ga di a ditlo bathong a gone se sa loke mo Roba ke aketsa aketsa ah wa le ratete Dr. Tsebo ah wa ankerwa dikwa eh disipela wana ka mogano
2: ke nete tlhabirwa batshwetse ba tshwela FM ba dumele go tlhogotlhe mabaka ba le gona se ga gore na se re madume ga pele nete ya ditaba go re pelenyana mmola ge ke bolela le bona be ke re ke phakenya SABC mo eleng gore re boletse re ya tlhame gore banna ba kopane ba re dintwa kgatlhanong le basadi le bana ke sontse go bataba ya maloba re kgatlhegile ka lebaka la re tshetse ke tlhalositse gore ke bone batho ba botlhokwa ba go etsa bo morutine maupo le bona ba gona ke bona ba bang ba ba eteletseng mogwanto ba motsamayo pele ebile ga ba noshi ke bolokegile
1: ke bolokegile
2: ke botsisa lena ka moo marapo a sere ke lena ka moo
1: na re dikonka ka moo e re re bare a ke nako ya go bina wena tlogela go bolela
2: re a leboga gome re ke mosepelo o leng gore ke nnete ke mosepelo o botlhokwa e le ruriruri o e leng gore o ne le batse balegi ba mmalwa le mekgatlho e fapafapaneng o e o e tloga e thegile mosepelo o polelo e ke tee magagešo polelo ke go ba kgatlhanong le tlaiso ya bana le basadi ba re taba yeo e ama malapa e le ruri e re ke le botseng a se kete ke nnoši mo o tlhalositse gore ne le pharephare ke motsweletši wa rena o ne le e leng gore re tlabe le re bona mo matlakaleng a jale ago ke ena mosa weng kosi ke tatengwašeng ke ena e le gore tlabe a fota dinepe le e le go letlakala la Thobela FM yaka le humana ditaba ka moka gona mo tse diregang ebile gape-gape ke ne le wa ntaolelang gore ke kgone go bolela a nna jaake dikgoni ke tumodi ke ena o e leng gore o tlabe a nthuša gore ke kgone go botsa batheletse gore na go direga eng jale batheletse ba Thobela FM dunang le rena re tle re ko gore na molekgotla petiso ya tsa maphelo porofenseng ya Limpopo o re taba ye re ka ithušana ka mokgwamang nnete ya ditaba ke gore basadi ba bantšintšintši lefatsheng ka bophara ke ba leng gore ba itemogela mathata gopola gore re a balwa tlhabirwa le dinaga tse e leng gore go tumilwe ka go tlaiša bana le basadi re tseba bo Saudi Arabia re tseba bo Afghanistan re tseba fase Afrika re gona ka bontšhinyana ebile gape ba re basadi ba dimilione tse magolo a mabedi ngwaga ka ngwaga ba amega se go thego ke mutilation mo mengwageng ya fase e le ruri female genital mutilation gomme ba amega gona fao ebile gape basadi ba sa tlaišiwa e le ruri ebile batho ba batlaiši ba bona ba ipona ba sene molato diperesente tse ka bantse masometharo sesae ba re mosadi o mongwe le o ba re mosadi o a tlaišega o a tlaišiwa monna goba motlho mo motho a tla ba motlaiša wa sebopego sa papa a bona e le tshwanelo gore o swanetse gore a phedišane le yena ka sona sebopego sona seo ele taba yeo ke tabe le gore swanetse e tle e galemelo ka baka la gore ntle le mosadi motse ya ke tshepo o tla ba gona akeoba ke a iporagane bothi le gona a ga metse lena a mosa o chikinya tlhoo le wena
1: chikinya wa rese o bolela nne
2: le nna ke jale Ja le ge re bolaya batho ya lengwe ba aga sechaba ena mbile etlo ba taba botlhoko bo bogologolo ka fo re a gopela re rata go preachana le lena ba le ka bana monna le mosadi gore tere gone go aga sechaba ba e bona tlhabirwa
1: ke a go kwa
2: jwale ba challenge ba dule le rena ka bakala go tshelo tshe rena o tlabaya ya go dimole fase a re fa batho ba le rotlo bolela le bona re kwa gore na ba bona o ka re ba ka e dira ka mogwamang jwale ira gore ba nna di khutlong tshe nne tsa le faseng e ba le rena le go gore na taba ye re ka nama ra ilukisha ka mogwamang ka bakala gore ke taba e seng e botse e le ruri e bile ke nngwe ya go dira gore ba nna ba mmalwa ke nana re go nwe jwale percent ya go dimo ya batho ba leng re ka kwa dikgolegong go ka ya ka kwa gare ka kwa le ka kwa gore ba ke ba ke ba batlaishitseng bana le basadi ba re tsiba gore galegale be tla ba taba ya go utswa taba cha go lwa ko mebileng upia mara go nwele ke tshepa gore percent ya go dimo ke a bana ba ileng gore batlaishitse ka mola magaeng ka mola ba ba buletse melato e leng gore e ka no ama le bokamoso ba gona jwale nnete re tlhoka banna gore banna ba mo Afrika Borwa e be banna ba e leng gore ba tlhoka ba ikemile e le ruri nagana ge banna ge se ba ikeme e le banna ba e leng gore ba feletse ka kgolegong ka moka re tlo ba sethaba se se jwang ka baka la gore banna ke diketsa pele gape re ka se eganetse le ge re ka kgona go bolela go iša godimo lefase re le batho ba basadi banna ke ba eta pele ebile ke bona ba ba kgethileng ke modimo jwale re nyaka gore tsaba ye ya go tla iša maatla a bona ba ishe mafelong a maleba e se ka ba maatla a e leng gore ba tlisa ka magaeng go tla iša bana le basadi
1: wa re sa ibile ka baka la gore ke kwele o bolela gore ba kgoro ya tshokollo ba tla ba le gona ka kwa ba tla re botsa gore na palo ye ka nnete-nnete tlo ga itišeleditswe gore banna ba bantšhi ba leng ka kwa dikgolegong ke banna ba e le gore ba tlaišitswe jale go tloga fa re ya gone go etsa tlhotlheletso ya letšatši la lekgono re ne ko shetsa maikarabelo a monna mo setšhabeng le ka mo malapeng ka moo rata gore re fete mo re a bo
3: ga ke sa gopola dithoetse ke bego ke di gopela fela ke gopola kobo e ka takatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go swarwa ke boroko di-voice note tse di bego di re o ntiletse ge o fitlha moya go ngwanaka o phetse bophelo bjotlhe bja gago o ntshireletša le ge o se sa le gona lefaseng tshireletso ya gago ke sa ekwa ke a leboga mma
4: tshepa Capitec cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago Capitec Live Limited ke live insura yeo e nago le license ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano
5: Swipe o hwetse tse ke okeditsego go birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles Multipack 5 dipakete tse pedi ka 56 rand. Cool baked beans 400 grams tse tshelela ka 84 rand. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
6: Banna ba Limpopo. Gothe gothe molo go tla petition wa tsa maphelo ka province ya Limpopo media ketse mashego o tla etela pele mo wanto wa banna kwa ba gatlhanong le GBVF ka moshupologo wa la masome pedi shupa July 2026 go tloga SABC Park o ya Jack Borders polokwane GBVF e tuba malapa e romela bomma le bana dipetlela bangwe bana ba maphelo ke le nna ba la bana basadi le banna e tla o sepele le rena go lwa le tlaisho ya bong le dipolao tsa basadi le bana ka lona le tšatši leo re tla ba le diteko tsa maphelo ka go le lengwe batho ba tla fiwa dikeletso real men protect real men care
0: tlhotlheletšo ya polelo le mangwadi dula le rena ga bangwadi ba bontšha bothakga le bokgoni bja go bala le go ngwala fela mo go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: re le boga ke nako batheletse ya gore re kgwetse tlhotlheletso ya letsatsi la lekgono ke re setsopolwana se le re se ralokileng ke re a ape motho wa legare bja le ka legare ke re bana lentsi le ke lamang kere a

0: Ichama le twa ba go thobela FM.
1: Ke di metsa ka moka ba theletse ba thobela FM.
0: La re rata misha re la mogetse. Se baka ke sa lena re feng mantjwa hlohleletso.
1: Okay, karolo ya monna mo setšhabeng ke go sireletsa e ke go ba go senyetsa batho. Ke go šomisa maatla a bona go sireletsa bao ba palelwa go itšhireletsa. Ke go etela pele ka motlhala o mo botse le ka lerato le maikarabelo le tlhompho. Monna wa nnete ga kgatlhe ko ne o laola ntle le maikemisetso a mabotse. O laola ka direction. And-e ka dilo tse mpe di diragala especially mo baneng le basadi ga a lebelele ko thoko. Wa thuša wa ba emelela. And o bontsha motlhala o mo botse ko baneng le ko basading. Ga a bone basadi yana ka dithuru tse di šomišwang and-e ga a bone bana ka dilo tse ba ka di šomišang ba ba bona bana e le bokamoso bo botse. So karolo ya monna mo setšhabeng ke o šireletsa, ke o šomiša maatla go šireletsa bana le basadi e seo go ba gobatsa ba go ba senyetsa. Ke a leboga.
0: Aga re a leboga, re leboga mantšu a tlhotlheletso. Re a leboga gadiwe nkonkoko no mpotsa e ba leitlho la rena ka moo ke go kwala gona.
2: Okay, ke tla tloga ke ba leitlho la lena bote nnete ya ditaba ke gore le moko ile sesi herieta a bolela gore monna nna o swantse ke go tšhireletsa ka
0: metsanete
2: ke gore re a tšhaba setlhopha se sa banna ba ba leng motlhabirwa ke bona ba ba bolelang jale gore ee ke maikarabelo a rena gore re tšhireletse setšhaba kgatlhano le dikgaruru tse di fela jale tse di tlhagang ka magaeng. Re a leboga.
0: Re a leboga. A re yeng dintlheng tsa ditaba re sepela le Bruno Mars. Wa re felegetsa re a dintlheng tsa ditaba re go kopana le maebele a pheladi a re botse gore na tsa iria lesome ditlabe di eme bjang ye ke e thobela FM mošhate wa tsebole boithabiso lenaneo le bitswa sedibeng ke lenaneo le e le gore le kgethiletsatsina le kgono ka go e kwa gore ga di a ditlou ka kwa Jack Borders lena banna ba getšho ba le leng kgauswi ko rieng le nna ke tloga mo ke ya gona ka kua.

0: ke ke zahara zahara kutuka re ga tla gore ina ga re ncwati e ncane ncwati ncwati ke lengwalo nke o ile go tsa wa ngwala kharebe ga go lengwalo le le kwa sekolong kwa e kharebe a le tsa le fa murutishi a le tsa le fa murutishi murutishi a le balla ba ba sekolo ya re bone o thomile o ratana o tseba ka o ratana e o fetole ei ya e di le da bua e e gadi em e ka ba go le sengwenyana
1: awa awa ke je di tshikudu tlhabirwa
0: a kwa kreng ke buchami ke bucha Dr. Tebzen kirena o ile ngwa la kharebe lengwa lo kwa sekolong kwa kharebe ya ntse ya tsa lengwa lo ya le fa murutishi
1: wa tsare ke
0: murutishi ba la bana ba sekolo a ri ya wena tebo o thomile neng go ratana o tsebang ka lerato
1: wa swaba ere ka musa di bone ka ka ka
0: papushi eh o di pala ka mosikolong ka mo
1: ka mo papushi e ba re go ba re gone se tsana tshewe
0: gone se tsana tshe tsa go ngwala mangwalo o ngwa di lo re
1: kisse
0: o re kiss the letter before you read hey ai ba tsho
1: tsami ra o nya go rusha mo ditlong ke ya o nya go rusha re tloga re le boga le boga tlhabirwa re le boga batheletse ba thobela FM re le boga go tlhogotlhe mo le kabele tsheletsele le gona nne tedi tseba ke gore re tlhalose gore ka mojackpot es ka mo poledishano she di thomile moletlo go ba ka ke no re modiro o shetse o thomile re bone modiro wo o butsi ke bona ba tlomphege bo muruti ne maukwe ke bona ba ileng gore ba butsi modiro wo ba thoma ba rapela gore modimo a karaka ba ka gare ga dipoledishano tse di tlabang gona gona ka mo holonye ya sechaba makashi o re a thaba re ikhantsha ba rutla go bolela le bona sa le ke do batseba ile tate gasago wa CPF sa le ke do thoma go dula mo tropong ya Polokwane ke etswa ke le kae kae golenyana kwa ge ke fitla mo ke ka khumana sa le CP ile CPF le go njwa le ba re o tlobolela le moemedi wa CPF o tshwenela tate gasago e bana na ke pitso e jwang e ke pitso ye a setaba ya gore ke a ja ke ya nona ke taba ya pitso ka bakala gore ke gale gale ba sa tloga ba itse botegetse ba tshepagaleletse ke bolela jalo magagešo ke farafarile ke bona ke bona bo
0: re kgadi pele ga go tlo mo amogela semmušo ye ke ya ba tseba botate gasago ke ba tseba kudu-kudu le nna sale ke ba tseba go tloga kwa moragonyana kua ba le gare ba šoma mošomo mo botse wa go šireletša setšhaba a re fete ka moraboa
2: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rona di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Hwetsa tshedimošo ya go ikgetha ya moswana noši mo bosedibeng
0: are gone belebetsotso ke ba somba mabedi re lebile e reng ya lesomete aga jwa le gona ye ditshetlhwa malolo a kwaetse awa re re kgotse gadi naba ka moe
1: e a wa le nna le tate gasa gore tlhobola dieta le rena re sepela ka maoto ka baka la gore le gorile thobela re lamogela go thobela FM
4: e re ke tshe sebaka se ke go leboge ga di botse se se prete ke leboge ntate Masha a di toe ba tabetsang kua se se mogadi wa di dumela ka ntshitseng le batho ba botse shiba ba thele ke ra ba gashi ba thobela FM ke re mo go lena ke re kgotso
1: a ge tate gasa go maikarabelo a CPF ke se dutse ke tlhalositse gore mengwa ga o feta ile somere ke fitla mo Polokwane ge ke letseba ke letsebile le ba tate gasago wa CPF le le kono le sala ba CPF hey ke bona o le bose ka kwa maikarabelo a lena ke ya mafe maikarabelo a CPF se tshabe ke afe
4: mogashi a ke bie ka bokopana o tla gopola gore ka ngwa ga wa 1994 gere tsiya mmusho o moswa mo president wa mathomo Rolihlahla Nelson Mandela o ile a e bontšha mo godimo ga molaotheo gore taba tsela tša gore batho ba setšhaba ke dimpimpi a di fele ba dira se ba se bitšang gore ke South African Police Act, Act number 68 of 1995 ye e rego maleloko a setšhaba a e phupe a kgone go lwantšha le bosenyi ba thušane le maphodisa a rena Aforika Borwa. O ka gopola mogatši gore maphodisa ka ratio a re lekane e fela go a swanela gore ba tlhome se ba re se bitšang gore ke community policing forum ba e tlo go ba matlho le ditsebe tša maphodisa mo setšhabeng se re leng mo go sona. Mmereko wa bona ke go ba matlho le maphodisa bjale ka ge ke boletše, mara se botlhokwa-tlhoka ke gore a re benye batho bao ba lwantšhanago le bosenyi. Na re lwantšhana bjang le bosenyi ke gore rena ge re bona masenyi a direga mo metseng ya rena ka moka, o tsebe gore mo di-police station tše lekgolo le tše tshelelang tša mo Limpopo moo ke leng moetapele wa tsona mo di-districting tša rena tše tlhano, police station ye nngwe le nngwe e ne e se re se bitšang gore ke community police forum. Banna le basadi ba ba ethaopileng o ka no bona ke dutše ka mokgo sese Brett o tsebe gore ke duleng go ne gore setšhaba se sa Limpopo modimo a phele a se bolokile.
1: Lesolo le la lekgono le la mosepelo wo ebile le dipolelo di gona ka kua golong re le bitša le le ka gare ga tsona, nna e ka ba e le gore na le bona di thuša jwang batho, di thuša jwang setšhaba dipolelo tse di jwane?
4: Mosepelo wo o re o dirang lekgono re lwantšhana kgatlhanong, re sepela kgatlhanong le go lwantšha taba e re e bitšang gore ke tlhorišo ya bana basadi ga mmogo le bona banna, ka gore go na le banna ba ba llang ka baka la gore seema sa sepedi se re monna o llela teng. Pelo rena bele ka CPF re re batho ba modimo le se ka la llela teng, ka re e motho a llela teng tšatši le a ya go kwa bohloko o tšea sephetho se e le gore a se sa maleba a khwetša a ipolaile ebile a bolaile le ba lelapa. Pelo ka ge re kopane le kgono le molekgotla phetišiši wa rena MEC Mashego, re re mo go banna ka moka ba Limpopo re re a re beng banna se ka re a širela ka baka la gore mohlomongwe o ile wa kwa bohloko molekani ya gago a go kwiša bohloko gomme wane o dula ka bohloko bola, re re bolelang re kgoneng go thušana. Bjale mosepelo wa lekgono o re mo go rena gore banna ka moka se se diragetseng kua kiane mogagaši le sekwele mo dialemoyeng, rena re lwantšhana le tlhorišo ya bana basadi le ga mmogo le banna. Re ba gešo a re emišeng ka gore bophelo bjo bo mma gore na modimo a ba fileng bona bophelo bjo a fileng bana ke bophelo bja modimo a re bohlokomeleng.
1: Age ge ba re theletse jwa le banna ba bangwe ba tloga ba nyaka go bopa ditlhophana-tlhophana tša bona tša banna ba o tshwana le bo lena tate kgasago, nna e ka ba e le gore na e diriwa jwang temana e gore setlhopha se se kgona go tliša morero wa maleba setšhabeng se se tlabe se rata gore se thušiwe.
4: Banna le basadi CPF a se patedise ba no ya kwa di-police station tša bona, e ba fitlha police station ba bolela le station commander ba mmotša gore re kgopela go tla go epopa ngata re be ditsebe le mahlo a sephodisa a o patele selo se sebret o no epopa mohlomongwe a ke no tšea mohlala le dula mo lefelong la mo Polokwane le Bendo re e bitša gore ke sector crime forum goba sub forum ge le e kopantšhitše kana mokgonola le bitša monno re mmitšang gore ke lephodisa ba mmitša gore ke sector commander. Sector commander gore station ge le se segolo sa Polokwane ba se bopa ka di-sector ka di-sector gore re kgone go thušana go lwantšhana le bosenyi ka re mogaši ge re ka se epope bosenyi bo bo ka se ke ba tloga bo tlo ikepela bjanno ge le feditše go dira sewe le ya kwa stationeng ba le blessa ba le fa melao ka mo CPF a o tsene ge matsogo a gago a se gabotse. Re nyaka banna le basadi ba e le gore matsogo a bona a tlapile ke bona mogaši a ntebelela a dira matsogo a tlhano le a bja gabotse o re na banna ka matsogo ona a lokile na, re ra gore o se ka khwetša o na le di-criminal record o tlo o šoma le rena gabotse ka re waneng le bosenyi a re monyake. Banna ba go tlhoriša basadi ga re ba nyake, batho ba go tlhoriša bokoko wa bona ka magae a re ba nyake. Re nyaka bao ba tlhokileng re reng ge re tlo ba profile ra hwetša e le setšhaba sa mannete sa go thibela bosenyi. Ke ka lebaka le re reng CPF se bohlokwa a e be rena ditsebe le mahlo a sepodisa
1: a ge ga re betha le lena thate ga sago go ne le ba bangwe ge ba letheleditse ba le kore maela lena ke mabotse ebile ba bontšha le bontšha le ka ba tataiša gore ba kgone go bopa setlhopha se se fela jwale le a humanega kae
4: mogaši re humanega di-police station ka moka tša mo Limpopo fela ka ge ke bontšhitše tse lekgolo le tše e tshelelang di-police station ge ba ka no fihla ba ya go hwetša dinomoro tša di station CPF go tloga mo ba di-districting ba go humana dinomoro tša di-district CPF nna ke wa province ya Limpopo ke ka mokgo ke o kametšeng ba ka moka bjalo mošomo mo botse ke gore ge ba nyaka gore ba re hwetše a ba ye gona mola di-police station ka gare mogaši ge nka ba fa yaka sellathekeng nka se lale ke robetse ka gore banna le basadi ba imelwa ba nyaka thuso mo lefaseng mara ga ke tšhabe maikarabelo ke ne gore mo go bona ke re aowa nna ke motho wa lena ke le swaretse ditaba tse di botse a reng di-police station le go hwetša tlhatlho ra thušana go lwantšhana le bosenyi fase ka gender-based violence fase
1: a ge fase fase ka gender-based violence motheletši batho ba le FM o tloga o ikwetše ke bona bo mohlomphege mope France Gasago ke moemedi pharephare wa CPF mo Limpopo re ikgantšha ka bona re tloga re leboga nako e botse le taba e botse eo ba re boditše go yona gore ba gona go re thuša ka metlhala ka metlha ebile ba ikemišeditše gore ba ka fenya bosenyi boo ba go lwantšha basadi le bana ka kua magae ka kwale le banna ba bangwe re a tseba gore go ne le banna ba balelang ka baka la magae bale ba rataba we ya fela e fokotsege e tloge ditlhaloganyong go ba ka malapeng a wa fapafapanego thata ga sa gore le bagana kwa lena re a leboga
4: re a leboga re leboga le bokhenele mokamesi ba bona le bo brigadier go bontšha gore re šoma le sepodisa sa Africa bo
1: re a leboga re tloga re leboga malome tlhamirwa ka nnete re o emetse o kwela kere ke nana gore o swantse o tle o tlo o latlhalao la bosiwana ka mo bona ke a tse bone diphušo tse dintšhi tše e leng gore di swantse di arabelo e tla ke botlišitše tharo boti tša go bopa setšhaba
0: o ka re wa mpona ka mogo be ke re ke nyoko fosetsa legonyana eupša ke tlaba
1: ke
0: tla kopana le bona
1: ke tla kopana le bonaare motlho mongwe ja nako go fitlha ka rotse ba batho ba bantšhi o tshwana le councela ra monyamane yabe botate ga sago ba o botšišedie ba re tlhabirwa o botšišitše ko radio thobela
0: wa tseba keng ke ne le potšišo epša ke bona batho ba bantšhi ba bantebeletse e re ke ba fetiše ke potšišo ya ka ši e gona potšišo yaka
5: ditoropo tša go fapana dinako tša go fapana bophelo le bjona ke semphete empa leano la stokfele le swanetše go tswela pele mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app mo go bulang akhaonte ya FNB stokfele ka tsela ya digitale le le kae goba kae le kgona go bona mmogo ka tšhelete e tsena le retswa ka nako e tee
6: ke ka lebaka la eng tšhelete e swanetše go bona ke motho o tee fela ka akhaonte ya FNB digital stokfele ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokfele e yang gona ka FNB app fetogela go FNB lekgono FNB thuša e fetola dilo tsotlhe go na le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited moabo wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao
3: Bradwin le Timmy Thomas ba re iketle o bule le seyalemoya ka ge maele a tletše go se dibeng
0: ga re bele betsotso ke ye lesome re lebile e reng ja lesomete wa tseba gadi ke tshwan ya keng nke o ne o mpotšišetša gore na ga botsebotse nna ke tshwenye ke taba ya dikobatši tse e leng gore di gona wa tseba tharolo e ka ba efe ga botsebotse e ka ba efe re direng ga botse re a tshwenyega tlhe bathong re a tshwenyega
1: motate ga sago ke bona ba emiša monwana epe ba tirelo tša maphodisa ba gona ke eno epe mara tate ga sago e le gore le lena le ka latlhelela gonyana mabapi le tabe le ka bolela se seng
4: ntate mašhare ko go leboge taba ye o e bolelang kanebjale ya diritibatši ke tlhoba boroko wa tsena ka mo di-bus terminal wa tsena ka di-taxi renkeng bana ba rena a ba sa tseba maina a bona rena modimo mo kae o a ka re thušang ka sephetho mara ka baka la gore modimo a no tla nako nngwe le nngwe o re ke a lekwa fela ke tšea nako go araba pjalo re re setšhaba se se re dira boipiletso go batswadi ka moka a re thušeng banna le basadi ba Aforika borwa ba sepodisa sa rena go ba leitlho le ditsebe re bege masenyi a diretibatši because banna ba sepodisa ba swara tšatši ka tšatši dipatše dinyaope le bana ba botsona tša di-drugs fela re re bao batlišitšeng di-drugs mo nageng ya gabo rena
7: kare pele mmusho mo swa o tsena ditaba tshebe di sogona pele ya re makatsa re dira boipiletso go mmusho le sechaba re a re emeng ka makatana mane ga nwe lo malobanyana a ke no go fa mthlala ke butsisha monno mongwe wa le soganenyana fela ke tshela metsi ka gara ga dustbin o re mo go nna o re na o re ngo tshela metsi ka gara ga dustbin o a lwalana nambile ke rena o rekisha eng o re ke rekisha di bri pack ke nyaka go reka nama ya kgogo pjalo go e kwapolelo e wa e gora e tlhakane pjalo ngwana o la modimo a tsebe gore o wa ya go ba o wa bua ka baka la gore bana ba rena mogashi ba swere ke bolwetse mo mafilong a a ditšhaba ke kopana le tsona pjalo a re beng matlho le mapodisa re reporteng ditaba tse mogashi di-tracks tsona a ke nyako go botsa maga ke ka mokgwa o bonang ke sa kgone go robala ge ke gopola ka tšeka gore bana ba rena ba toropile dikolong bana ba rena pjalo aforika borwa e se gale e tlo ba e sene banna e sene e baswa ka baka la gore motho sho o tlišitše kotsi ya mafelelo pjalo re re banna le basadi bomma go rena swarang dithipa ka bogaleng bana ge ba ya dikolong ba ba rekišetša le diskukisi ba itsentšha ka mogare ga tše ba di rekišang bana ba rena tlogelang go reka dilo tše le sa di tsebeng ge motho a rekiša le mmotse gore rena re tla re reka ka gare ga lefelo la maleba ka gore batho ba ikhumiša ka lefela ntate maša tabe o e bolelelang ge nkare ke a e boledisa ga le bjalo ke dumela gore ba sepodisi ba sa tlo e bolela mara re tshwenyegile a ebe mošomo wa rena setšhaba re re no with drugs no
4: re lebogaletse mmušo gadi
1: ra leboga re tloga re leboga tate ga sa gore leboga maitapiso a lena tshwarang fela jwale ke naana gore setse le bopile molo go ntšhi re ikgantšha ka lena tlhabiro a ke fetse go ikgantšha ka botate ga sago ka lebaka la gore sale ke dio fitlha mo gae ke be ke ile ka sepela ka boya gape-gape ka humana e le motlhankedimogolo wa CPF le lekono e sa le motlhankedimogolo wa CPF ebile o bošoma ka go botega ke ka fao a re batho diatla tša bona e be tse di tlhokileng ke se ke ikgantšhang ka ena re a leboga tate ga sago re tlhankga botse re ne le lena mosa re ka moka ka mo re a leboga
7: re a leboga sespret re tlone go tlhoka mo le MEC wa rena
1: age re a leboga malemotlhabira motheletso wa rena pharaphara wa motseba ke a bona o eme le bannanna ba babedi mola ba lebelela ka matlhong o lebelela ka mole ka mo ke a tshepa gore o motee o tlo mo latlha mo ya be e leng gore tswela pele le yena re bolela ka taba ya kopano e kgolo e e leng gona gona ka mo banna ba tlile ka nnete ba tlhwaile tsebe e le ruri re tlo bona taba ye e fokotsega ebile e sa fokotsege e fela kudu-kudu mo provenseng ya Limpopo ge province ya Limpopo e ona le di province tse dingwe di ka kgona ba tla kopisa mo go rena
4: age wa tseba yone ya dikobatsi sese ke boleša kore go bile le ngwana e leng gore o tlhokofetse gona mo toropong kgolo ya Polokwane ka tabeng tša dikobatsi batswadi ba no leletswa ba re ngwana shutlang letleletse ngwana wa e kwa gore ke e tlhaba pelong jang e tlhaba pelo pele le batswadi ba lla megogo ya rotha marameng bana ba ile sa le ba ya eish ya yo kena mokgonyana wa province ya Limpopo ke se dinuke re tla le ka yo

0: ye ke ga John Legend re tla gore ina gare number 1 ye ke thobela FM shato wa tsebo le boithabiso ke yona number 1 ka nete ke station sa go station sa mamoratwa lenano le bitwa CD Bing re le boga tle re boga tle tswa lena go tlhomola ka balele gona go ba le rena mo letong le re sepelago re tlogile re le tsebisa go thoma mo mesong gore lenano la tsitla le khono le kgethile ka ge re le ka kua Jack Borders ka kua gatso e gona ka kua Jack Borders e re ka kua re tlisetsa ditaba re ba ile go lesa tseo thoma re theletsa mo mesong go thomile mogwanto o ile gore re thomile gona mo gautshwi le meagong ya gatso ba le ba gona ka kua Jack Borders ka mo ile gore ditiragalo di gona ka kua mašupša kgadi ya ditou ke ena e leng gore ke matlho le ditsebe tsa rena kgadiwe Awi ehe ngwanesh
1: are
0: ma ki ma kelo ne waka
1: ke ka go ka mmomo ga tshana ka wa tsho ya khomo go botega ruri o ntebelle tsha ka gae tsha ka gaka ke a leboga ke a leboga a pere re tshe ke ba ba kotwana mo re ba botsisha he Nepal go lu tshele tsho rena ke re bolela he Nepal mo luang Saudi Arabia gona Afghanistan na go jebe le jileng e Congo gona bo Zimbabwe motho re bolela le yena di pleke di mafelo a ke a bolelang ka mkana ona wa tseba wa buchi mbuchi rena ke bolela le mang ke bolela le provincial commander vulnerable groups kennel mutipe mokame wa mutseba ke re
0: ke batseba ke batseba hey ka ke batseba
1: tata mokame ke kennel re la mogela go thobela FM
2: thobela se se prete le ba tsheletse ba thobela FM go gae
1: ehe tra la mogala bile re thabela go bolela le lena bile re ya thabela go bona kopano ye ene le batho ba go tlomphega ba go yetsa lena re tloga re leboga e le ruri go me re bone bana letseni le tsena ka koshe golo ya mogobolo go laetsa re le fitlile mabapile tabela ya gore basadi ba le bana ba sentse go dula ga botse ka malapeng go ba ke rena gore batho ka moka ba sentse go dula ga botse ka mola malapeng palo ya banna mohlomongwe a ke se bona ka mogolo le ka gona ke ka mogolo memileng ka gona go ba mohlomongwe lebeleletse tshe palo ya go feta hela na e ka ba ke palo e lebeleletse le hela
2: se se prete go ya ka dipalo palo na go ere be akanya mo le khotale ka ge le hore ba ba eta mpile ke ba Department of Health nomoro e be re lebeleletse e be le 1000 e fela re go ka lebella ka matlhono mo re a ifitle e fasinyana ene era gore una o sana le bothata ka bakala gore ge nka o busetsa morago re ile gore wa ntumelela o ka lebella go ya ka dipalopalo tsa rena gantsi di bontsha gore batho ba banna ke bona batho ba e leng gore ba e le bantlhokofatsi ene e leng batlhokofatsi gona bele re tla ka maano a re nyaka go tseba gore na e ka ba bothata ba bona ke aba be gona a re gone o ka dula le bona ra boledišana ka taba tse tsa dintwa tsa ka magaeng dintwa tse e leng gore di tlhaisa bong ka lebaka la gore a re bakhumane ke yona bothata bo nang le bona bjale ebile ge ke ya pele motlhomo o ka ntumelela go ka lebelela a se banna fela ba e leng gore nomoro ya gona e ba godimo ka taba tsa dintwa tse tsa bong le bana ba bannyane ba bašimane ba tsene ka gare mo e leng gore ke lefapa le lengwe la rena le e leng gore le tlhokometse bjale ka provincial office bana ba rena ba bašimane bontši ba bona ba tsene ka gare ga dintwa tse e leng gore e ba ba tlhokofatse and-e se bontšha ga botse gore o raya gore morago ko gae o na le mathata marago ngwana wa mošimanyana o be a sa tlhokomelo ga botse ge o lole le thaka ba re o ka se fenye ke thaka ya go boela morago so e namile e goketsa le mogola wa pefelo le go tlwaela go ba ka gara dintwa mo baneng ba bašimane mo nngwe ke taba ya batswadi ba e leng gore a ba dule le bana ba bona bana ba dula le batho ba bagolo bana ba bapalela ke o ka khumana thekgo ya batswadi le lerato le ba godišwang ka moya o mobotse wa setswadi ba go la ba dula le bokoko wa bona and-e koko ke motho o mogolo obviously o ka se kgone o re thapama ge o etswa gore ke sa ya ga mokami ena o dutse ka ga ya kgone o sepele so ke dilo tse e leng gore di kgosa this problem so re batho ba nna ka metla idule e le batho ba ile ngore re lebele re le violent
1: pa pa lo yela e tsana moki nna ke bona be ke bona ka re ke ntshi ka bakalo re ke mushupulogo batho ba bana ba bantsi ba ka ba ile mishumong ya go fapa papana me ba ineng ba bang ke ba rutishi ba bang ba phatlaletse ipia le e bontsha e kare be le golofetse ya go feta ye lapalo nna polelo e nngwe se yone gona ba re banna ba tletse ka dikgolego canel ke nnete taba e
2: ke nnete o ka ya golewo engwe le nngwe le e ka baka mo di-police station mo re ba tshwarang ngwana re ba beyang ngwana ke di-cells le o ka lebelela inomoro bontsi ke banna
1: gore ba bantsi ba banna a se ba ba leng ko mosimong ka be le banna ba swantse le ba boledise e le ba lebaka kwa dikgolegong ke nora gore
2: ke nnete
1: a re o ne le manano a mangwe a go ya kwa mafelong a go rekisetsa bjala mo e leng gore batho ba banna ba bantsi seng bona ka moka ba kwa e ka ba lapologa ba kwa bokaone ge ba dutse ona manano ao a go thweng ke di-tavern programs re tlhalosetseng ka gona le tsena jwang le thusa jwang ka baka la gore motlho mongwe pitse ba ya peyang kwa le ke yone e dira gore ba fitlha ka kae go fitlha go be le mathata le dirang
2: sese brete lenaneo lela le šoma kudu-kudu-kudu le kgona gore thusa re le ba sephodisa re tsebo gore na re bolela le batho kaeng re le thomile Vembe district ra tla ka Capricorn gona bele re nyaka go ya Waterberg ge re le lefelong leo re kgona o ka dula fase le batho ka o tee re ba boledisa ke mo re khumanang ditaba tse botlhoko tse dintšhi ke gopola ge o ka ntumelela ke ile ka ba le sebaka sa gore o mongwe ke bolela le ena a ra nna a re no nna ke ya mmerekong manta ge ke chaisa ka 5 ke tsenela polekeng ya o nwa bjalwa ke tlo tsena ntlong ka bo 10 furugi a tsoa ke ya mmerekong kore ke tshwarabele o fitlha friday ke boya ke tlhapa ke tsamaya ke tla boya furu ge ba tswalela mo lefelong la go rekisa bjalo ke fetela o le lengwe so ge le furu ya saturday ke ona mo e leng gore o tla ya iphumula a boelela gape kore a na nako ya bana a na nako ya family kore e no ba motho a o ne o phela bjalong ka baka la gore o palelwa ke go ka lokisa o rarolola mathata a gae ya ka gae so yona ya thusa go bolela nnete
1: ebilelena gona mo lefitlha le dirang le ba botsa gore yang gae ya gae ee
2: a re dula fase le bona re tsamaya le di-social workers gopola mo di-police station tsa rena re na le di-victim empowerment centers mo e leng gore re na le di-social workers from DSD ba re šomang le bona so re kgona go kwana le bona re sepela le bona re ya mo di-taverneng mo e tla bang re e lebeletse gore kgethile go ya yona and a re lefelong la go rekisa madila le e leng gore ba re le ya tshwenya re dula fase le beng ba di-taverne o mongwe a ithaopa re nna ke gopela gore letle ko nna o sena bothata re no ya ka baka la gore re nyaka gore re kwagatse molaetse ebile o mongwe o kgona no ithaopa ra wa ke tla ba nyakela tlhogo tse pedi tsa kgomo ore tse pedi tsa kolobe then batho ba ija o le monate e fela nto re e dirang re ya e sale ka pela ka gore ge motho a ka thoma go nwa tsepedi tse tharo a kry-a ka nogora wa khumana bele a thomang go a goa ka uniform e sa ba gabotse sore ya ba e sale kaone
1: ke nagana gore batho ba bantšhi mafelong ditukologong tse dintšhi ba ka duma gore letle le be le manano a majalo le bona a e leng gore le dula le bona la ja dikgang batho ba le ba go inwela go kwa gore na e ka be ba goga keng gore ba ye gona kua nna humanega ge ba nyaka gore lenano le le jale letle tikologong ga bo bona
2: ga botse fela
1: kae
2: le mo mogaleng wa ka wa mosomong ke ya khumaneya fa e le gore ba na le kgatlhego a ke tse gore nka e tsweletse nomoro ya gona
1: a o ne bothata bo tswela jang
2: 071 682 2352 ka e weletsa 071 682 2352 le mo la mafaratlhatlheng ko email e no ba mokame mo@saps.gov.za

0: Nati legatiti ka fa o taba ye e santse go fela e le ruru ya go katlaishana mo elong re khumana re fitishana gona kwa le pele ga ba tsha mlao re tloga re leboga re leboga ba tlhomphege
1: o leboga nna ka siana no re papapte papate
0: aye mai re tloga re leboga tlabirwa re tloga re leboga e le ruru
2: e leboga ke kereke ga tla ke bo khelele ba re ha wa re re a isale mo miso mpela ga ba ka swara plaka e ndi bo tswa
0: tabe ba mo ga ka ka motsetse wa ga mpe ba re tsheletsa mo
2: tabe a bo le la re ha ra wa a se palo re re le tete ke re Dr. Thembizeni ke na goma ura wa angiro tse ba re tani e tsaile di tabe ne di utse ba tla ba bona kae hai botse ba ile
0: abe awa mara rena na gore ide ba hore re tlo tlhatlhabira ape ba dina ke ba tseba ge me ba tloga gona kwa ba tlo feta mo ke ba tloga go di thabeneng be ba tla feta ke one ba feta ba e ba le rena ba e ba ntsha maikutlo a bona ha mannete nete o tsere tsabe ngwe e gatishang ka kana a re batho ba e banwe a e engwe ya go gatisha ka batho ba gona ke gore o no bolela nete a re le tla no bona le di anka yona o ikutisha aba fitla a tshwane le ga se ya ripianyana a ka no fitla tlhaba ke gala mara ka re a nyane nyana fela o tlo dibulela ka mo ka re a bona ma ba no ntse re ka mpapa e ke fitla go mpe ka mpapa a ba nkharametse
2: ai ai
0: eh wa bona taba o
2: ke bona gae
0: eh a tla le tsiba dilo le rena ke rena re dibule di tsa tlono o tla rabolela le rabolela maikemisetso magagesho ke gore re le lena badudi ba mogaye basadi le bana badudi ka moka ba nna ba lethele ditjenge le tsebe mo le swantse le yemeng ka gona tsela e botlhokwa ke go phidishana ga botse ka kua ga ba nna ba babolelang ba bolela ka pelotse botlhoko gore ka re dilo tse di ka fetoga ka bakala gore batho ba bana ba fetogile go ba batho ba phosho le ka gore botsebotse ba nna le bona ba bangwe ba nne ka mogoleng re ba tla ishiwa ka gona mara e leng re e go teditswe le bone tlhabirwa e leng re e bonegetswe ka kudukudu ke taba ya gore batho ba bana ka tlhakisha basadi le bana bo le bana ba re le rena re gona ba ileng re a re di dire dilo tseo ke ka fa o bona go e ba dikopano tsa mokhuta o le bana ba ileng re la di dira gopela nthuso nya ka nthuso ka bakala gore ge e le gore le rata go phidishana mmogo le swantse gore tle le gone go ka tlhomphana gore go be ga botse le gone go ishapete
2: e bile motho go murata o murata ka nete nete wa mo isha letso go atla byang ya fitla byang mo we ya fitla byang eh ka mo u lotsore u mmitse tali eh ke tali wa gago o bo fetse maolisiba a isa le tali eh ah wa man a ri bitsa nembo tali man yo ke na ntando ra le bogagadi ke ntando o ri isha ditlhantsa ditaba tsa siripa gare go tswa iri ya le somete uri tali.

kena ntando ga tla go rena ga re dali e dali ga ino ba dali bathongang bathong ratanang tlogelang tla ba tsa go tlaishana re a le gopela hle gore ba le betso tso ke ba soma mararo re tswa iring ya le sometere go kwa di nthata ditaba gore na tsa iring ya le somepe di ditlabedi mbe ya re kopanele mamdrudi.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakoro.
1: Ke a leboga Tim le Brata re lotšhe magareng a tšeo di ka letelwa go ireng ya lesomepedi go thobela FM ke tša gore Komišene ya Ditirelo tša Toka goba Judicial Service Commission JSC Gabriel Bana e eleditše President Cyril Ramaphosa go fega President ya baatlhodi ba Eastern Cape Selbin Benenge go sa letilwe sephetho sa Parlamente sa malebana le kgonagalo ya gore a tlošwe maemong a gagwe. Tlhogo ya peleng ya lekala la renyakišo tša kgatlhanong le bomanage IDAC Gabriel Bana Advocate Andrea Johnson o gadikwa ka dipotšišo malebana le botlhatsi bjo a ithegilego ka bjona go ruma gore ditshepišo tša tekolo ya tšhireletšo di šarakantšwe. Batho ba bane ba tlhokagetše kotsing ya magareng a difatanaga tše pedi mathepogong a tsela ya Boboza ka Mtubatuba ka lebopong la lebola KwaZulu-Natal. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesomepedi go thobela FM ke a leboga.
0: Maleme a o fapana-fapana, setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM. Shut up, what's the one we tabby show?
2: Releboga, Mam Druli. Re tla letela ka iri ya le somepedi ba tlhaditswe re leboge leto le re le swerego re sombile go le swara go thoma ka iri ya senyane go fitlha ga bjale e na bile kwa pelenyana kua re tlo garitlela re o ralo ka tshwantshetso ledi ya mahlakong ya ba ditaba je a latela tsa iri ya le somepedi ya ba gona tabakgolo e thagoga mokoni o taba a šika le lena re sepedišana leeto o taba sepela le motsweletsi wa gagwe ke ena o retile wa kekana e ba le nnašhile mankoko baby o taba di sepedišana le Dr. Tebzen ge ke etswa mo ke sepela wa šala Dr. Tebzen wena o efelo o emete iria pele re a leboga ke ena motsweletsi wa ka ka mo Dr. Tebzen re a leboga mošomo botse o dirang botia ka botse bakeng o dira o kare ke a bona mane o kare ke bonela kgole wa ntsikinya mane re a leboga gadiwe maki wa ka
3: Buti?
2: Ya maki.
3: Dilo di sepela gabotse ngwana bo mma dilo di sepela gabotse
2: dilo
3: ka mogodi tshwenyang ka gona go go diegileng
2: re tabagišana ga di fele ru
3: go diegileng
2: ko go sagale kulanta
3: magišano sara ka sešwe thapa sara sešwe thapa
2: batho bae ga gone mogišane wa go tlhoka ditaba go diragang ka fao
3: magišane ka mo ka baka la gore lenyaka o tseba magišane ya ka polelo di a kgatlhampana ka kua golong ka kua diboledi di a fapafapana ba tšhentšhana ka dipolelo dikgopolo a di kaka ebile gape-gape re gopole gore moledi o a letetswego banna ba lebaleng ka kua ba mo letile gore letile bo molekgotla phetiši ba maphelo provinceng ya Limpopo bo mmedieketse mašego ke bona ba e leng gore ba tlo fetola ba tlo ema banna ba ba leng mo ba go tlhomphega ka lefoko jwale taba e leng gona ke gore nako efe goba efe re ka tla rabolela le o mongwe o e leng gore nka nore ke motswa setlhabelo wa dintwa tša ka magaeng gomme o ikhumane a le ka kua ntlwana leswiswi mabapi le taba tša go ka se tshwarana-tshwarane gabotse ka kua magaeng jwale ge re bile le mahlatsi re tlabe re bolela le yena re kwa maikutlo a gage re kwa gore na go diregileng a re tlhalosetše ena ka noši re kwa gape le molaetša o a o tšeago a o iša banneng ka baka la gore nako nngwe ge re bolela ka molomo re re wena o tla ya ntlwana leswiswi o tla tsena ka kgolegong batho bangwe ba bona e ke taba e a e gona e ya phela ba rulagantšitše modiro o gabotse ebile ba rulagantšitše le bona ba le ba tša tshokollo ba tlišitše ba bangwe ba ba dumetšeng gore ba ka tla keno nepokgolo e leka go lemoša banna ba bangwe gore maatla ga o le go a le gona a e be a o thuša ka moga e le a mantšhi maatla motho wa papa tlhatswa dijwana go ba mohlomongwe o phutha di wardrobe o phutha ka mola lebeng di aparo ge o bona ile be ke a mantshi o ba mohlomongwe o nyako wa tlhakantsha le go befelwa o ska wa isha go di mogabana o ska wa isha go di mogamsadi jwale dula le rena re tla be re bolela le yena nako efe go ba efe o tla be a re fa polelo re kwa gore na re ithuta eng go tswa mo go yena ska ba la shuta le ga tete ba ska ba ya felo tlhabiro
2: are eh wa re tshagadi wa tseba o wa nkhatla mane ka mogobolelang gore matla ga go a shumise go dira se se mishongwana shongwana ka mogae ka mo
3: se mwe
2: o ba ke
3: sa go khona ba o femmetse ka paketo o namela go dimoga ga ntlo o koropa go go dimoga thaile phadime ba re ya ga masha thaile monna gona o ipatela wa ikoropa ya beng o bo be fetse gone le gore o bitse banana ba gore lena letshwana le ano ke phosho e kgolokgolo jwale re a motshwarela re le setšhaba ebile setse re motshwarela ebile re a thaba ebile re a kgola gore o sekologile ka lebaka la gore o dumetse go tla keno go tlo ema batho ba banna ka lefoko le rena o dumetse gore a tle a bolele le rena ka nepo ya go ka thusa banna ba bangwe ba e leng gore ba dira jana tse ba sa sireletswa ke phosho e kgolo
2: ee wa resa wa tseba keng ai tse tsona tse ja go tlhotlhwa batho ba tlaisana motho a sa ethakeng ja gagwe gona ge ee ge e le gore o a tlhotlhonelwa o tlhotlhonelwa ke difaka o sa sepele wa ethakeng ja gago
3: ebileethakeng jaka golegabiro a ya loka le
2: gatiaoatheleaotlhaba
3: ka ra lesaka la bopi la go
2: felaa
3: le ka diee mo motlhareng
2: a letule
3: lesakaleamodimo
2: mofaseobasantale a letule a ntshe ya o tla ka tharollo
3: ge le gore ka tswa bele a re phedišaneng ga botse magagešo go befela go go feteletse go ga go tlhokege mo mothong.

0: ke sanya go ditlela ke metsi tabe magare sho. Dumelang, ka mo ka lena go tlhogotlho mo le ka bale le gona magare sho la dumedisha ke se mmusho tabe ke dirang ke thakile botsa ka metsa ke ra nya go loela o dimo. Nna go no dumedisha ka mogolo tsa etseng ka gona bagare sho. Rena le kholofela ya lena le hotela go lena le lenga di kantoro lena le rena magare sho ra le mema e tla lebele rena le nane o lena. Le kone rena ka o libusha shedi ya rena. Go ye nngwe ya ditlhotlho tse dikgologolo tseo Aforika Borwa e lebanego le tsona le barutwana le bokamoso jwa naga ya rena bo a amega kudutabeng e re nyakang go bolela ka yona ya tšhomišo ya diokobatsi gare ga bašwa kudukudu le ga dikolong banna we rometse bana ga dikolong gore bo rutlwa goba bae bo sharakantšhwa ke diokobatsi le ge go na le masolo a mantšintši a go ruta le go lemoša dipego di laetša palo ya bašwa bao ba tsenelago tšhomišo ya diokobatsi e santše e oketšega ka lebelo se se tsoša dipelaelo tša gorena bana ba rena bokamoso ja bona e ya goba jo bujang dinyakišo di laetša gore go kgoga di-vibe gore o na le ntosile ba e goga tse ba thuntša mošomogologolo goba tsona di-cigarete tša mothakgase bjale gona ke mokgwa o e le gore o atlile kudu mo baneng ba rena o ba bona le ka banenyana ba thomile go di dira seo se tshošago ke gore le go feta mo magaešino ba taba ya gore ba bantši ba rialo ba taba ye ge e ka tlogela e le bjale re tlo feleletša re sena baetapele ba rena ba ka moso ka baka la gore e phatlaletše taba ye e phatlaletše ka gare Aforika Borwa le ka kua gare ga South African Medical Journal ba e bontšha go diperesente tše 33 tša bašwa ba rena ba diriša di-evipe e le go tsona dilo tšela ba di folago e le go sešupo sa go bontšha gore ba bantši ba setše ba ithekgile ka tsona magagešo ditsebi tše dingwe di re se sengwe sa mabaka ao a tlhotlheletša go tabe ke go tlhoka dipapadi mananeo a boithabišo mafelong a re dilang gona magagešo tona ka kantorong ya moporesidente yo a tlhokometseng merero ya basadi bašwa le batho ba bogolofadi Sindiwe Chikunga le yena o lemošitše magagešo gore tabe e kotsi kudukudukudu ya diokobatši le madila dilo tseo ka moka tsona batho ba setse ba iphošeditše ka ra tsona re nyaka gore re tele pele ka poledišano e le kgone magagešo re nyaka go poledišana fa le moporesidente wa Secure Education ke morena Fani Kgopa yo mokgatlho wa gagwe o šomago ka go netefatša gore dikolo di dula e le mafelo a maleba a thuto e sego mafelo ao ka metlha batswadi re tla dulang re bitswa ba re tla le boneng ngwana a lena gorena o dira eng ka mo sekolong o ifetositše kgorotlo ka mo a sa thompha le barutisi ka baka la gore motlho mongwe o bolela le barutisi a nwele dilo tse di bjale ka tseo magagešo ke dilo tseo di ditlelago bana ba rena mokgato o o bile le o ipiletša gape go mmušo gore le bakgathate ba ka moka bona ba bagao ba le gona ka moka bona gore e ba kopanye matsogo le ditlhogo go lwantšha bothata jo pele ga ge motho mongwe re tlo e tshola re le naga ra ikhwetsa re sana bokamoso ke nyaka gore pele ke ba amogelang
1: kekile wa ba le kgobalo goba bogolofadi ka baka la go tlhoka šedi ga baoki le dingaka bookelong goba o bile bookelong go belega mme wa tlhoka thušo ya maleba ngwana a be a golofala goba wena o amegile kotsing ya sefatanaga goba wena o nyaka go fetišetša moago mothong yo mongwe e kopantšhe le mašhabela artenis mo nama 24 Grobla Street Polokwane le office 307 Protea Towers Pretoria gape o ka baleletša nomorong ya 079-642-3827 nomoro gape ke 079-642-3827 mašhabela artenis discipline determination excellence
2: swaipa o hwetša tše di okeditšego go birthday ya boxer reka rama original brick 500 gram tše nne ka 99 rand brooks oros 2 liter tše tharo ka 99 rand reka ka 1500 rand o hwetše 3 gig boxer com data mahala kua boxer
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
4: tloga go tsa dipolitiki go ya go tsa ekonomi le maphelo. Re go tlhatlhulela jona ka botlalo.
5: Major General Richard Sibiri o ragile mosomong
4: go taba golo ya Thobela FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
0: A bjalo gona re emeletse magagešo be sa metso masome pedi go tswa go iri ya lesome pedi ko gona mosegare o e le wa segalela magagešo ke boletse mo ka mopresidente wa Secure Education ke morena Fani Gopa. Batho ba tshwana le bagala ba matheletse ke ba e le goreng ke nagana gore ba nyaka thekgo e kgolokgolokgolo godimo ga taba tse batlang le tsona. Tate Gopa, ke a le dumedisa ebile ke a le amogela lenaneng la lekgono. Thobela.
6: Tobela Dr. Mashamaite ka moka le batheletše ba setiši sa Tobela FM.
0: Leboga kudu. Nke lempotse, dinyakišo di bontšha gore tšhomišo ya di-V-Vibe gare ga barutana e gola ka lebelo le legologolo. A re tse bona ba fola eng batho ba le ba tšhetšeng ka ra dilo tse ba di folago wa tseba. Go ya ka lena le bona ka taba e tlhotlheletswa ke eng ga botse ntate Gopa?
6: Ke nnete Dr. Mashamaite, re bona kgolo ye e tšhošago. Se se tlhotlheletswa ke go hwetšagala bonolo ga di-EVP. Ditheto tše di lego fase. Ditheko tše di lego fase kudu.
0: Aga, ke nyaka le lebana le tlhokane ga botsotsa. Aga, ke le bona le tla le yona.
6: Age, no ke nnete Dr. Mashamaite, re bona kgolo ye e tšhošago kudu-kudu ka lebelo. Se se tlhotlheletswa ke ge go hwetšagala bonolo ga di-EVP tše. Ditheko tša gona di lego fase. And Papa Joy, yeo, ili bishitjo kudu kubana. And then, le khatelelo ya bagwera. And Papa Inchi, bago pola gore di EVP je, di buluke reile, and fela, kako yu ado Dr. Mashamaite.
0: Wazima, le buleji mo, di wale njalaji di nchana jikile ka di wana gore, kanchi yu kutoka di papa, di le manano abu itabisho, ki wana woke jamu tatiwe ka ulikuli nka gore, banaba abato na baraluwe kaini, na le katalo shatibia nitabe ya wana kani nete, kipa sina di papa di kwa ulikuli nko, kwa batilo fela jama chabela anamudilo nche.
6: Dr. Mashamaite, ken nete, kipa naba sina di papa di, go ba di tlapa go kamora o ga dithuto nako ya bona ya mahala e tlo tlatswa ke dilo tse dimpe. Dipapadi di fa bana go ikgogomoso ene le tlwaetso ya sepheo le di le gona dipapadi bana ba tla kgetha go itlwaetsa go feta le go dirisa diokobatši. Dr. Mashamaite,
0: nge lempotse, gona le mo lena motho mongwe le rege le lebeletse la bona o ka re motho mongwe kgoro ya thuto e dirang mo go lekanego go leka go tshireletsa bana ba ba rena kgatlhanong le diokobatsi tse ba di folago goba go sa na le mafokodi a mantsi a tshwanetse go rarololwa.
6: Ka seo Dr. Mashamaite, kgoro e ya leka ka policy ya drug free schools fela go sa na le mafokodi a phethagatso go tlhoka ditšhelete nkare dibudgete le go tlhoka security mo dikolong. Re gopela gore re shome mmogo le ba sepodisa le ba CPF le ba correctional services mmogo re fa yona department.

0: activité tsa polokego dikolo dikolo e tsheleng le tshedingwe le go tsoga dipapadi le mananeo a boithabisho ke tsona ditlang re thusa ka tsona tshe doctor
1: ndo mo nkatlangura la dule fela ntate khupa wa tsiba ya le ka secure education le mogoding ya go feta ke a gopola gore ba le rumetse le ngwalo ka kua go le gotla thera melao la Limpopo ke moka le be le khopela eng ka kua go le gotla thera melao le gona ba le fetlo ba reng ke ba le fetlo re ka ba le fetlo
0: doctor mashaite mashamaite ka le bo ba pujuse e o ke bo tsukudu ka matla re be re khopela gore go buse dipapadi le tsa bogabo le setso ka moka le mmino mo dikolong ka moka kudu le dinaga magaeng go ya ka section 72 sorry section 17 constitution e leng ya naga ya Afrika Borwa budget ya dipapadi dikolong re ya amogela gomme re nyaka gore ba ya tlhatlhe le dikgore tse dingwe re letletse karabo ya semmušo ge ke bola lena jalo go tswa ka lefapheng la legislature ka mo lebo a kgomo doctor
1: a lenamile lenameditse gane le go bona tsefitlile ka kue gore le kgotla thela melao tse gore le ile le yona e phela go na le dipego tsa gore bana ba reka di-evibje ga mmogo le diokobatši gausu le dikolo mana ke ipotsa gona bana ga le molao o re nna molao o šitwa ko o šireletsa bana ba rena ka baka la gore o ka re a ona motho a tshwanetse a rekisetse bana ba rena dilwana mo sekolong phethagatso ya molao e kae
0: doctor mashamaite ge re tla gona motemane eo molao ona bothata ke phethagatso molao o gona bothata ke phethagatso barekiši ba dira ka sephiring ba dira ka sephiring ke ka fao re tla go nyaka gore di-rate goba di-patrol tše di oketšegilego le tirišano ya setšhaba go tshwana le ba ba nyakago molao a re thušaneng ka moka e se ka ba ntsho ya motho mo teng doctor
1: ke nnete le bolela nnete ka baka la ditaba e re bolela nna le lena go dibele ke maikarabelo a rena ka moka ebile ke nyako ka gona maikarabelo a batswadi ona a tshwanetse go tšea eng a bee ka baka la tabeng ye re lemoga gore maswao a ngwana a bona ke rena ge ba setse ba dira diokobatši ge ba setse ba šomiša diokobatši ya bona ke rena o nagana gore batswadi o na le temae ba e kgathang tabeng ya bana ba bona le tšhomišo ya diokobatši
0: doctor mashamel ke pošišo ye botsekodi eo batswadi ba tshwanetse go bolela le bana ba bona ba lebelele diphetogo ba lebelele maitshwaro le botse ba bagwera ba bana ba bona le go kgopela thušo ka pela gore ba seke ba emela ge ngwana a tlo go tlhakatlhakana e sengya ešiwe tliniking go ba sepetlele sekolo le rena re mo go ba thuša
1: o le lena le batametse ka mantšwa mangwe e leng mešitelo tse gore bana re mo go thuša bana ba ga botsena le bona go tshwanetse go ba le koto ye maatla goba motho mongwe ya mokhuta mangwe ya batho bao ba rekisetšang bana ba rena dilo tse ga botsebotse diokobatši kudu-kudu gaotswe le dikolo le bona go ya re koto e tshwanetse go ba mokhuta mang
0: ruri doctor mashamaite go rekisetša ngwana ke bosenyi sa mathomo re kgopela dikotlo tše dikgolo le go tswalelwa mabenkele le go swarwa ga barekiši ba go rekiša dilo tše se se tla romela molaetša o kwagalago mo setšhabeng
1: ka mantšwa mangwe batho ba gore khumana ba tsebega le batswadi ba ba tseba eng ba ba phuthile matsogo lena ebele ka secure education e setse le tsebile ka ditaba tše le nagana le ka diaeng
0: doctor mashamaite thibelo bolwetse e phalakalafo re nyaka thuto ya go phela mo peer education dipapadi mmino merabaraba ditlapa ka moka go ya ka go fapana-fapana ka tsona ditsheketso tsa bophelo bja monagano re tshwanetse re thibele pele bothata bo ka direga
1: ke bothata bo e le gore re na le bjona ke le mbote ka mogae ge e setse motho mongwe e le lena bjale ka ge e lena ebile le le ba secure education la tha la bona ka pela gore e bana a be motho go lwana show ka re o na le mokgonyana o mojale le bjalebjale go bonolo go itseela ngwana o la kgona go leka go mmušitša tseleng goba o tlo nyaka di-professional sete ke no e butša lena butswe
0: nkare ka boripana re šomile dikolo tše dintši kudu doctor tša go feta re kare tša go feta
1: bologolo
0: ya ka bovembe ka gore ka re ga dilete re šoma ka ra dilete tša Limpopo ka moka ga gona se re šišiang re bone phokotso e ka bang bo 30% le tšhomišo ya di-evep mo dikolong tšeo
1: setsi o batheledi le ya dikwa

0: dintlha golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tle go letlhakolo.
1: Ke a leboga Dr. Mashamaite Arlo Cheng. Magarang a tseo di ka letelwa go irinya pele go thobela FM ke tsa gore tlhogo ya peleng ya lekala la dinyakišišo tsa kgatlhanong le bo manager Ida Kabaripana advocate Andrea Johnson o dumetse ka komišene ya Matlanga gore dinyakišišo tseo di dirwago ntle le go netefatsa botlhatshe bja go thega dinyakišišo tseo ka tsela ya maleba di ka ba le mathata. Moetapele wa National Coloured Congress Fidel Adams o netefaditse gore o botse melato ya bosenyi kgatlhanong le batlhankedi bagolwane ba bangwe ka lekaleng la ditirelo tsa maphodisa la Aforika Borwa. Komišene ya ditirelo tsa toka JSC Tshwarelo Kabaripana e eleditse President Cyril Ramaphosa go fega President ya baatlhodi ba Eastern Cape Selby Mbanenge go sa letilwe sephetho sa Palamente sa malebana le kgonagalo ya gore a tloša maemong a gagwe. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya pele go thobela FM ke a leboga.
0: Lentšu la gago le botlhokwa e ba karolwa peledišano ye go tabagolo thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Go bjalo ba kešo re tswela pele nna le lena ke kgantšhinyana mo re kgonang gore ge re bidite baeng ba o tshwana le bontate kgope ka mokgwao e le ba secure education kore ba re botsebotse bona ba nyaka gore taba ya thuto e se ka ba yata phenyoga bana ba rena batho ba se ka lammona e bjale ngwanong ke drop out ya university, se ka lammona le bjale ngwanong ke drop out ya high school, dilo tse di bjale ka tšeo ke ka baka leo ba leng mo go leka go tlhotlheletsa le rena batswadi ka moka gore re tlhokomele taba e ya tšhomišo ya diokobatsi, tšhomišo ya dinoma bjala bjale. Ke dilo tse e le gore re a di bona di a direga magagešo ke ka baka leo re nyakang gore re no ba le bona metsotswanane e šetsego magagešo putšo tša lena ke tše batheletše maikutlo a lena ke afe ka go ata ga tšhomišo ya di-e vibe ke gore ka mantšwa mangwe le tla bona dilo tsena tše ba di folago ka di-pipe tse di bjalo le di-cigarete tše dingwe ba re ke di-electrical cigarettes le diokobatši ka gare ga barutwana ba rena le bašwa ba rena na o bona e le bothata jo bogolo motseng wa geno na dilo tse di gona goba o nokwa re di bolela. Ya bobedi ke botša gona ke mang yo a tshwanetseng go rwala maikarabelo a go lwantšhana le bothata bjo kudu-kudu mo bašweng ba rena. Ya boraro go ya ka wena motheletše ke magato afe ao mmušo le dikolo di tshwanetseng go a tšea go šireletša barutwana ba gore ba seke ba wela ka gare a tšhomišo ya diokobatši gape re mathateng magagešo bana ba rena go ba lebeletše thaka e e le gore nka ya tsena sekolo ga ba sa tsena dikolo, thaka e e le gore nka ya ba a šoma ga ba sa šoma dilo tše di ba sentše mogopolo ba bantši wa tseba motho wa ona o no makatša kore o e taba e sala e thega ka leboto letšatši ka moka o makala gore motho o gane banna ape re mongatso e le gore o kare o kwa phefo re sa tsebo nna molato ke eng le ntate kgopa ba sa le gona mmagagešo ke president ya secure education ke mogato wa bona o ba reng ba nyaka gore bana ntate kgopa e re ke no butšhabutšhengwoše le fela le ba le kopanongyana le ditlhogo tša dikolo mo le kgonang go bolela le bona mo e le gore motlho mongwe ba tshwanetse gore ba buile matho ka baka la gore kwa re khumela ba sa bone gore bana ba ba ba rutago ba tla le diokobatši sekolong.
3: Doctor re a e dira re a di etela dikolo ka gare ga dilete tsona tša rona tša province ya re tsamaya kudu re tsamaya re dia di-awareness re botša bana ka botlhokwa bja gore dilo ka botlhokwa bja gore thuto ke kotse ba tlogele dilo tša dijalo tša diokobatši
2: e le gore ga botse lena le tlhotlheleditse ke eng gore re be le feleletse le tla le mogatlo wa secure education
3: la tseba Dr. Mashamaite ke motlhami wa the eyes of the nation ke apere dieta tše pedi ma motlhage le mpona mo ke apere ka fetše pedi yanong re tsamaya le tša di-gender based violent re tsamaya re dira tsona di-awareness tsona tše le ka gare ga dikolo ke yone ileng a ntlhotlholetša gore e re ke yo o dira secure education e be thoko ke se ka tlhakatlhaka tša dilo ne ke re ke tsena ka dikolong yanong re bolele ka yona education secure education re protecta thuto re protecta thuto re bana ba rena le bona ba be le bokamoso doctor
2: ke bona banna ba tloga mo ba ya go matšha misong ya lekono ya ke tsona lebelekole ka yona taba ena le kgone go ba batlamela goba le yo rawa tseo ke tša banna re ka se kgone go di bona
3: Dr. Mashamaite ke ba batametsenyana ke ba batametsenyana yanong ka ba ke kitimela gore le nna ke tle ke le tlhole ka moka ga e lebeleng pediše
2: oya batheletše tabašiwe bokamoso jwa bana ba rena o ka re bofelela ka gare a dinotagi o na le taba engwe misong ya lekgono ke be ke e bala mo e re banna ba bagolo ba swerwe ka kwa ditukulugong tsa Botswana ka kwa ka bakala gore ba be ba nwele ba ba otlela ba nwele ba nna ba uwe mapodisa a tswana are a batshwere ke kule se bolele sa bona ele go Isaac Mahamba ariela arbona batho ba golo ba ile gore ke banna ba malapa ba fanela go gore ba ontshiwa ka kgolegong ka dibeile ka bakala gore ba letse ba nwele ntabane ya ono mabiala re otlela se yone makagetse batheletse tsenang le lena le re botse ona ge le o nyaka go le bantsha thui butshwe le morena morena gopa o ka re diabjale ke morena Fane gopa ke mo president wa Secure Education gomme le diputso tsa le ke di butsitseng le lena diala ama dumela motheletse wa rona mathomo show tshwabela o ile tlefa se re tshe o mongwe show dumela motheletse
4: tsa
2: dumela piri mekwa
4: Misha o rati de keka na gafa o ta Misha le mokhala yu agesu.
2: Ba chile jika tsebe che pedi.
4: Ate ki yiku tisi ama sa yale kote. Wale charity to heal at homes. Prevention is better than cure.
2: Sobe.
4: There is no shortcut to success.
2: Panna we.
4: Go khopela gore go tsantse gore mo sekolong go be le security security tse di bang go bona ga ene gore mmusi wa ga gore na ga ona masheleni rena re se community re khone go ntsha masheleni mme re ka khona gore ka nya ka banna ka bararo gore ga bana ba tsena mo sekolong ba khone go ba fetsa re khone go tseba gore go rene go khopela go ba soka mkana go bona ga ba tsebe gore go ka mosiwa naga ye go ka tlentsa bona ga ba ka tlogala go ka mosiwa naga ka tlentsa bona ba tlo buse ke batho ba ba tsenego wa go tsaka le go thatha go bulima
2: Thank you.
4: Le se le botse.
2: A una mulato.
4: Ba mise ke mogala jo ka mogaso.
2: Ah ba gore ba lethele ditse.
4: Ba teng ma sema sa ke ya o vedi ka le bi. Na ke re mai ka rabe. Ke a re na re le batswadi. Ga mmogo le mmuswa ga borena. Ba re le ba ka tile. Ngwana o ka mogala o mogala go apala. And le se sengwe mmuswa ga borena. O promoter dilo tsa o tsana ke re ba tse ba re ke di happy nto e re ke tsana e ruta go bana bo ntunyela o se o ithuta go goga dilo tsa o tsana ke di happy ba se ntse ba di cancel e se e fisa re ke shi wa wa
2: ka ba ka la ha re tsebe rena ba tlhakantsha eng leng leng leng ka kwa
4: a o tlo go se ka tsana ne go go fetse go kube ke go itswa mosi and le se seng mo se ga bo rena e go nebola la nne tsa teng ma sho maiter go re o shuta ka bona mara a rene mo
2: e fela ndate nge le mbuje o rena le na batswadi ka gore hantsinyana ke ya kwa gore o shupiwa mmuso ka monwana le na batswadi a ona more ka le shupa ka monwana gore bana ba lena ba a le palela
4: bana ba rena ba go nore palela ndate mo go ma sho maiter re ba gale wa bona ga re ba gale ba go no galega mabakeng a mantsi mara mmuso o ka lebelela Anya le mo le fa se go tsetse tabanya ope. Mara go se mo se go lela ka tabanya ope. Gore ga ntse and le mapolisa ba tse gore mo nya ope le di fa o kae. A mo go le mashole le ma traffic ka mo ba ba re ke ba ka nne ntse ba tsi.
2: O lokile go lokile ntate ya le go kwela monna ke sho ba re mapolisa le a tse ba o nna di nya ope le re sha kae. Di a tse ba go nna di re sha ke bo mam. Nka ne re palela go swala la ntsha dilotsi. Nka ne re palela o tshile ke tshobela FM. Ra amogela mothele di dumela.
4: Tsela go dumela sona go tlhola.
2: Re go nala kae na?
4: Ke tlo mase maite ke tshabela e tsena man ke phone every day a ditseni. Bona ntse ba sona maite nke e ka lukisa ka rena batswadi ba bana.
2: Yeah.
4: Gore ke nna o neng kwa kwa botse. Ka lukisa ka rena batswadi ba bana. Mmuso le mapolisa le ba thoe a re le ba neng ka bona ka bagala re. O ntse ba batho ba re tshela lutsuwe. Ba tsebe ya le mapolisa a tsela bile ba ba ba re tshela mapolisa. Bile ke di escort ka mapolisa go ya mo di tshwenye ya ona. Rena self kamo go matchen matche to mileng ga ona re khona gore batho ba se dipendi ba tsamae rena ba tswa di re ka ema ka mogwane ka matchen matche ba di gore batho ba re rekisa di nyaope ba fela ntate matche matche ka re ga motharo ka mela ka mogae o ne di food ka poison ba ra bana ba re ska wa re ska laja o tlo re se go baja ka re o ka tumula motharola bana ba ka tsaya di lotsiwe ke kore e go sa botlhoko ntate matche ba itse kore ke tloga ke tsebe gore di escort le mapolisa nna go mongwe wa victim e loreng monna wa Richard Drake ana mo polokwane o ile a mfounela morao gore ngwana a butse a ba difola ke isitse mapodisa moe a mfounela ke tsile mapodisa nomoro ya ka ka se batla o itsere kae a mpotsa straight are hey my friend I'm working hand in hand with police you must mind your business ka box street
2: Go, Regal, tell you to tell me, FML, Hutakachola, Fuga, or Munova Muta Barmona. Come on, let's how. It's a mutab in Jarena. I just want to be violent at the Hopper Sanchez in Gabagalor, a mutu ulica, who would have a mula or bona, Pamula, a Kaya, Sagamutu, Yale Ukare, Aona Mutua, Mutusha. He is the valley man, Angelo don't put under the hoop.
3: Let's have Dr. Masha Maite. Rale ka re bere ka le bo acting commissioner bo skepers na ke shuma le bona day and night le ba dira di awareness ba le ka nga se ba senyelina ba le ka ke ba bona o jo bereki wa yalo lo tshere di kreyang le modikolong di thipa lo tshe ka moka ya gore re tshwere ka mo official ka nete mmusho ona a o tle ka plan le ona o thuje o tshe di resources
2: ona le motheledi mo go bole jore batho ba re tshijang bana ba rena diloje ba tsebega le ba molao ba ba tsebega ba nnete ntwe
3: Dr. Masha Maite o bolela nnete ona le ba ile gore ba tle mushimo ba committed ba tloga ba ka nnete ba tloga ba shoma o tshwana le ba bangwe ba tlile bono o re gele subela le tjaji bana o tshwerisa sengwanyana ka letsogo ene ke phosho ka nnete batho ba ka tswane ne
2: batho ba ka tswane o lokile re ke tshe mothele tjo mosho re o amogela mothele di dumela thobela
5: doctor
2: arlochi
5: ke jane
2: re wana le guys se
5: ro na rena ka mo phake ka mo botlhata bo ke bo bona nkutu ke bona ba di o kobatse
2: ba flying
5: ke dinyaope ke ba di bitsa dinyaope le dilo mambare di-crystal ba tshoka tsona bontšhi doctor bana ake nokenya o bea tareso gantšhi ke utlwa gantšhi e ke theleke radio batswa dirata o blamea mmušo a re tloele mmušo bana ba pepile ke rena ba tswa ba le ka malapeng a rena re ka se blame le mathichere ko dikolong bana bangwe ba tswa ngwana a tswa o tswa mo matlhong aka ke santse deke e tswa e le mo matlhong aka o re rweleng ka mola ke nna santse ke tsebo re rweleng ka mola ke seke ka tlo tea blame ka efa mmušo ka re mmušo o sentse bana ditokelo dilo ke bane ke ditokelo ya diteng e ke le motswadi nna ke odiša bana ba bachimane mara ke bea loto la ka fatshe ke ya mmotsa ka mke ba bohale bana ba le bale banyaka o be bohale o tsaka no re mmusho wa re jela bana o tshe maphelo a bana bophelo ba ngwana ka boga mmatsong aka ane ane ngwana ka tsuba di nyaope mmusho o ne se ka dia nga thoma rala la le mebile la o thoma go llama nna o tsetsa community matter o llama go lla nna ke dog
2: O batla watsa o ibule jwele ka mosadi mme watsa o ibule jwele ka mosadi bile re a leboga ka bakala gore ba re o atha ba re fukutse tsa roping wa netsho o dilo di sepele ga botse o tlokomele bana ba gago ka bakala gore ba sa tlokomele ku wena a tshi ka moka batho ba dilo shupetjana ba le ba bona bana ba lena ke ba sofi bana ba le ba e memola ba apere dikopaete motsheare ba sa kgone le go bolela tsatsi le fisha ba apere mapai o seka wa tseba o nagane bana flomo go dia enna bana
5: o bolele nna ke re ntlo a ka e sa matshelo ba rekisitse le ka teaspoon kore ba rekisitse ba rekisa le teaspoon o lla mang doctor go bea ka re batswadi a re bieng loto fatshe batswadi bana bane bale ba nyaka o be bogale e ba bogale ka mohaneng gore nna ke tiša ka mohaneng doctor nna ke seketse ke ngwana ebile ngwana a nkiša police station a re ko o tshwarise ke re nnambe o robala police station o nne ko teng ba o diele motse ka mo ke ka moaka
2: ke o kwele setse ke lebogile o tshelete thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa o mongwe
6: motsheleaatema le o ratile le kae ngwana bangwanenyana
2: re gona nka le letogelangtate kgopa ka ntle
6: le ntate kgopa mogala bo we papa we le kae jonana tshwarelo mo bone le ntate kgopa le o ratile le a tsa re ke eng nna ke nyaka le botsa o tsa mna ka nngwe a re amogeleng mo re dileng phoso ntre wa kwa bile o ntse mo tshalo re tsaka ka twala ntate kgopa ke di pone phoso a re dumeleng di phoso mo re di diang re le supa mo soka mo nana nna ke ya kwa ka meka botse botse a re dumeleng nne tle re tsara tsa dina le bothata go hulu ba tsaba mo kone wa tsara o mmela ka mala tenga bona ba iphilisha ka dikwa di yana tsoe ba di rekisha mpotla nna o rekisha di go ba tsho di tsheta ngwana a mao o sa o sa sabisi gore ke bolala na ya eso ka mo tsolo bana ba rena ba ya dimelela na ya rena ke nne ke tlo mo tsaka ba thoba ngo ba ka ntle mo koni kabakala he re sa le mo re ke re di a di a phoso re supa mmuso ka ka monwana le rena re ithupeng re na re execution drugs je re di ya ka tsona ka mo metsi e mengwe mkoni o na le botlhata le mo go re re di a re sa ona bona re di a phoso yo go le ka ka ka ya o bolala le fatshele la borene.
2: Hey, ya wa tsoke tabe we we bolela mma ya tshosha ga bagala gore ke le ka go motho mongwe a butsana mo motseng ke ka ke kae mo motho a ka khumana dipatse ba re ba mosupe ja ka motseng ba a fita ka wa khumana motho wa mme o le kana le lena a mo putelela mo fa sepela
6: mora ma ba putelela ena ba tsale bana ba na hanu motho a e fanga na re o ta e direkisha ba tsale bana ba ba re ba direkishe ba rekishe tse batho ke re ba tsala ngwe ba ha ile dintso jeng ja di go parara ka patse mo kone ntse re di yang le rena re tshwenya ka mona re di go se bolana na ya go rena re tsebeng
2: lo ke le re bola ile go yo bola ona re bola ile ka nnete magage se ka bakala re futa le bakeng la biale gore ke a lebelela ba swa ba ile gore nkebe ile bona ba shomago ba swa ba nkebe ile gore ke bona ba dirang dilo ga botse a ba dire dilo ga botse magage se ka bakala bothata bjana yo o lokile ka kua Jack Waters mashupi a udu ga botse ebile o na le moyeng ke a bona e reng ke kitumelang go wena magage se ke no kwa a na eta ba mo legota petisi a na eta ba mashupi a o ta re botsa mashupi a
7: Doctor re a leboga ke nnete le re re shitse re ne le bahlomphegi ba bangwe gape bahlomphegi ba tseba le ge e le ruri magešo ke nnete go a kgatlhampana ka mola golong ka mola banna ba bolela ditaba jo gape ditaba jone tse ba di bolelang ke je di phelago lena banna ba bangwe meletso e mejale ke kgopela gore le ikgashe go yona magešo re kwa re kwa bose ka baka la gore go ne le batseba le ge ba magontha ba e leng gore ba gona mo kopanong e ya lekgono kgothekgothe e ya banna e leng gona ke bolela ke le jwale ke dutse gausi le modula setulo wa komiti ya tšamaphelo go tswa go lekgotla tharamelao la Limpopo ke bolela ka bo mohlomphege mabotsa mohlomphege mabotsa re lamogela go thobela FM
8: thobela magaši le batheletše
7: a re na lena mo mošomong wa lena bahlomphege e ka ba ke ditharololo tša mohuta mang tša go rarolola dikgaruru tša ka malapeng tše e leng gore le tla ka tsona
8: ditharololo tše re tlang ka tsona ke tša gore re nyako re le banna re bolele es bana gore sa mathomo ke ya gore ge mosadi o monyetse go ba ge mosadi o moreketse savana a o mo ouni o mosadi a o mo ouni mosadi go dula fase le yena wa kwana le yena and then bophelo ba tswela pele so mentality wa rena santse re changing mentality wa rena es bana ya ipotsa o rawa mosadi o ke mosadi ya ka and then a ona motho a ka mpotsantsela lena o na le the rights as mosadi so that's what we are discussing ka mara holo e ke gore re santse re le bana re tshentse menagano ya rena menagano e re itsereng kwa mrago from ba batleng before rena re santse re tshentseng and re rute le bana ba rena gore mosadi ke motho ele re santse o motlhompe.
7: Go itaetse e kare e mengwe ya melao ya batho ba e leng gore ba dira bosula ba go ka tlaiša basadi le bana ke melao e leng gore e tloga e le bonolo nna re ka bona mo nakong e tlago re bona melao e fetolwa e tsirimetswa gore batho ba kgone go tšhaba go ka tlaiša basadi le bana
8: mogaši mmušo o beile melao gore e be bothata for batho ba e leng gore ba tlaiša bana le basadi. For example, previously, o woka ba betha mosadi a ya go bulela case, o woka Pierre go ba beleka e boledišana a fetša yano iphumula then yano felela gane jatso molao o tšhentšhitše go ka betha mosadi a o sa yo di a tšela tša gore maphodisa a ka o fa bail goba prosecutor a ka o fa bail o ya mo go magistrate wa dianto ba renke formal bail application wa o dula kwa wa ke pobola pele ga magistrate wa convincer court gore wena ko wena motho
2: mokone wa tsorekeng o tla be kgolo man nke le ntshwarenyana ga nyane fela eno mo papatsonyana e tee fela ke boya go lena ka morago ga se
9: ke wa phuleletša o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya lephurusa lebota leo lebaneng nalo o fetoleše dikolo tša gagwe ka moka go loan at ya FNB tree ka FNB app gore a se ka lefa dikoloto tše ntšhi ka mo le ka mo bjale o lefa sekoloto se tee fela ka kgwedi ka sela se se tee sa lesokotso ga lefe ditefelo tša go thoma mme o seketša R1000 ka kgwedi ka FNB Credit Suite go panya sekoloto sa gago se qualifyang go fetse felete fela kgwedi ka kgwedi go FNB app go re ngudiletse go lefa gantsi go feta fetolela sekoloto sa gago FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsotlhe sekoloto se lekola go latela tsela ya go qualifya go na le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mo wa ditlo tsa ditšhelete le mokitsana wa semolao
2: ska tshwa mo go ne le ena mashupi o wa tsiba gore ke tshwanela gore re dira sa re se re di lego na man le tshwele pele
7: are are e tshwela mpile tate mabotsa
8: ya so mola wa rena o tshentsheje o ka tlokofatsa masadi go babana wa tsana kwa gorotsheko o ile di antho e leng gore ke formal bail application and mo di leng formal bail application e flore masadi o bana ba ba tlokofadi jeng ba gana ka bail ai ba gana ba feela re o ka kry bail you are not going to bona ba tlo bolokega go ro ya tsheko e ka no gana go fa bail so this is into long gore e changee from the past no no ya mapodisa go fa bail wa ya gae wa kry mosadi o la gape kwa wa matter over wa mulai so ga nya tso ba di tso re ba fe mosadi matla gore le yena a gona no bontsha gore motho a sela mathomo re tla mo re phela re tlile re di counselor re diang mara ga nnyetso so nna ke feela jeng ka re ga ka tswa mo ke la mafelo ke bone ntwe ke bone seedi
7: o le ka mo la tate mabotsa mohlomphege mabotsa ba nna ba ba bolela gone jwa le ba kwa jwa le kwa ka re le kwa eng mo go bona
8: ntwe ke kwa nke gore ba nna ba nida ba nna ba sa nyoko keeper dilo mo go bona ba feela jeng ka re ke bolela batho ba tlo njaja so di session tsa go tshwana le tshetse di ntshi di santse di beng gona mo eleng go rena bana re tlo dula fase lena ba sa di lesego ra dula fase ra no bolela mathata ka mka ona but the most important thing ke gore re santse re changing mindset wa bana gore bana ba gone o kwishisha gore molao reng le gore bona molagale ba kwele ba bagolo ba bona ba botsa reng o ba ba bone batswa di ba bona ba diang ba lebelle ba strike balance le molao gore ba bona gore e flo re o tshela molao ke gona ge re ile toronkong
7: la re feleletsa le lena molaetsa go ya go banna ba bangwe lefaseng ka moka le rata gore go bona ba bapele dikgarutsa ka magaeng
8: ke rata gore banna ba gešo a re tlogeleng go tlhokofatsa basadi ba rena ge mosadi a sa tlhasa go rata wuti goba brafanme mosadi ga re lerato le fedile go ne le o mongwe o tla kry o mongwe motlogele yena lerato le fedile motlogele a tsamaye o yo o nyaka o mongwe e floro a palelwa kry-a professional help from the psychologist mo department of health they do offer the service tsana tseo tsa gore go o nyoka o bolela le motho e leng gore o rutegile mo tlhalosetse mathata ago o ye ko yena so we're encouraging men to go out and speak about the problems ntweloor monna ke nkulela teng ke dilo tsa gale lo tsewe a di sa bereka monna ke motho ga ine le bothata o bolela le bana ba bangwe o bolela le di professional a kreya thuso
7: ke nyakile gore ra ge ba rotla khubana o mongwe kae ke nyakile go botsisa putsiso re leboga bathomphege motho tsa thobela FM o ikwetse ke modula setulo wa committee ya tsa maphelo go tswa go lekgotla thara melao la Limpopo bo mohlomphege mabotsa re a leboga mohlomphege a ge re leboga doctor re leboga
2: go leboga rena mashupi ya brava and me ya mogoni re ba o tsanjuru moje motho a monna re brava and me bona tloela motho weng ba tle dire nya ka to e ruma le rena ga keno ke sana le morena a fane gopa ba tsa re thompile mogala bo a tano ba le rena ka mo magagesho tabe tsoreng ke bana ba le ka kwa a e fapane kudule tsoreng ke rena mo batho ba re bolelang ka bona e sale ba banyane kudu ba bangwe ke thaka e ka tsena sekolo wa tseba re banyaka ka kwa di university re banyaka ka kwa di high school re banyaka di primary school e fela ge ba setse ba rekisetswa dilo tsanatse kudukudu ba le rekisetswa gausi le sekolo banna o ipotse go nna ga botse batho ba ba rekisetsang bana ba ba rena dilo tse tsao ba senyetsa maikemisetso a bona ke go nyaka go bona naga ya rena e ya kae ntate gopa ga botse batho ba banyaka gore ba lemogile nkompotse o nagana gore batho ba ba rekisitsang bana ba rena diokobatsi ke batho ba bagolo ba ke batho ba lekana le bona baswa ba
3: ke a leboga doctor mashamaite batho ba ba rekisang diokobatsi asekore ke ba na le di-agent
2: ya
3: ya bona ba dula kwa o ka sebe o tswile wa bone ebile o ba tsebile bona ba dula kwa gakalanyana kwa ba nna ka ra ditso tsa mabaibai yaano ba shumisha bana ba ba rena ba
2: yeah
3: e bana ba ba rena ba ba bangwe ba di lokela ka ra di school bag then ba yo re tsha bana kwa dikolongwa
2: yele bana ba ba udla ka ntso tsa mabaibai ba yo re tsha bana ba rena loko ba bona bana bana
3: bana le bana mara ba bona a eh abanya ke le gore ba batamele mo
2: ikwa
3: mara yaano ba nyego bola ya bokamoso ba rena
2: ka o bana a o bana le go batlhileji ba re batho ba dilo je ba kana ba direkisitsa ke batho ba bangwe ba ba gologolo ba ba le maikarabelo ebile ga ke kgolo re taba maikarabelo ka baka la gore motho wa maikarabelo a ka se di ntlwane re e bolelago magagešo ya go rekisitsa bana ba rena diokobatsi e le go tlhoba boroko ye e le goreng a ke tse o nna ke kae ke motsofe kae o e le gore motho a ka emelela phatala jaana mo a re nna dilo jeo ke nokwa di bolelo a mo a bo rena a diwo ka baka la gore kwa re tse di apere naga e ka moka yona wa tseba batho ba ona diokobatsi di tetse naga ya bo rena ke bothata jo bogologolo yo re lebaneng le bjona ke nyake one go bala melaetse ke ikhumanago go tswa mo go dikgokagano tsa rona tsa leago mo ke bona Aaron Mapete nkgapela tlhobela Dr Mashamaete le o ratile le moeng wa lena ka mogašong ngwalele ka sekgowa ke rile ba ba ngwalelang ka sekgowa ka gore ebile ga ba sengwale ga botse ke tlo feleletsa ke di feta magagetse ka baka la gore bothata jo bogolo ko gore a lebee ditaba tsa lena botse ka lelemelele le kwešišago Albert Machete show a re tlhobela Dr Mashamaete le sesi o ratile ga mmogo le moeng wa rena o a tlhomphegago mokone we mmušo o o tshwanetse gore o ganetse dicompany tseo di dirago di-evipe tsanetseo ke di-vipe tsanetseo tsa ona di-hubly bubly tseo ka moka tsona o be le koto ge ba ka o kgwetsa o rekiša dilo tsa mokhutso o ename ba tswalele lebenkele la gago ke nna Albert Machete go tswa mo honey dew ke kgatlwa ke kgopolo ya gago monna Albert o mongwe šong a re thobela Dr Mashamaete nna ke nna a na le draba kgotsong Dr Mashamaete bana ba re ga ba kgadiwe bana ba kgadiwe ba e gapa ba ikgorosa bana ba rena wa tseba ba tla go botsa gore nako ya lena e fetile lena batswadi ba lena nakong ya lena dilo tse di be di sego ngwana wa 15 years o tempile madila wa tseba o di o nwa phatlalatsa mo pele ga batswadi ba gagwe batswadi le bona ba di o lebelela ka tlhoafalo ya gona bana re ka dia eng e bana if ya tefo a tlhobela Dr Mashamaete le o ratile le moeng wa lena ka moo se se tshwanetseng go dirwa wa tseba ke maikarabelo ka moka a go tswa ka gorena batswadi a o tswa ka go mmušo gore ka moka re tshwarešhane le taba en re kgone go e fenya ka gore ga ona motho a reng ga a bona bana ba le ba sharakane kwa a tlhagalela taba e wen o ipusa gore ge nke be e le wa ka ngwana o a dira jana ja di dirago nke be ke le wa ga mang nate kopa e tswalele ka bogolo e di tswalela o re botse o nna o nagana gore molaetse o mogologolo o nyakang go romela go setšhaba ka kakaretso e se be mo Limpopo fela le Aforika Borwa e theleditše o ka reng
3: ke a leboga Dr Mashamaete molaetse o ke nyakang go fetišiša go setšhaba ka moka ka kakaretso ko mokopana ntate Mashamaete ke no gopela go ne gore batswadi ka moka ga bona le setšhaba ka kakaretso a re kopaneng re beng ntho e tee le swena le re ka le wina ge re šoma mmogo ande batswadi bolelang le bana ba lena barutiši le lena le kanka moe le ka kgona le rena re gona re tlo le thuša a re kgetheng bophelo a re kgetheng thuto bokamoso bja lena ke bo botlhokwa
2: mbotse ge motho se anyaka go ikopantšha le secure education kudukudu bjale lena bjala ka maeta pele go na le marangrang a sele social media e lele ka motlho mongwe le leng gona goba motlho mongwe nno more ele gore motho a kane gore na re ke bodise batho ba ba secure education tlhang go ba ka re thuša
3: ke a leboga Dr Mashamaete aba for gane yalo ke kry-ega mo 082-451-8521 ke nka e bušeletša gape 082-451-8521 and ebile godimo ga fao go sasa re tla ba re le ka mo la magoba school fo re ile go kopana le ditlhogo tsa dikolo ke kopane ya ditlhogo tsa dikolo fela ke memile gona moo and then ka laboraro re na le sports day sa Mandela Celebration Month and ebile le tlaba re felesetsa le petition ye re rometseng ka lekgotleng la rena la ka Limpopo ke a
2: lebogake nyaka go lemotsha tabe nngwe maata a radio ke magolo kudu o thoma le kgone go futlhela go sasa e le yane ke magoba setlofo Mangugu baby, kimukale na ta kwa na utanala na nolarnala ibale na.

0: Lazarus Haudi, are this place is boring. Kekele felo le le fega botse. Lo ka re motse no go lona o di jone re yo. Ah felo la ska bo dutlhelena. Ko ra lena bophelo, a lena khutjo, a lena. Hey, this place is boring. Ke kae gana fao? Ke go tere flere ke la go irele ya bobedi. O mong o re ya nena mola bona ke ya go tsebang ke le ka ya bile mpone ke ya bona. A re mpone mpolae. A ke tsere molelo ona ona o bulela ka pelo ka mokana wa mpone mpolae. Mama re bone. Ah bona mino wa motlhakatlhaka ntse tsona le Apostle Bridget O'Kings. Hey, muruti ke le bone le le monnete mama ni man le le botse. Ya, e muruti O'Kings. Apostle. A bona. Bona bolo monnete ngudu mabane bana le thobela FM ba ketika mengwae ma se ba mabedi krekele gona. Ke dumela re bile o ba felletsa le matsola gagwe. A bona. Bo le baby girl. Ba bona muruti le baby girl. Ai mapele go be tshetse matsogo. Ke le semene fela re ke le go irele yo bedi go ba le netse ba le FM ye lengwe ra dira gona bele. Re nya ka gore re ikaneng hle bana. Go tswa pelong ya gago. A go ne o leng re tla fetola maikano a gago gona tla go gapeletsang go ikana e fela wena. Ore nna she mphusha gore ke tshola ka gara ga moleto wa dichoshi gore di tsa di choshi tshela tsa go tswa di nthwa di choshi tshela tsa go tswa di tlontlosi mo di tswang gona o tshola ka gara ga moleto lo tse re ka se go boeletse ka bakala re go ka ya mola o tse ba ga botse re di tla go dirang a re ikaneng 086 000 2452 ye o ikanang ka yona e tse ba ko wena mong gomme mo e fitlhang gona e tla netefala ya direga ya phethega re ya locha thobela
1: Baby lala man to baby.
0: Wow, goreng lala.
1: Ai a kubulele sa magmara ria bulela ka bakala ru ria bala bala ri ria ikana. Ke o lebele ke dilo ke dingwa o bona family ya hao motho wa leloko la hao. Lo ja ai ri sa sepele mo tsa tsile ga di a no ke sentona. Wana o fetsa hore no ere ke monchetela. O ipotsa ke monchetela ke amgalemela. O tla o botsa ke o sale o di gile ka mo atala ba tsana ba botsa re o tla di khama o tla di thapela ene a da setse a nya ka ba thomba o thusa ba o muthusa hore ba o thoe ba o bona wena o swena wa di gile jale o hore le wena motho a di ntse di tsalo ka mo ai khumelela le lokola hao wena tla wa ina ba o moratedisha ka ba ka la hore o tla o thapa o la o tsoma mana re mona go le sentse ke swa di a luka tsika di ntse di so mana se di luki o tlo ga gautha a o ga gautha ba eta a eta botsa ba bangwe ba maloko re motho wa le mmana se a loko ya tshenya solo
0: mme go nna ka gore go ka tshilo sa o sa khala ba malo ba menoko le metswalle
1: ba ile go ringia ba bona na go ngere ba bona ke ba tsanyana ba bona go ngo o bona ba di dilo tseo ka dipile tseleng ba tsama le ba bang ba utswa tseleng ba u ya ntse ja se loke o re ke montsha tla re mana o ka di ntse ke tsoma na bana ba tla le rona ba ba ka mogoma o tlo wena kosi yana a bone ile ho mo isha tseleng o bona ba rena mo tsara pipe
0: ba tsaba ke nya ka kwang
1: eh
0: o ikana ka gore nka gare ga tsho ka moka
1: ke ikana ka gore no he ke mmona a ke tsaka ke ana ba ke bona di ntse jo ka di tshile tseleng gore o tsuma dilo tse tsalo ka di go molela ke a ikana saka ke no rapela ke mo rapedishi
0: Go kwela ka tsebetse pedi ke le sumetse fela re kela go iriela ya bobedi.
2: Swipe ho tshe tshe yo ke tshe go go birthday ya Boxer. Taka Coca-Cola Light go ba 0 tsa mihuta huta. 2.25 liter tsa pedi ka 30 rand. Huggies diapers ke pakete tsa taro ka 330 rand. Re ka ka 1500 rand ho tshe 3 gig Boxer com data mahala go Boxer.
3: Tsanin le fasile me botu le miedi. Ga mmogo le muwa rona.
4: Arebe ye botse ya go ikhantsha go 89.5 go ba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso
0: Are tsho le pele nna le wena re ke gore ka pele gore mo mosenye le some fela re ke la go irele ya bobedi ke bomang ba bang ba ile ngore ba tsena ba ikana ka bakala gore maikano a hlebana ka dira gore nna le wena re be kaone mo bophelong re lo tsha thobela
5: Thobela
0: Lege
5: nna re tengile na
0: re itsile nake teng o Flora.
5: Mwanyana ka dintsa.
0: Ai, a dintse mana o Flora dintse.
5: Na o itse ke kana ka enye. O khala nka se go tlhoetse.
0: Okay.
5: Ke tlo itse o khala vela nka se go tlhoetse le modimo ke a mmotsa ke re if you ever need a post. Papa ko ena o tla itse mara motho a tswe le line. Santa butsi wa itse nne le ba ka go roa ka dikokwana tsa lao. Mara so le modimo a itse re o boletse nne. Bang go tlisisa.
0: Itse ka go tlisisa.
5: Pila la nne no o ka nna wa ntsha topic ra tswa online. And wena o ntse topic ya re solo so ke nya ka basadi fail. O tlo pura o tsena bani. Ke nya ka bani na fail. O kere mo sadise a rothe. Ke tsena ka tsopola enyenye. Mara o boletse mathomo. Se ba khadiwe batho ba.
0: O Flora ke go kwele.
5: Le wa thata nna ke Flora wa rata se ke nna ke le ka mo social media ne ke le mogopo o malobanyana.
0: Ba ga iba mogopo.
5: Batei ne ke le mo la khangani.
0: Wow.
5: Ba le ke tsama ka di 8 ke wile ka di 23.
0: Ah, o Flora ke le boga ba dumela batho ba go changane ba go tsebe ba go roba ba go tlhalantsa go re bona di extension ka moka. Ya ke gae mo thobela re lotsa. E ba le nna go thobela fe mo re lotsa.
6: Mango go baby.
0: Ar lotse.
6: Le kae mango go baby.
0: E re gone le kae?
6: Dumela sha mo tswele ke mo fa fa ka mo top step
0: zeno. Top step zeno tla dumela tle.
6: Ka Andries ma vela ke re ka mo phone.
0: Okay Andries.
6: Bango go baby go na tshege o ka go pela thuso.
0: Andries wa tswa network e go kwela mona shutenya na ga nye.
6: O ai. Langwa.
0: Ya wa kwa gala bjale.
6: Ke re ga o ka go pela thuso go motho. Motswela a re tlo bua mo go ena sa boe. Go no nyaka o kgaogane le yena motlogele ka re go bontsha ga a nye ke go.
0: Wa tsaba ke nyaka road ring e ka ana Andries e ka ana gore nanga satsoga ka gopela thuso go motho ka re rile a ka re ke gopela thuso motho a re tla boya se boe ska tlhalo a re e ka ane
6: ya ke a ikana gore ke nka gopela thuso a ntse ka sa motho nya ke tswa mo go ye
0: a ke go kwele ke go kwele ba bolela bjalo ba re motho ka re wa tsaba ke tlhoka eng a re ke tla bona re ke tla dirang a o tlo bona re tla dirang a go tshepisa motho re a no chatobela e ba le nna go tshobela fe mo re locha Tobela.
7: Kuko.
0: Yebo.
7: Ke tlile ke le di mishe ka nna ka le ba dira go molepe.
0: Ah, ba nna.
7: Hala re sa bolela.
0: Ke gale tle ke tsabela go bolela le lena.
7: O tsena ke ka nna ile.
0: Eh.
7: Ba nna a ke se nako tshele ka mabare ba re.
0: Yeah.
7: Ke nna le batho ba le reng ke ba tlhoile ena so dira tsheno ka le ba ka na mabare ba.
0: Eish
7: a se ba ndirisele ka lebaka la rena mmangwe re ba dira so a ke sa nya ka go wa thieletsa
0: a bona o bona we can ne go kwela mabare bara re le tshele batho ba ntsha ra bolela shi batho ba ba le di tshika no tshe sikini
7: a ba re dira motho ba ba ndira tshelo mara a go le bona
0: e bila o ba nyaki
7: e bila ke ba nyaki ka lebaka la gore mmangwe re le mmangwe re le dira so
0: nna ke go
7: o do fenda ka mara go fodiwa o mmela re go na di mane ka ga a bo go dina bila sa ka re fela ka wena
0: eish a tsaba ke go
7: kana no go
0: a ri kana ari kana bana ari kana ngwa mafele tla ba wena re bone thobela
8: mang go pele
0: yebo
8: o bona ba le ba go metla go bala re di sotogolo sa ba dirwa triple m martin wa sona mna o go roko mo di a mathata mo go tla bona
0: bana ari go gore wena o ikana kang bana triple m
8: mang go gore ke kana na ke kana ka gore ke ke sala ke khatisha le tshomi ka tshelete bjale di tshomi ba ka ntana gore ha ke sana gore le fana ni ma tshelete ka gore tshelete ke swika la re mo shoko go mosolo ta pota e ya nyala e ya reka dikobo le dijo bjale ke me khatisha le tshomi ka ke tshelete morao ka baka la lena ke ikana e le tshelete hala sana we bona ta bona nna fela mo shatwe o bo go
0: tshelete ba ga se bone ba tla bona wena fela ke le boga ba kwele ke tshela fela metsuri ke la go irele ya bobedi ba re watse ba go loka ga ga go tla go bolaisha ke tsore o ikana o renga gona go loka gona go o tsepa mo mabolo ya mmoki ka mushumo wa gora le tshatsena le khona re ke le boga modimo wa thabasione mo ha wa bona ko mogolo go ba ke fitheletse le tshatsela ka la matswalo le khono ra go lebogela o tsepo go le go le ska ba dumela motho go setsa le tshatsela ga go la matswalo

0: agarenga tšeo di ka letelwago ireng ya boraro go thobela FM ke tša gore lenaneo la inthaneteng la dikgopelo tša dikgoba ka dikolong ka mo Limpopo o lebeletše ngwaga wa 2027 le botšwe semmošo. President Cyril Ramaphosa o netefaditše maemo a Aforika Borwa go taba ya bofaladi fa ba beilego mollwane o tiilego kgatlhanong le kgethollo ya badudi ba dinaga jaaka ntle le dikgaruru. Ramolao wa molatofatso wa pele Musa Kekana o ganane le botlhatsi bjo bo mo amantšha go le polao ya Amand Swart ngwageng wa 2024 nakong ya tsheko ye o tšwelago pele ya bosimosi Kat Matlala yo go begwago le leloko la setlhopha sa bosenyi le balatofatswanae ka kgorontshe ka godimo ya Johannesburg. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro go thobela FM. Ke a leboga.
1: Thobela FM ke tika tata Madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
2: The time for the healing of the wounds has come.
1: Thobela FM iri direla ba go tlhoka, direla ba ba phela go ka bogolofadi le botle ba ba imelwa go mo dilakong tse boima tša ikonomi.
2: Thank you that you chose to care.
1: Dula o theletše Thobela FM go kwa ka ditaba tša go ama tata Madiba le ka fao batho ba ka fetolago maphelo e le ge ba gopola tata. Tobele FM, mosheta wa tsebo le boithabiso.
3: Tobele FM, e ketika morutishi, Ramolao, Molwela Tikologo.

0: lang majuka.
1: Dumelang ba waranyana ba ka. Tulang fase ripsi neng ka kanegelo tle.
2: Yay!
0: Yay!

0: ka ipotšiša gore goreng phiri na le lešata le le kaka tseba gore ke ge isega pelo e re nke le botse bana ba ka gore go tlile bjang gore phiri e thome go tshega ka tsela yeo mengwaga e mentši ya go feta diphoofolo tsa naga di be di phela mmogo ka lethabo di phela le batho go be go na le lethabo gotlhe gotlhe go fitlhela ge di tshwanetse gore di kgethe kgoši ya tsona diphoofolo di be di nyaka gore tau e kgethwe bjale ka kgoši ya tsona mola batho ba nyaka aki wa lešole o a maatla gore e be kgoši ya bona gona fao go ile go a swara gothe-gothe go a tlhatlha seo e fela ba se fitlhelele kwano ka gore ke mang a tshwanetsego gore e be kgoši ga ba gareng eo mmutla o ile wa goelela ka lentswana la ona wa re
1: re ka no ba le dikgoši tše pedi ga re gapeletšege go ba le kgoši e tenne
0: botlhe mo kopanong ba ile ba re tuu diphoofolo le batho ba lebelela aki le tau aki a thoma go binabiniša gara ya gagwe go laetša gore ke yena senatla sa mmakgonthe
2: ke tlile go ba kgoši
3: aowa nna ke tlile go ba kgoši
0: tau ya rora lefase le ile la šikinyega kopano ye ga se e fele ga botse ke ge batho le diphoofolo ba se sa boledišana gonama go a thoma ntwa magareng ga diphoofolo le batho diphoofolo tša thoma go loga maano gore na di tla koba batho bjang gona mo tlo o ile ya emelela ya re
2: ke a tseba gore ge nka kiba mo fase mo ka letša trompeta ye ya kae nka koba batho ka moka mo
0: gabo e be e ralokela godimo ga motlhare wa mangu gona fao e atlelwa ke kgopolo
1: ei bonang nka utswa dipanana tsa bona ba sa ruetse gomme ba tla ba bolawa ke tlala namara dula ka dintlong tsa bona
3: aga ao ke maano a mabotse bjalo o sasa re a ba tlhasela
0: letšatši la go latela diphoofolo di ile tša tsoga ka magwibe mola batho ba sa robetse tlou ya sepela ka go nanya e lebile kua mekutwaneng ya batho e nama ya letša prompeta ya yona e a kiba fase gomme lefase la šikinyega batho ba ile ba tsoga ba thoma go tšhaba ba tlhabile mogoši a ke o ile a ba emiša a re
2: le se tshwenyege ke tlou e le ka gore thušetša sepelang le ya go robala
0: ge tau e kwa seo e a romela gabo gore e ye go ba utswetša dipanana e fela batho ke ge ba dukulegile metlhare ya dienywa tša bona se se ile sa befediša tau kudu-kudu-kudu
3: a ke o o bohlale bjale re tlhoka dikgopolo tše di botse
0: gona fao go na le phukubješe yona ba be ba etse ba ka matlhajana a go radia ba bangwe ya laetša kgatlhego ya go thuša tabeng ye
4: ke na le leano batho ba loga maano bošego pele ba ya go robala bjelo re swanetše go ba le tshebi ya dira re ka romela thutlwa ka gore e na le molala o montelele gomme ya kgona go kwa le go bona e le kgole
3: aga ke rata kgopolo ya ga gona phukube re ka roma yola le ribiše gore a kgone go kgoboketša ditaba tša gona
0: phirile ya emelela ge
5: ke nyaka go ya le nna ke tla namela ka godimo ga lesuka le legolo ka lebeledišiša ke le gare ke theleditše maano a bona
3: aga o lokile lena le le ba bararo le sepela le le mmogo ke dumela gore se se tlo re thuša gore re fenye batho
0: bošeong bjo thutlwa le ribiši le phiri tša lala di le tile thutlwa ya dula kua kgole mo e tla kgonago go bona le go kwa batho mola le ribiši lona le ile la fofela motlhareng wa kgausi phiri ya namela motho ya leta boraro bja tsona di ile tša theletša ka nnete batho ba ile ba kgobokana a ke ya tsena gare ga bona a re
6: pele re ipeakanyetša tša go sasa koko o tla re anegela nonwane
0: koko o be a tloga kgona go anega dinonwane a nama a tsena ka gare ga batho a ba anegela dinonwane tsa go segiša e le ruri a Phiri ile a palelwa ke go itshwara e fela nonwane ye e be e le e bose Phiri le yona namile ya kgwa ka ditshego le go feta e ya nama ya sikologa le mo fatshe e tshwere dimpa e hwile ka ditshego se se ile sa dira gore le rebiše le thutlwa le tsona di hwe ka ditshego ke re leseo la tsona le be le le godimo kudu-kudu-kudu kudu Phiri gomme batho ba ile ba ekwa
6: diphoofolo tse di nyako kwa maano a rena
7: diphoofolo tse di tletse go kwa maano a rena
0: batho ba ile ba tlhaba mašata ba topa maswika a magolo dibese le tse dingwe mme ba tlhasela diphoofolo diphoofolo di be di se di itukišetse ntwa gomme tsa ja fase ka tsela yo batho ba ile ba thopa sefoka a ke a nama wa kgoši ya batho diphoofolo di ile tsa ikgweletsa lefelo la go dula gole le batho tsana matšare ya lefelo leo leina la lešokeng tsa phela ka khutso le lethabo ke ka foo le bona go ka metlha lesego la Phiri le fela le selaganya gona kua lešokeng gomme batho ge ba ekwa ba re
6: ke Phiri e sa gopola nonane ya koko
0: nonane ya koko sisiwe sa mosela a seripa bana ba mmatoka ruri-ruri-ruri re ipsinne ka kanegelo ya rena ya lekgono phele mpotseng na diphoofolo le batho ba be ba dula mmogo na diphoofolo le batho di be di dula kae mmogo gona kgagano ya bona e thomile kae pheletseng go ile go a direga eng ruri ruri ruri nna ke le mmatoka ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepile batlhokomedi ba lena ba le anegele dikanegelo bana baka ka tsela yo le tlo o tseba gore go diragetseng bophelong bja pele lena le tla belega go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo boitlago
8: bye bye
9: SABC Education enrich your mind enrich your life
10: kanegelo e ya tsogang o tshiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM maraloko ke sete ba leng dire Zix Mogašwa boiketlo mmammila le Precious Bolepo moanege ke Bodulong Simolo kwa Magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke Rorisang Satege le Selone Ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke Mmaphuthi a Lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enrich your minds enriching lives

0: ye go sha re fa go yona ke a lerato ganyago are thando yini e pela fa o be le sindiswa are give it time ke mo ka itla fola ba re nako ke selo se se fodishago motlhongwe se se ka seno ba se sepelelana ga botsele se re go botsitse go sona go wena o reng ya rena ya lekgono gore na e ka ba o sa gopola ka tsela o ile go a humana tsela ya go kwesa botlhoko tsela ya go makatsa go garola matswalo ye o ileng wa hwetsa ka yona gore mathandana wa gago a se mathandana wa gago nnoši o ne ba bangwe ya wow, re kwela tlhoka yena ka mogwa boletse go ka gona. Mrs. Sabe se re fa tlotleletsa.
1: Ha wa ke Milton, Milton.
0: Oh, Milton, yeah, tsarela ka Hammond Scrawl. Hammond Scrawl ya, askis wa ka Hammond Scrawl. Yeah, mo ebe no o rile o ile wa le moga go ra wa tsela keng. Bophelo bo. Yeah. O re se pela o le te o go re sis. O glo o le ka gara ga o semo se seng se beno. O nnoshi, o tsama o nnoshi, o dutse le batho ne. Yeah, o no bana re ha sis. Barkeng ora ke na gana dilo tsaka. Ya.
2: Ni na le busisi.
0: Ya, o no re a isvar. Barkeng fo to sharp ora.
1: Ah, pedi.
0: Ai, nice see. Okay, ari tele che mtheleji. Gore yena ore o humane joang gore ka mogai. Satano tsene.
1: Hey. Ari ko.
3: Dumela school, madam speaker. Ai, ari phone le na ke gana lang khatsa khupu. Ke gana mogo ko wana ke foro mo ga no ra. Ke rekisha mathata ka ka rekishi ke a fola lo mongwa tswana le nna be strong ke mudi ora be strong re ke lo buje nna ke findile out lo ona kwa finda ngwana out mo Facebook ari mama bana papa bile ma ka follow bona re gape batho ba ke bonwana le lena la tsa ke lo botsa bona bale o ndi bana ngwana o munyane batho ba ba babedi le yena ho swa Facebook. So mo gayo na ka ho ya re ke a ho e kiro ho ho bua na bile wa no like o rotla sepela le mang ba tswa mo di o ka re wana ka ro ka rotla etse go o tlogela bana e na ke la go tlo o re ngwana mongwa go botlhoko de wa wena o nkushitse go tlhoka wa no tloga tswa tswela pele le yena na ke tlo tshipela ka bophelo a kwa
0: ya no ke no leboga gore chongumanganyo ka re ga hloya Facebook a pina go ngotla ga hloya le Facebook mothare ke boneng go Facebook gore a yeng ntho ya go rita batho bo yeng yeng ya o hloilo sa hlelonya ka le ka Facebook yeo ari tshe mga
1: 0860002452 0860002452 ke no marara na ya mga la wena o reng go hloga bledisha ra re re nyako kwa maitemogolo a gago maikutlo a gago
0: ga o fe motho maele a bana he wa ile ka mogoke mo ka o fa itlogela a ari nyaka maele wena o tsebo sa tsebe selo le tsaba go tsiba batla bolela okay yeah
1: ke ntshirele thobela ra wa mogela
0: ana mai temogelo
1: okay
0: ra wa ubedi ra go mogela go lana ne o la ntshirele ka mushopolo go dumela
1: hello we
0: ra tsiba re bohloko ga e bonolo
1: a re foleng
0: re go bonela oh yeah dumela
4: le kae
1: re bona le kae
4: a wa re go nna la ba ya tsa bantu
0: yeah e go sha bohloko
4: o se tlo fetela le ntshile.
1: Nna le temogetseng.
4: Nga no re le nna ke tsweleng ke a fola ke tsana le ba bang. Re go find out ona. A ona pole monate.
0: Ya, o hopola eng go dira getseng ka ya gago taba.
4: Ya go sa botsa go kore bile mo ona e dira getse ka mogwera wa ka. Ibile re ba pala se sa se se re ba pala se sa folia mo ke se se.
0: O je ke mo gora wa gago wa
4: mo go era wa go ishi
1: oh no
4: ishi ibile botlhoko ka go di bile a ke lebale lo mo tsorela le go nna ke go nna go mo tsorela
0: re fa go sana le
4: ka manager shoot
0: o sana le yena
4: ai
0: oh al salemo
4: ara salemo
0: bano joang ara ba ba ile o tsere yena ba yo footballong mo go ba o mona a ga swara bolo are amo thabela kudu o boneng
4: re le footballong re le bene tournament
0: yeah
4: o fetse go bapala ga rena e ba ntlha gore re dila akere o mogodi la mahlaletse o mogodi la Beaufort ke example
0: yeah
4: ha re be ya ga dila mahlaletse na ke dila Beaufort e re lo bapala mo mahlaletse
0: yeah
4: morao a o bapala ra boela morao Beaufort.
0: Yeah.
4: Ra bolela ka phone ke motho ke re ke tla ke tlo go lata.
0: Yeah.
4: Okay, wa dumela. So mo wa ra rena ke a shala ke tla kana bo mamma.
0: Yeah.
4: Awi. Terence
0: wa opala e be le striker wa midfielder wa ke
4: goalkeeper wa be le striker ane ke le backline
0: wa striker go be
4: ya striker lo mpotsho re ke striker ba striker le kharibeng
0: ya a o tsara ga mo hoginya go kwa gore o mo hoditse jwang ka Terence re ya dipapa tsong ge re bua ke gopelo re tere felletse ge o khonega ge ba opalla o sna airtime mo producer re nota tsano mora gago a go leletse o tlo khone o felletsa stories ga go gabotse o ka khona go ema
4: ya ka khona go ema ina ka
0: Okay, re ka fa gerbo re tla tswela pele.
2: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Go baneng. Go bane batho ba bantsi ba go batjwa ke tshumisho mpe ya mohlagase. Go thoma ka di dirishwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tseo tsa di thapotsa go senyega. Ke nako ya le ya gore o di lukishe. Ke ra tseo ile go sebakanyana o nagana go ka di lukisha. Au wa wa selotape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetsa di extension. A kere o tloile ditrake tsa go tlala kudu ka gore dikotsi bjale o re mo imetsa diplaka dula o bolokegile le tlisetswa ke Eskom.
5: Ditoropo tsa go fapana, dinako tsa go fapana, bophelo le bjona ke semphete. Empa leano la stokvele le tshwanetse go tswela pele, mme ditho ka moka di kgona go lekola tšhelete go FNB app. Mo go bulang akhaonto ya FNB stokvel ka tsela ya digitale le le kae goba kae, le kgona go bona mmogo ka tšhelete e tsena le re tswa ka nako e tee.
6: Ke ka lebaka la eng tšhelete e tshwanetse go bonwa ke motho o tee fela. Ka akhaonto ya FNB digital stokvel, ditho ka moka di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang gona ka FNB app. Fetogela go FNB logo. FNB, touche fetola dilo tsotlhe. Bona le dipeelano. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited. Mwa di tirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao.
7: Thobela. Thobela. FM.
8: Mo shata mo tsebo le boithabiso.
0: Yeah, re na le motheletsi jo a sa re botsa go ka tsela ye beno re o ile a lemoga ka gona gore ka mo gae a go botsa ba le kgarebe la gagwe le mogatela le batho. O sa le gona motheletsi wa rena wa mmamorato.
9: Esa
0: le moye. Okay, tswarelo ka se o rebere tsone tso re ya go lefa mabenkeleng ka fa ba no re buile.
1: Terence.
9: A bona ta.
0: Wa striker.
1: Wa striker. O bo se re tlhalose ja bene. Oh.
9: A ke le story seng ga se le ke fele betse go bolo ya ka kamoga ke le ba ja le legolo.
0: Yeah, ba kwa gala. Wa
9: go. A o fihle ga ka kwa dire ke go tshitse maratho wa gagwe. A re o fetsa o tsone ba o tlile go Terence.
0: Eban, e bile ba bolela o a tse lo rutshile le mang?
9: Ba mo ke motho re ke phela le yena Terence re kgona go tloga ka moka re ya kua.
0: Oh, o bolela ka go setsebe selo yena no ra o tshile o tshile le Terence.
9: Eh, yena ke wa tloga tsa Terence ke mo go era mo mongwe na le yena ba tlo ba ka mogolo.
0: Okay, all right, yeah.
9: So ke mo ga ke phone la Terence. Arabe phone. So garama. A ifo na le Terence ra ba ka ba ile guys ba bo itse back as foot.
0: Yeah.
9: And I can go get level ke level la si si bana go tsi ke tsona tsana na na ke tsone nya ka di lift go lift.
0: Yeah.
9: Ama sa di ke ama dzile nga go tshe go le lori ya mo ke dulang straight.
0: Yeah.
9: Awa ke fihli le bega sport di ke se bega sport ke tsena ka gai. Ke re ke mo phone le gape.
0: Mm.
9: A ke phone la gare ya ka e ya ringa phone wa e araba.
0: Yeah.
1: Mhm.
9: Ora ke o mo phone nga o gare wa ba jo mfuna ka re re ha no founa ka go iso ke ra man a ke ro kha re ba ke le go botsa ra ka ke tlo la to o kae go njo wa le mpotso ro kae ke tlo la
0: mm
9: ora aska fela pele ke tlo tama wa le ke tlo founa yana a dira ba founa e phone a fetseng pele ya ka yeng ya rena man a ri ga go Terence
0: mm
9: ba bana motho o marata wa marata
0: yeah
9: tsena kana ro ka re bile iri ya bolo sume e bushiego kore motho mara ka mokire ke fitse gate ya Terence ntse ke dirile go lebelela gate gore di ata ka di pira a se sa tsena ka mona
0: mm
9: awa need ya ba itse se ta fela screen ntse ke le ka dira tsa tsilela ke tsene ka gate
1: mm
9: aka kokota kore ka ka ke ntlo re ke ke le tswala ka tjo
0: yeah
9: ta boela ga ba ka no dula ka ga ba tshwerense until e ba 3 ya masa ye le re dira lo tshelo re ga di a lo
1: oh 3 ya masa
0: en ga tjo ka mo gare ka mo ga ba tshwerense na tjo
9: ke nna ke re ke re tshe ma thuding mo garage so
0: yeah
9: cause o kokota metsinya ba thika ba ka re wa nya ke so ke be ke go bona ka ka ma hlo re ke nne tsena a re ya ma sa tjoe o la le ba
0: mmm
9: a le le la ba tsena ka ya mmela ga le ke go bona ro tswa ma batjo ke no tswa ma filereetsa jo
1: yo
9: a se ke bitse ena ka line ke no re terence o ra re go wena o dira so ka fetse ka mufurella ka tsela le go ne le nna le yana re bo le di shane bile ka tsanya ka lo mmona go ra ke dumile re nna le yana re ka bolela
0: Yeah. Yeah, no.
9: Ke ile ona ona lo mo wa ga na sampa tsara. Wena o soka khantse di man. Ke se di go polwe.
0: Mm.
9: Ara wa di poloka, ke tlo fola.
0: Mm. Re le ba kudu ka ka gore leletsa go re fa maikutlo a gago tshetsi le go lana le lantshirogele. Ke gona re ba bantsi ba tla ithuta go tswa go se o sedile. Bang ba bona ya batho.
1: Mm.
0: Eh. Ba ba bona ba dira dilo tsa go tswa tseleng.
9: Ba ka nnete.
0: Yeah. Okay.
1: Go tla loka.
9: Okay,
0: thank you, Papa. Okay, wow.
1: Hmm?
0: Striker.
1: Yeah, man. Oh.
0: Terrence. Si jamu to a back line.
1: Ay.
0: When oru garu atiba oru baska nuish. Ganto o anuish a striker as anuish.
1: Ay.
0: Hello, ana. Esh ya. Kabo Terrence oka ba tsenche paving. Bona ona ona paving ke yana gone ngole mo re dieta ditsene ka. Nda gona le paving oka ba sa bona gore go tsene ka fa boela mora wa rae gore ra ba. O tsiba dieta tshe.
1: Botata gape go le kharobele go se arabe phone ga ntshintshintshi. Mo a tlo araba ngi bile gore wena a o to ba honle le chama o gare a o tshi ga botse. Gana mauwe.
0: 1556.
1: Yeah.
0: Ke na gore na o ntshirwele. Yego shela tela go re tlo go fa go yona ke la kala la go sha la go se sone le selo ubuntu band ba re skim sam
10: se ke se alemo se loshi sa go thabisha le jati ka le jati so le se le mo sha to botsa le mo itse le
11: go tu le medi ha mo go le mo wa
12: ha re be ye botse ya go ikhantsha go 89.5

0: wa kwa go sheo ba re ba o ntja ya ka ya masapo o skim sa ka re fere fere fere fere fere ya o striker sa ka bophelong
1: ya
0: Ubuntu band featuring Malume Vector ke yone re sha go tabeng tja iri ya bone o rile ke ntse o sekana
1: ga striker ra ga bele mona sentjo ka nya ka ngo ba sona morao ga kana gelo iri kuleng striker ra Terence
0: ah ona le striker tja go look bona bona le batho ba go look ona le batho ba go se look
1: ya
0: mihuta ka moka ona le motho go tlela bus wa go look ona le motho go tlela bus wa go se look ona le mogashi wa radio wa go look ona le mogashi wa radio wa
1: se look
0: ona le police la go look ona le police la go se look ona le muruti wa go look ona le muruti wa go se look ona ka moka dilo
1: go ka do amogela gore rona le lo tja go loka le tja go seloke
0: sa humano hloile motho
1: ba ka botsi mo pilong ya gago
0: humano hloile motho ka ba re ke Terence re ya botana tsa ka ratwa e hona mtha mo kila wa striker o kila ya o tlo kwa bohloko kudu no go sha hore okay go ngwe kae kae gona le Terence go loka go ngwe kae kae gona le striker a sa go loka
1: okay ke ska ba pesha ka go swara
0: a and niggas
1: no
0: ire ke abone
1: yeah.

0: tša moragorago mebileng go ntširogele Tšobela FM mošate wa tsebo le boithabišo legala la mmino wa gospel go Tšobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Tšobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo
1: motho mo makešiba wa ba iketsa tšipolelo ya leleme la gae go moremogolo ya diagametseng ge e le bo breadwin le bo timi tom gona a ke sa bolela ka gore sepedi sa ntshe se elela bjalo ka noka ya moala kona noka e tetše irile tshwaebo ya maribaneng aga re re gola Tšobela FM ya mošate wa tsebo le boithabišo ke nnete le ba dirile mototo bolesi ba phitha se bothoma le kgono ba ikgantšha ka lena halala mošate wa tsebo le boithabišo halala go ya mashemong a sotho bana ba mosadi yo moso e le nna moanano wa matšhwene ya lebule tšhene se naiwa mele ka makopong a e naiwe ke re tša manaka ke tšhaba go robega
0: hashtag Tšobela FM 66
2: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go lebjalo ga se gantši ba bolela ka bana
3: go a tshegiša ka gore maemo a bokamoso a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa re nka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga sku motheletše ka iri ya bohlano ka letala tše magareng ga tše dingwe. Kgoro ya thuto ka provinceng ya Limpopo e eletša batswadi le bahlokomedi ba bana bao ba ngwadišetšago bana ba bona go hwetša dikgoba mo ngwageng.

0: Kala nawe ngawe baby DJ Radix anale Danya Devs abari iwashi ke mebedi fela metsotso go iri ya bone ya botlhano go lana o lunch rogele go ya tlhopolodishano ja rena ya lkhone ja wena o reng gona le okay rometse mlaetsa ke tlhoka ina fa gere be re botsisa ya go pala re be re botsisa gore wena ke ka tsela efeng e o tlileng o lemoga gore ha o tlileng wa kwa dinnete wa bona dinnete tseo go di sola motlhomong nako engwe o bo sa sole ya fela tšatši le o ile go a bona ka gago matlho ka sia gago gore ba tseba ke mo ona o fedile go ne motho mongwe gape a leng gona ka gare ga kamano ye jaanong tlhoka ena fa o re yena o bone ka ge ba thoma go bogana ka mapae a re tšatši le lengwe a le motho mongwe a tliša yena ba le mošomong a tliša boyfriend ka gae mme morwedi wa gagwe ya ba yena bonago tšeo ka moka mme a tla mmotša ga a bua gae a re papa go be go na le motho ka fa go be go na e motho ka fa ba mo diretse tee ka di-biscuits wena o sego a ba a lapa motho wa gona a kgopela go yo khutša ka kwa kamoreng
1: Sebete seo
0: ke sona selo se beno re semakatsa le o feta fela ya ke tsenwe tsa dilo tse beno re di a diraka ka rata go kwa wena re tlo theletša di-voice note go kwa rona e ka ba babang ba reng bona
2: e poelano le re kopotsa mathata na motho o sa le ke mmotsisa ke re na go ne ntwe a sampotseng yona na a gana tha tshele ke itotsa maiki ya moadulang ka humana ke re kotsa dilo tsaka ka humana a na le kgarebe ka nako o ke sa tlo fetsa go lusa ngwana wa tsa operation in direct a wa kana mara ga o gane tshele mamothao
1: ouch
0: ya iri ke botlhano go latela ditaba mphomo ra sirosa re tsona mphoso.

0: Exe, ntanga.
1: Eh,
0: hi man. And like there's something say Laura ke squishish ka wena saki.
1: Ke nthu ke ndi si.
0: Okay, mfethu ntshela.
1: Eh,
0: umphithela engabotsi wena man.
1: Ke ya fita.
0: Yeah.
1: Ukhe ba ka tsaba ya uri ku khutisa cha ine unyo gore ke.
0: Saki, tshofeta mana ke bona ma jija, ke di zwakala ka hiwa cha ba cha ba ke re nga lwena. Ha u sa ba fito, ndi ntsanga ne.
1: To me. Na ke tsebe selo. Ukuri wa mbujisa ke ata mbujisa wa kujisa mara ai na una tricky tsaba.
0: Okay, me bra.
1: Eh.
0: Ke go be like this.
1: Okay.
0: Din tsanga wena because ma tshe tsa sofia jo mfeto mana o mphetu ge tsi me bra.
1: Yeah?
0: Yeah.
1: Ai man.
0: Ene wa no ga rwa tsi ba gore ne le baka le go le
1: tlile. Ke tsi ba yini tume ke tsi ba yini. Ka baka la na tsaba tsa le madam sofia. A ke di tsei.
0: A ke ga no bona ba o sa tsene mara me bra.
1: Ah woman.
0: A sa ke bona. Ke di fere fere no mfeto. Ke a bona le go le thoma go phela ka ofela. Gore a sa nga o tshaela anything ka nna jo mfeto.
1: To me. Nkago wa bana ba jere wena tsama tsao le madam Sofia a ke di tsebe you don't know it try ya bile o bile tsama ya hore wena wa motelela ene ka mkhomo tsela ka bana wena o jotena he before
0: ah sa ke tlo mfete mona bona ke the very same thing yelo ne le malonya na moki ke bile in hot water tsho mfete ka le baka la yona pattern ka ya ga ga e go ka ka renga le yena tsho mfete
1: he hey tlo me nan tshelo nga ya ba lwana ke tsama hore ke o pela o thompe madam Sofia
0: ke ga ne ke tla mo thompa wa bona wa bona o bolela maka ba o tla o thola
1: ai ai o ke apetsa ka mkhona ke ba maka man
0: he okay fine ja bona ke tla mo thompa mfitsa pata ne ke khola hore o ringe le yena at least mfitsa mana e am face space nyana na ke hore o bolela le yena motho mongwe re ka di betha gape gore o mfitsa mana o ringa le yena a o sana space nyana sa hore nna le yena re ka di betha gape
1: ei what's up kid ke tole ke tsaka mkho o ngobela ka ona mara nna ntshe ile hore ke nyaka go bo tsana ke tsara le cha o tlela madam Sofia please
2: o ka nna bolela malavu o re go diragang a ke busy for now
3: oh mo ha ke kule masedi a re ne o boletse le wena ka taba ya tola
2: yo ke nnete e nna ka ikgakantšha gore ka ikaka e kakaka jo ke timetsa gana mo ka ite o ka re a ke kwešiše kore ke tlabegile ke tšhogile at the same time
3: o rileng ge mofetola ka gore e taba ya toro e kwala e ba tshwantse kudu ka kwelapela ka mane
2: ya o tlhalositse gore Dr. Letebe a happy wena o bo robetse then wa thoma wa re mma batho kore ke o gane wena wa olora ka nna
3: toro ka sekgethele gore
2: ha wa mara o kgetha nna
3: bona le nna ke le ga ka ba botsa bo matsheko ka ba botsa no toro ke toro man
2: toro ke toro le nna ke se ke se buletseng Dr. Letebe ke mutse the same thing ka re toro ke toro e yo gore botsa botsa ke jo bolela le batho ba ba go a ke tsebe le gore ke reng ke jo tshwara mo ke letsa gore ke jo ba mollo yo tshwaregile
3: ano mo hallo ene o na re ka mkhonti ri lenga gona ba se go lora ke re tau pakishi ke a tla le nya ke lo tsara tlhaka tlhaka no ka kwa ayo man
2: Ish. Ke a gokwa so bona ke be ke sanagana ne ke nagana gore re emenyana ka go bonana re be very very careful ka gore re tlo tshwaro
3: a re bone ka ne ke ka mo ofising wena o mokae ke bolela le wena so
2: ke ka koloing ke bolela le wena so ke le ka koloing
3: ta
2: wa thom a o mo bete drive wa bona uri u lora ka nna musadi ya go wa bila yena masedi le nang sekishiti u nya kompo khani mara le na bana le jwa mara
3: ah
2: wena o ka kompo we are not safe
3: so wena o re lo ro hanje lo thoma go nya kong kuna kuna o ntraishe traishe ke re ke nyo go ta yo lo tonti ya ga mogomo go fela ke a ta ora ke te
2: wa shapo shaika tham
3: thank you
4: Na mafa ka bontsha lena nke ke ya pikitle ke bona ke bona ga botse batho wena didi
5: ema
4: o nya ka nka mogaka
5: ke nya ka nka mogaka sho
4: ke putsong go tama nyane o buditse ka re le tsatsi la mohlolo titi wana le tsotso no no ela ga gore go ke ngwana ka re le gele ka khora dipotata ska ba tswa le tle ka mogaka
5: okay makitlo tlhola wena o tlhola ma ke nya ka o tsiba gore go dira ga la eng magareng ga ga go le re thabile wa re thabile go rogile e fela ska tshonya ga mma ke mogadile
4: o reng
5: eh ke mo
4: o ka gala ma ngwana titi o gala ma mola wena ka bona o palela ke go te gala
5: nna mo bolela bjang mola nna ke le ka o lukisa botata mo
4: o lukisa botata bofe nna ka moga ka gone bothata titi bothata bokua gago le ga mojela ka baka la tsotsonono e ya lena le rego ke ngwana aoa mara a ke sole a ke re o abetse
5: mma wa kwa jale o e nametsa thaba ge gore o abetse ma
4: ngwana o le a sa topa fase titi o abetse wena ka baka la gore wena ke lekile go go kgala ke gana o tsola lepisa wa tsola le ena pele ga ge re thabile a tlo o dia matlakala a diang a go bontšha gore o topile go wena
5: mma please a re tlogele taba tseo please let bygones be bygones
4: a ke re wa kwa ke go tsentšha sekolo ka tšhalete tšaaka o a fetsa o ntho wa ka segolo
5: mma nna ko roge mo ke leka go go bontšha gore a re leba le taba tša morago re lokiše go ya pele
4: ke re o lokišang titi o lokišang o paletswe gale
5: ko go lokiša okay mma nna ke leka go lokiša fela wona o oketša wa senya o sele go feta
4: jale re ko go botse e re nna ke lokiše pele ga ge go tlo go senyega ntswele
5: eme
4: ke re ya borekgwa titi
5: e onkura ka geso
4: fa ka moga ka pele ke dia sebata kgomoo ke botsa batho gore wena wankgama
5: e re ko o botse mma wa bona kamo ka mong ka setso
4: tswa
5: se tlhabe sebata kgomo o tla kwa ke ma o se tlhabile se tlhabe
6: moruti kgole
1: alleluja
6: yo gape ke makeetse gore ga bose botse ke mma motho wa go di o kokota ona ka moga geso wa na paska tloela batho ba etla ka moga geso o dire letšatši le subese
1: ee ke a kwešiša ngwanaka hai mokgwa a kerirualo tabe ka mokgwa e o ne go galenkgwa ya gwaya ke nogore ke ithwale le gešetše le monyamana ee ka gore ke ile ka leka go feta kua mmyaneng mmete a sentaola wa gago ketsa o sentse ka nogre aa nka se bopethoko a ke tle ka mogae
6: aa le nna se gale ke tšhaišitse
1: morutikore
6: ke a bona re ne o fapana ka ditsela lena ge le ya kua nna ke re ke boa ka gae
1: hai e fela e ka gore šhele lešitse lesobetse a se katlhe re ija mokokong ya wena re tšea nako mokgwa re thabile ke be ke tlile goreng ke re re hanta-hanta ka mabarebare a ke a kwelego ka wena ge ke le kua mabenkeleng
6: le šetse le kwele moruti ka baka la gore batho ba mo matlhakong mo ke a tseba gore ba ntlhoile ebile šetse ba ile mphetoša kurante ke re ka mo ba bolela ka nna ka tsena ka mo ke leina la re thabile
1: aoa ke tla reng ngwanaka a ke re le nna ke ne o kwa ka mokgoba o bolelang gore gape na pele go segiša magola go ka batho wena ga re tlogo moapola le diaparo
6: kore mara moruti jo mpotsang nnete
1: ee
6: gore ruri ya kgonega tabene yone o ya kgonega ruri ba jo gore nna ke fetogile legafa
1: solo ba go thoma wena
6: maaka fela moruti a ke nyake go bolela maaka
1: sekua ilana
6: o gona motho e leng gore a ka di o tlhobola mokgekolo diaparo a apere wa tseba moruti
1: gape
6: ke kwa botlhoko
1: le nna ke se sentlabile go ngwana ka gore wena morudi a titi o tlogo o ne o roga makgola go wa ba wa mmitsa moloi a oa re thabile
6: rre moruti
1: e le gore o e dirile a oa swaba ngwanaka
6: ga se nnete moruti
1: ee
6: wena o ka di o itshepa taba gore nna vele
1: ee
6: ke tlhobotse mokgekolo diaparo nna ebile ke be ke ne o nagana gore motlho mongwe ge be bano o bolela bano o bolela ba ere ge ka motlho bola diaparo bano o re gore motlho mongwe ke ine o geila khibe ya gage ka nnete ga go na le selo sa mokhuto o moruti
1: ei gape nnete yona ke be ke sa šhešherekane ke iputsa gore o bo o tseno ke eng o ka seno o nama wa re magola go wena ke moloi le gona oa tseba gore ka mo aforika borwa go reela motho wa re ke moloi yona ka bo yona ke molato le gole ongwe o kaya
6: jalo e reng ke le botseng e e leng nnete moruti
1: ee
6: nna koko ke mmoditse nnete ya gore wena ge ke re moloi ke be ke ne o ra fela gore o gana nna ke nyalo ruri ya kgonega moruti koko waka a ne o gana nna ke nyalwa
1: o a wa re kwane go ena gore jalo re thabile o a dumela gore wena o biditse mmama bona gore ke moloi a wa phusa le godimo ka se le bone ee
7: e banna ke ka mogo e fedilego ka gona kgaolo la bo2430 kgaolo ya go beakantšhwa ke KZ ke tlasengu mahlangu ra engwalelwa ke rathabeng mae ke modiba motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletše le motlhagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo Isaac Silo Mashila na gona le kgaolo mahlakong yeo e go fetilego e gona ya humanega tsena go di-podcast tša Thobela FM www.thobelafm.co.za tšatšile lengwe le le lengwe re boledišana ka tlhogo poledišano ka ditiragalo jaaka mo mahlakong go kgatha tema o no tsena go matlakala rena a Facebook Thobela FM mahlakong Thobela FM yaka le ya moleboge madira romela WhatsApp voice note 015-297-6159 šala gaotse
8: FM Mushate what's up with Tabisho
9: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka tsheko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya ka re tsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosingi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramola wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya akaretsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, KFSP e dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
8: Dingwiti di swana ka tsela tshintshi. Khotlelelo. Maikemisetso. Phishegelo. Sedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingwedi. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup. E diretswe dingwedi. Ma Afrika Borwa. E bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
10: Ebony Insurance Brokers Batsibi ba tsa di insurance go thoma ka 1989 mengwaga ya 38 ya go feta re dutse re thusa batho ka insurance mo dikantorong tsa rena Polokwane Groblersdal Kempton Park Lephalale Bakersfort Janefair Stoyando le Rustenburg e ka ba insurance ya taxi go ba ya legae kgwebo le sefatanaga sa gago ikopantshe le Ebony Insurance Brokers mo go 0872232669 go ba 0834421650 Ebony Insurance Brokers ke mo abuyo a dumele je go wa ditirelo tsa ditšhelete batsebi ba insurance ba mengwaga ngwaga
11: a ona le kgobalo ye tlhotse go ke koloi mpi ya go betshwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo semphoso wa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanya le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street Office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015-010-1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
8: moswa le bokamoso let's go kamoswa le baswa
12: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloelo
13: Major League birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di theko tsa ditholetjo tsa motheo. Ka di ntjola ka tshe belo ka di 750 gram tshe pedi tsa Cremora coffee creamer ka 99 rand. O bo reka le di 10 kg tshe pedi tsa Super White Super Maize Meal ka 159 rand fela. Di ntjola ka go tshela go fitla ka di 10 tsa Agostose 2026. Ga Shoprite fela.
14: Bola ditoyetse ke bego ke di gopela fela ke gopela go e katakatelo ka mathuko a ka ge ke sna go sorwa ke boroko di voice note tse di bego dire o ntiletse ge o fitla moya go ngwanaka o phetse bophelo bjo tlhabe gago o ntireletsa le ge o se sa le gona lefaseng tireletswa gago ke sa ekwa ke a leboga mma
15: Tsepa Capitec Cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago. Capitec Life Limited ke life insurer yeo e nago le license. Ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano.
16: Keteka Major League birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop. Kocha 750 ml efe goba efe ya Gordon's Gin goba ya Spirit Aperitif ka 164.99 le di 6-pack tse pedi tsa dikene tsa di 500 ml tsa biri ya Vanhoop Premium Draft ka 195 rand fela. Di gotša go fihla ka di 10 tsa Agostose ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga go rekišetšwe ba mengwaga ka fatshe ga 18.
17: Moswa le bokamoso le Kgonadi the host.

re nyaka kwa go tswa gone gore na o kile wa tsiya sekoloto seo e leng gore se go thusitse gore o kgone go gola goba o ikhwetse o fitlheletse dilo tse boo nyaka go di fitlhelela eupe wa šhala o na le sekoloto wa se patela gape tse goba o na le sekoloto se e leng gore se go šile o imetswe dikoloto tse e leng gore di go šile ka gare ga dikoloto di go šile ka gare ga tlhogo di go šile ka gare ga kgatelelo ya monagano goba sekoloto se e leng gore motlhomo e ka ba loni e le gore o etšere o etšea o nyaka go thoma kgobe ya gago kgobe yeo e šoma bokaone e dikoloto batho bantsi ba na le dikoloto gore wa lebelela gore na ba tsene bjang ka gare ga dikoloto ba tsenywa ke eng ke mo o tla go kwa go batho ba bantsi ba lela ka taba ya dikoloto re dikoloto ga di a loka dikoloto di a tshwenya dikoloto tse aa dikoloto go di patela ga botse dikoloto tsa gago di patela ga botse a di tlobala bothata and ga gona sekoloto se se sa tleng le melao le dipeelano gore o tlo kgona gore patela 200 kgwedi ka kgwedi gonadi re reng re re se a vuma sekoloto se sengwe le se sengwe se e le gore wa setse ba re o tlo se kgona na go palelwa bolela le rena gore botse gore ke a palelwa nka se kgone go patela kgwedi re a dira a e r d bele a re bolele le baswa motshele jo thobelo fm ke kgopela gore ke bolele le baswa baswa be bona ba e le gore ba re tlhalosetse maitemogelo a bona gore na o kile wa ikgwetsetse re loan goba o kile wa ikgwetse o kgopetse mašheleng kae kae mašheleng ao a go thusitse goba mašheleng ao a go beile ka tlase ga kgatelelo ya monagano na 086 0024 5 2086 0024 5 2 ke kgopela gore ke bolele le baswa ebe bona ba e le gore ba namile ba re tlhalosetsa se segolo ke gore re lemošane ka bokotsi goba go bja leineng la gago ga botse ka lebaka la sekoloto sekoloto sa gago go ka se patela ga botse o kgona le go ka tsena ko gore gongwe le go gongwe wa kgona go tšea dilo ka sekoloto leina la gago lebaka ga botse le ba maemong a mabotse pele rena re ya ke senyeletse e rena ra ke senyeletse ra re mola re sentse ra tla ra boa ra re nna ebile a ka rate dikoloto batho ba dikoloto ba tla go founela gantši batho ba ba lapiša a ba lapiši a ba lapiši o tšere sa bona wa ba botsa gore ke tla le patela wa se patela ba go leletse a o sore mogae o a tšhaba ka fa o tla gore ba lapisa 086 0024 5 2 a re boleleng baswa a re boleleng na le lena ke nyaka moso ke nyaka gore ke bolele le yena e mezwa Tom London Z Nhle gamagole Derose gamagole Rita

0: ke se porke nna ke no tshina. Mara ga ke no tsoma ke tsena ka Hammans kra le ke ya Gauteng. Gore kra le ke piano. Go se re go nna re tsama Gauteng. E mezwa a ke ya Gauteng. Gauteng dumela.
1: Ga gona supermarket yeo e chipile go phala U-Save. Seo se ra gore o hwetsa ditshekelo tse kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa, ditlhogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši. E kgoletše 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 900g ya dibokomo Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Di hwetšagala go fihla ka di-10 tša Agostose 2026. O se hlaele ke dintswela ka tšetše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši. Ga U-Save fela mo dijo tše bose di bitšwa ganyenyana.
2: Okay, di badina melo tsa bana. Mosong mongwe le mongwe wa mariga. Bana ba rena ba tshepetse go lena go ba fitlisa dikolong ba bolokegile. Fela go nametsa go feta tekano le go otlela ka lebelo go bea maphelo kotsing. Gopola, bana ba rena ga semirwalo go nametsa go feta tekano. Go šitiša gore o kgone go ema ge mebila e kolobile goba e na le lehlwa. O tlela ka maikarabelo, fihla o bolokegile, tshireletša ngwana yo mongwe le yo mongwe maetsong ka moka. Molaetsa wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le ge go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana.
4: Go a tshegiša ka gore maemo a bokamoso a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang. Re sa reng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete. Etela holdmyhand.org.za.
0: Tshela pele metsene tshe tshela FM ke le semo se yena fela metso tso ya iringela rena ya bona so metso tshela FM ke le khotla ga tshela Africa borwa a re mo go 87.6 ho fitla ka 2.1 mo go www.tshelafm.co.za a ke mo lo ka re khotsa gona go kaganya ntse le go at tshela FM yaka Facebook Instagram X a ga mo go le keng ke Facebook Instagram X le TikTok re tshela mo ra go metsene tshe tshela FM khono bona tshile tshe botse tshele hore go di latlhela go ka go ntse le ya go metsene tshe tshele fam re mo tshela pele SABC Plus dona ke app ya rena mo SABC ka khona go ikholetsa yona go Google Play go ba App Store khona go tsheletsa le go bogela maneno ka bokana gona a SABC ga mna tsofela biya le ke lenela mo solo ka mo sona ke ne go le the host ke na la ile go ga mahlo re tshela pele re tsene ka mo dipotleng tsa baswa re nya ka go lukisha taba ya dikoloto le baswa bontsi ba rona bele ka baswa re na le dikoloto dikoloto tse ntse le go re ikhotsa le ka gare ga tsona ke mo ile go re re tsa di loan re agela batswadi ba rena re tsa di loan re agela batswadi ba rena re tsa di loan ra nyala re tsa di loan rena magare a go tswa di di tripitse ntshi tsa se fele re reka miriri re reka diaparo re khotsa re le ka gare ga dikoloto ka lebaka la diaparo tsa bana ba rena ba bannyane o khotse motho a rekile diaparo di ja 10,000 o ipotse gore na gabotse mona bona gore le a hlaetsa ka mogae go tse motho a tladitse trolley diaparo so tsa bana ba re ke tsa marega gore wa lebelela ke papa ngwana fela wa shomago go feleletswa go tsewa di-loan go diriwa le tse ka mokana ga tshwana bele re nyaka go ka go tswa go mosa gore na o kile wa ikhotsa o tsere loan e leng gore e go beile ka tlasa gatelo ya monagano goba o tsere loan e le gore o ipatetse gabotse fa o e leng gore o kgweditse leina la gago le gabotse le phepesela le le letalana goba o kitimišana le dikore o setse o tlhoka ba di-debt counselors gore di go thuse ke eng se se go tsentseng ka gara dikoloto bele ka moswa 086-000-2452-086-000-2452 gore o lebelela sekoloto se la mola o tshwere diloan diloan jang loan ya eng bekeng e la re ile ra re bere boledišana fa lengwe o mongwe wa baeng ba rena ra bontšha ka tsela e e leng gore re tša diloan ra diša fa e leng gore a re tlo kgona go busa mašheleng a gona o ka setse loan wa re o tlo e patela ka mogolo wa gago a e kgonagale loan go o itšere se o itšeelang loan o tshwanetse gore se go busetse mašheleng ao o kgone go patela loan eo bjale rena re tšea difatanaga tše dingwe tše dikoto tša re tšeela megolo a rena ka moka ka fa o kwa go batho bantšhi ba re kore tšhelete e ke golago a e patele selo a e patele le koloi a e patele ee o tsene ka ra dikoloto go ba o tšere koloi e koto ya go go imela o tšere ntlo e kgolo e le gore go tšeela mašheleng a mantši o tšere diaparo tše dintšhi tša bana tsa Christmas a re ko wena moswa 086-00-2452 ke tlo ba ke amogela baswa baswa fela e seng batho ba bagolo batho ba bagolo re a tsalane le dikoloto a re ko ntšha baswa le kgono
5: thobela FM e kete ka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa malora Dr. Nelson Rolihlahla Mandela thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re tšwela pele goba lentšu la gago nao sa gopola mantšu a
6: wena le yena le kgomerelane yo le ka leleme le mare so babele
7: šhito o tšwela pele na le wena kere cigarette ashes on the floor fela pela momiki ema pele re rala
8: ke nna letswalela mothiba bommakobo tsenya mašiala gare wa rata o bone le botshen
9: e bona kwa morago fano o ne ba moletsa fano banna ba tswa fano ba roxide
10: a re tlhokomele bele ka gešhe re bonetse gore madume ka poskara tsa go thobela FM go bala go bonolo FM private bag x 1067 for 10700 bana bua war not 15297 0240 e le ge o latlhela fax wena
0: Hola, eita hola, ya tsamela FM be dira e film tselo tsamela FM re ke tseka ngwa ga kam kana ga hona. Are tsole pele ke le sumene fela metso tso tso iri o ya iri ngela rena ja bo le some. Re mele tsena fa ke le ba so wa pele shura mamoela ka la iterlo tsa ka modumela.
11: Kona le dumela o tsaka.
0: O go sa bo bengwa na mama.
11: Hai na ke ra itse kona.
0: Are bolele ka dikoloto tsa gago e seng tsa batho ba bangwe.
11: Ke re dikoloto kona di ena na. Yo. Na bona wa tsere ke ngi di loan tse o di tsuri ka mo go longwa na.
0: Le jere di loan le dirang?
11: Fresh. Kona di peer pressure.
0: O la la ke batho batho ba nogo gapeletsa go laola o bona gore o wela ka kotsi lwana wa ya.
11: Hey, peer pressure kuna di mwana mma di girlfriend ala o ntse ke tsheo ya le mo lo gona o sala ka nona di no no tsheo di lo no ro no go tso fa tsa di girlfriend o gona ba fa di ala o ntse.
0: Ke le mona ga ile gore girlfriend ya gao e o gapeletsa go tsheo loan o bana ka re le ya ka e bona le yena ka re go ka fella ke moshomo tlo go tlogela. A o e bona ka re bialo.
11: Eish, so ga re bialo tlo ba tsa marato ke tsheo le tsona di re tsiri ka megolo ya le kuna di ya rabalela
0: mana. O ka se hwe go ka phela sina msadi mona.
11: Eish, a yona ina bori yona ni trivia lo mara eish o tsere ke nna o kila bona belo se tshudu a ke rona ona na na o gare mbi motho wa gona o dar le dabong tsana tsela go mga mbi a gona o ga gulla mo ga gena a no ba na kana ona no
0: ora ora ra o ka ga la pa le mosadu e leng gore go sina chalete o ya go motiela loan ya go mofa chalete ya go dira eng
11: a dire re plan a se khulana ke na rno motho ga bona re dieso re na ke dire loan ke na gana rno maybe re ka kira go bonyana ya re tlisinyana re gono o zama re be le extra money nyana ka tswana nyana ai ya be le tshile re motho a se je bona itlukile mo ntse message ya wa fetoga
0: mosadi a bontshi chalete wara
11: a se tsuna le ga dula na le ga dula
0: a nna ke no gata gore o tsere loan ye bo o itjela go ya go thoma gwebo ene ba le go dilo ga di sepele ga botsa gona bia le eupia ga o ikhotse le ka tsa gatelo ya monagano
11: se yona nga dilo se le kana le selo gore ke me ke se tsikuno fela pele re di tswaneng wa tseba
0: o tlo tsho ngwana mama a re no kholofela gore o tlo
11: ke tswaneng o kila bona mara bona le gidi account tse dingwe tsa di aparo account ya finichara and then ke loan ga motho go dilo tsela di ja more than 50% of salary yao ga motho go bona breadwinner so ntse re ke dijo di grocery transport hey abo go go re mmere go bona go re o le selo mara before no bona different no ha o sa e bona because of hey u dula u shotile man
0: u dula u shotile u dula patela dilo tsela ntse ngwana mama
11: ah mara di ta fela ke le sena ke re re motho ala anja a le ga mkhwano ke le ke thutu
0: O tlo fetse ngwana mama o tlo fetse
11: botse ene go jena go na di ga onya ga thaba nna ke tsore nga o kira bjang ke nga botlela lo wena
0: bonolo nyana Facebook bonolo nolo o kitimela Facebook o commenta ni bjalo ba nromela inbox o tlong kwetse
11: ke le bo go nna
0: thank you ngwana mama
11: thank you
0: aha lo u nye go iro o fe mo sa di chelete a direng ka yona o bona go re ke nna monna ke tsere loan go na dikee fa mosadi go ra thome gobe nna le wena re tlo kwana mara o tsere loan o fa mosadi tšhelete go ra direng ka yona.
12: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
13: La botsiba gore mmusho o botlhokwa setšhabeng sa geno theletša beke yengwe le yengwe ge re boledišana le ba South African Local Government Association SALGA ge re lebelela ditirelo tlhabololo ya setšhaba ga mmogo le ikonomi theletša beke yengwe le yengwe ka laboraro ka 8:30 bošego go thobela FM theletša ge re boledišana le magoši ditsebi le setšhaba sa geno lenaneo le le tlišwa go wena ka thekgo go tšwa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association SALGA. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: A chap and on a viali by 2 to 500, Bapele, Bata, Huicha, Dichelete, just semester, Yabo Bedi, National COVID-19 Bazari. Now Urichirai, Kalabaka la Chelete, say Kisabaka Sarao, COVID-19 Bazari, 100%, Yachelete Arao, Inwadi Shady Tuto, Admin, ebooks, practicals, laptop, Dijo, Hati, Kabeki, Lit, deposit ya Kamore. O lefa fela accommodation go tloga go 799 ka kgwedi kgetsa dithuto tsa health teaching law media engineering agriculture policing IT fashion hospitality finance matric rewrite le tse dingwe go dira kgopelo romela maina a gago ka WhatsApp go 066 240 0957 ke 066 240 0957. We hokaganye le College of Africa Polokwane go ithuta gape ke 066 240 0957.
14: Malimi a o fapana fapana sechaba le na yeti toro ya tata Madiba e tshela pele go ba mushumo wa rena. Tobel FM e kitika go di tata Madiba. Tobel FM Moshato wa tsebo le boithabisho.
0: Are na meri tshela pele nalo le motho le tshela pele mgae ba ka ona se retsa le ke le nana le motho le ba ka mosona ke na khona di da house tiki tsa mafakile la ile kwa mahlo. Re ya bolela ka dikoloto le go agana bele ka baswa. Le go dira gore batswa di ba rena. Ba tsebe bile ba kwishishe gore ke phosho. Gore ngwana ga gwa tshe loan a go agela ntlo ka mogae ka lebaka la gore wa bereka. Ke phosho gore motho a tshe loan ba sa ditsebang taba ye. Ke phosho gore monna a tshe loan a go nyala. Ke phosho go nyala ka tsheleta loan. Ka gore mogola monnole o felela o patela yona loan e lela ka molo wa tla fetse wa re mogatla go ga go hlokomela bile ga a hlokomela bana. Tsheleta loan a sa go nyala msadi ba rena ba gesho. Kya gana. Ana kampane ke be le fetwa. Na tshelta loan ke nyaki ka re tlobola ke tlala bophelo ba rena ka moka. Na gana loan ba re go tshela 7000 mo go dimoga mogolo wa gago 7000. Awa. Loan ya sa go nya. Ba gona ba ile gore ba tshere di loan ga ne be le ba hlakahlakane ka ga ya go sana le thabo ba fetse ba re lenyalo le buima. Lenyalo ya le buima. Dikoloto ke tsona je di dirang gore lenyalo le be buima. A ke ska tsena la go dika matla le re le kreke mmabane ke be ke rera ke ska rera go dika matla 086 003 0252 ana o mo sa jelo go rukile wa ikhotlo tshe re loan o kula ikhotlo le ka gara ga dikolo tso tshe le gore go beile ka tla sa gatelo ya monagano go ba wena o tshe re loan yeo e leng gore o ipatetse ga botse o kgona go bona gore bua di yenyo tsa loan ye la shitse e bile ga one mathata mo phulong ba gago a re bolele 086 003 0252 mo sa shu di mele tsobela allo.
15: Se se khuna di le ga di
0: re wana le ga ngwana mma
15: re wana ke ra gata pitse ka momoletsi a le go dikhurukhutsa
0: ngwana bo mma
15: se se khuna di wa tsaba loan ni mike bana ka re di le a e na le ka botshata o tse ba o ra botse o di rang ka yana na ke tshere mo le bankeleng tsoko ka motropo ya Polokwane a wa ra bala agreement bo tse ba ra wa tsa ipatela ke re go rekisha di go a na ntredi lo ra tsho ke felle je bile ke no toela le business mara ba shetse ba mphile chalet o ro wa grille le bona se se khuna di ra wa chalet ya lena lo itse a ile so lo e debite ile so u yo makala ba na ke makala ba e debite ile dabolo e ko buella ko bona ke re ko wa go share he bank statement e she a dire so a isa le o le shopu le mamthano ba yora intseng chegara dikoloto ye a ema business yona ke sa nga sa tsola pele ka yona ke tano shala ka sekoloto ke tadiwa
0: o bana se le gore sa kgatlhe gore o tsere loan o itjela gwebo loan ke ya gwebo a sia gore o itjie o tlo gore ke ya go rekela bana di aparo go ba ke ya go betcha msadu ba ke ya go betcha monna
15: a wa loan se se khuna di usanchi e fu tsere 500 o dire e double chelete go gona ba
0: itjie
15: kana o ye profit ye la ngwe o ibushetse mara o tbo ya le if you profit ya nga o ke 800 then o ra o re wena o gain 800 o thoma o rana business ka 800 o file ba le ba o file chelete chelete ya bona o tlile mo bona
0: na le nna ke re ngwana mama o ka re ka tse ba ra go shisha gore loan mokgola wa yena keng e ka re tswela mokgola byang kona le gore re khotse re le ka tlasa gatelo monagano ka lebaka la gore re gopedi re tso adimisha masheleng ra palela go a boetsa morago ke leboga ge wena o wa tsere o thoma kgobe ngwana mma ke ya go leboga
15: ke nnete se se khona di ona le monno mo wa tsaba o rile go dumedisha ba re ke hashtag masawe wa tsaba o rata kudu kudu kudu o nna mo moletsi ya maboche ara wa go di sheje go nna di ba nna ke mo tshele ja tsanole go o mo holu yo gore ha ba ntumelele ke tsena
0: nna o mo je gore ke a morata a e happiness tsao
16: Ho, ho, ho.
0: Kya le bona di ma fitse le pit.
16: Ho, ho, ho, ho.
0: Happiness. Ke go
16: bona. Ho, ba wena.
0: Chaba.
16: Kuna di radio.
0: Pele.
16: O rile.
0: Ha bo wena botata ba go
16: botse. Ba wena, ba wena. Wena.
0: Happiness botata ba go botse.
16: Wena, wa bona wena. Wena re go botse ne. O sa tlo fetola bana di tshiwa na wena. O ga di o.
0: Happiness wa tsore wena o tswana le bomang.
16: A eh nna ga o ne motho ke tswana le lena o ntlwele.
0: Ke nya ka go botsa go tswana le bomang.
16: A eh wena wena o tlo go ntlwele gore ke tswana tswana le mang. Bana. Ba tle di ba re na le bona. Ba le se ba utlise tsa batho mo moyeng life. Ah. Ya saka ka e bona wena. Mure di onyarna ya o tlompe ya ka mogho
0: yo Jesus
16: hawa mara barile monno bar
0: monno
16: bar magacha o kai hey mona di wena
0: happiness
16: hey
0: hante go bana ngo sanya ke ke bolela le bana ba ba seno go basadi
16: hey o na le basadi monno bo re o re o bile ba bara
0: Hi.
16: Hula.
0: Ai, happiness man. Es chaba man. Chaba.
16: Awa ngwani nyana fukutsa.
0: Eng?
16: Eh?
0: Ai, dare ke jo gona happiness chaba nna ke nyako fetse ditaba tjaka. O tsene ditaba tjaka o ntse le ka bogare ka gare ga lena no happiness. Ku go bo u boele morago tu.
16: Okay. Mokgwa bona ke tshurile
0: ke motseletse ba rile o botse kuna re ke ama rata botata ba kae ba tsheletse ba banna ba rata hunadi phanthata
16: ane sa bile mosadi o mong
0: le bona ba gona ba go nthata
16: a saka wa tsena motho ba re mosadi o mong a re ke rata hunadi ha a o senyegile
0: a tsone
16: e ke
0: bona happiness
16: tsheletse nna go de gopela re ke re ga botse mo station go thoma go thwala nna Bona ka thoma o hira nna mo. Ha. Wena re botse gore o ke ke hira. O ba lwa o tsiela la gato wena wa putse putse ya ga ina mathabata. Gore la pitsi.
0: Yo. Happiness.
16: Eh.
0: Ai. Wa tsa hore ke eng ene? Ai, e bile re nna ke motsa ma. Ai. Austina.
16: No tsama ya o ngwane nyana.
0: Ere nna ke tsa maele, ere ke nna tsa maele.
16: Mafela la beke.
0: Happiness ama pele ke tswagare gale ka moshate.
16: Eh.
0: Ke kopane ene happiness ke gore o ntira gore ke ska hlokisa ba le boitshepo.
16: Ke
0: ntaeje.
16: Ke ba le boitshepo.
0: Ntaeje. Happiness Hani bile nna ke go kopana le batsheletse ba thobela FM.
16: Nna ka se khone gore re be le mogashi o mo Ay, no, man. Ay. ¿Eh? Dale el chocaimo.
0: Ntaetse ke tswaga dikgale moshate ka labohlano ke kopane le monno mongwe ba re ke William mongatane happiness ra gore ge ke kopana le batsheletse ba thobela FM ba banna pele ga ge ba ka mputa ka mokgwa ba ikwago ka nna le mošomo wa ka o mo botse o ko o dira go mo thobela FM ba mputse gore happiness o reng a go tshwenya kore batsheletse kore ba tshwenyegile moyeng ka tabo ntira go yona moya go paledisa ko go bolela le banna le ka banna ande wena ga ntsetsege ke kopane le basadi ba re ko go dumedisa o gana basadi ba go
16: dumedisaore
0: batlo go losa le moga jao
16: a ke dumedise ke basadi wena sekaja wankisa basadi ontlwaeleonadi gabotse mo thobela fe botletseng
0: he banna
16: o boke o botsisa
0: mosomo mo thobela fe
16: mo thobela fm mo wena o tse bore tabe ke hulufetse ka yona go dira mo thobela fe mwana o tletseng
0: gane mo thobela fe
16: mama pe o tletseng mo thobela fe hawa hawa ama lo ka tsera o gabotse wena mo thobela fe o tletseng
0: mushumo wa ho motobele
16: mo ka ka tobele fe motletse go re motobele fe motletse
0: go gasa
16: o gasa
0: mm
16: pele ke khopela hore go batho ba o bagasetsago re khopela basadi ka gara batho ba o bagasetsago
0: gane ke banna fela
16: o wa re khopela basadi awa
0: okay happiness are you ready to
16: go kwa la kwa tsore mo le lanyo le la hunade re khopela le basadi basadi basadi basadi basadi
0: happiness a ke tsamai le go nne ga ke chaishi happiness o ya ga go mputa gore nna motho bela FM
16: ai se ka tla bolela tabe nna ke sa itse beng ne
0: ntaetse
16: tele di
0: o nya ga go mputa gore nna motho bela FM ka go wena ga o kushisi bile ga o bone gore ke nna mogashi o mohlahlwa ke tletse banna
16: ha tla ya bolela ke nna wa bona yo yo ya bolela ke nna e boletse ko wena ke
0: kere ore ke tletse banna
16: na ba na sanka ka bolala la sanka ka consentsa mela
0: ali ali
17: na a ke bolele ke nna motswele
16: ya ali ka tabeng
17: ke nna motswele ke a ke
0: bolela awa
16: ha ha pe ke motho khale ke motho re ho nadi foko tsa banna awa a nkusi singwane a mara ho nadi nke o le seme
0: happiness ka mo go thoma ka moswane mo lena neng la moswale bo ka moswa a ke samogela banna a ke samogela banna go tlosana gore go tsene
16: ba nna o ne mo ke tsenang mo nna o ne mo ke tsenang mo nna ke no le ka fela go go bia tseleng
0: ke tswile tseleng yang tlengwe na o mogashi wa monne mara wa gasha ene nna ke ne botata gore wena wa gasha
16: ke politician wa rena hona dine nna ne ke no le ka fela go goeletsa wa bona nna ke a o rata hona di
0: maila ga a ke a hloki
16: le ka go goeletsa theletsa ngwane ya to ke le ka go goeletsa hore o ska tla le mekgwa e meng mo ya go tlore tlaba aw ke ba theletsa tse ba o tse ba ibile ba ba he ba o nyakela ba aw mo bo yeng life
0: ba tonge
16: mo yeng life hona di monnatsi aw aw
0: I know, happiness. Ke tlo go direla ngwana o wele. Ntwe o e boletse go bona yo happiness.
16: Na,
0: ke a tsamaya.

0: Yeke Tobala FM yalo khotla khasho la Africa borom tele tshwa Tobala FM ki tjalo pla khoro happiness tshoba make ka ra salma ya sagago yonna ko shayo the Rose Brothers ba re hoena ba re is love level la super na ko sala ke metsotso ya sinyane ka bra boga area le so men re mogolana re molela mo re mogolo e bile ke siti go lona ke na le tlhatlha phokeng motho yo ke motsweletsi wa lenane le motsweletsi re tloba le wena go fitla ka area pele go dimo ga hlogo ke mo shupulu go gape bo shopong bya le khono o hlwele meng motsweletsi le tobala FM Sore botse ka mananeo a go fapafapana a re lebogeng ka nnete re tloga re leboga aga a re tseneng dipapatsong tse di botlhokwa tsa lenano le di sa no tloga re boledišana le Dr. Matshidiso Mabitsela. Dr. Matshidiso Mabitsela ke ngaka ya setso o na le rena ka mo dintlong tsa kgaso re tlo boledišana ka ditaba tse di botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa tse dingwe tsa go ama bongaka bya setso ge ke bolela ke ilale o na le rena ka mo dintlong tsa kgaso ebile ke rata gore ke tseye sebaka se ke motamiše Dr. Matshidiso Mabitsela ga tsela ka madibešiagotlhe ke a go tama le go amogela lenanong le la moremogolo bošegong bja lekgono
1: ke bašitso we age ke bašitsa metse ba ga mmamolemane a thatse ke batho ba botshehlo e kgwile le melodi batho ba ga bomabitsa rakororo lena ke batho ba bo mokhunthedi wa mabasa batho ba a thunyi wa tlhatlhela o tlhatlhela ka lefatshe la mogwiliri ke batho ba bometsa moroka a pula ke batho ba bo mogadi moririma le romo la bomogadi ga letlhabe fela le tlhabile le mapono a magala ka lena ke batho ba bo mogoba mogobeledi tsa bahlaloga ke bašitswa batho ba batheletse ralo tšhagole le gaufi mo lekabang le ntsheletsele le gona nna ke Dr. Matshidiso Mabitsela batho ba ka nna ke ngwetsa bodikgoši nna ke ngwetsa ditau tsa mabitsela sejala leopene ka mošate wa tsebo le boithabišo ke re thobela-thobela psapsa diatlaralotšha
0: a go kwagetse ngwana gešo la tsena ka mokgolo kwane ka nnete ga go na le bothata le bjo bonnyane le hlwela ga botse kgaetsedi
1: aa kebe lekwele make
0: re tloga re leboga re tloga re leboga aga ke setse ke tsebišitse motšheletše gore lena le ngaka ya setso le ngaka segaga borena a re bolele nna le wena ka ditaba tše go thekga mabitla go thekga mabitla le nyaka gore botsang ka taba e
1: alright magagešo go tlatse selo tsa lefashe mo le ka bang le ntsheleditšele le gona le kgono a re bolelene ka bohlokwa bja go thekga mabitla go bohlokwa ntse tsema ke go thekga mabitla ka lebaka la gore ke ene bana ba gabo rena a kere bana ba gabo rena ba bolokilwe namile ba bangwe ba bona a se ba robale le ka ipotsiša gore nganeng a ka Matshidiso a re ba bangwe ba bona a se ba roba lena a kere ba bangwe le tso re maAfrika re a seleka ntsatse make la ikošiša so ba bangwe ba ba thebola ba bangwe ba ba tokola go thebola go tokola ke ntsho etseng la ikošiša that's why ke re go bohlokwa go thekga mabitla ka lebaka la gore keng le a makatšega magaga bo rena ge le ya go kgorela bana ba gabo lena a ke re baratiwa ba lena ko dirapeni kua le a makatšega le a tlabega le tlaba ke eng magagešo le tlaba ke gore o re ge o fihla wa kgomana ditlhare ko lebitleng la motswadi wa gago ke ra gore la moratiwa wa gago goba ba bangwe ba lena le re ka bo di-good friday ge le ya go hlola bana ba gabo lena goba baratiwa ba gabo lena ko dirapeni la makatšwa ke go bona lebitla le wetse kore o ka ipotsiša gore lebitla le wetse ande gape-gape motsheletse o ka re nna ngaka Matshidiso o bolela ka eng wena o bolela ka gore lebitla le tlo ba le gore le wetse e re ke go lemoše motsheletse ko gae gore mabitla a thegiwa ba bangwe ba lena le ka re se se Matshidiso gape dipula di nele ande dipula di nele kudu ngwaga o le ngwaga wa go feta a kere e re ke go lemoše motsheletse ko gae gore a re tšee taba ya dipula tša gona ngwaga o le ngwaga wa go feta ke a tseba gore dipula di sa tše di nele ka ona mokgwanong mabitla a ga borena a ka wela ka bontšha ke nna le a tseba ka ona mokgwanong mara a re tšeeng dipula tša gona ngwaga o le ngwaga o feta re di beele ka theko re di beele a saetse le kosa re lebelele morago kua a kere o re mohlhomongwe mogo wa gago a kere ngwana wa geno goba motswadi wa gago o robala mmamohla ke fa mohlala kere namile ka good friday la tsamaya lo gora ge le fihla go go di rapeni le makatswa ke gore le bitla le wele le go ba le bitla le wetse ka ona mphano na mile ge le bitla le wetse ka ona mphano e ra re mogu ola wa geno ola moratse ola wa gago wa go bontsha re eh na a ke a robala ngaka
0: oh
1: like u shisa that's why ke re bohlokwa ba go thega mabitla mabitla a thegiwa ene gape motheletse go gae a ka re a wa sesema tshediso gona le gonagelo ya gore mogu wa ga bo rena a re go bolokwa le gono re be re mmele le suika le gono
0: a ke re gore re ke tsena ganyana gore go thega mabitla fa ke go thibela tseo ka moka le dibolelago ke bohlokwa bya gona
1: ke bohlokwa bya gona a ke re be ke sa bolela tsa ba ya gore ntse maike ba bangwe ke ra re motheletse go gae kwa a ke re a ka ba a ka phikisana le nare a wa Dr. Matshidiso be ke sa bolela tsa ba ya gore nna mogo wa rena a ka robala le gono a ka bolokwa le gono a ke re wa ba go abiwa le suika le gono ka ona mogwane wa ke ba bangwe ba ka re a wa di leng 10 a se di a di a dula ga botse ka ona mogwane owe the soil le suika le wetse a ke yes ke di dumela ntate maka gore di leng 10 go e gona le bia le suka ka ona mogwane go na le gona go ile gore le sukelela le wele a ke mara ye nna ke e bolelang batheletse leng kwe leng kushishe batho baka ke e gatelang go gore ba huba ga borena ba bangwe ba bona ba ba tokola go ba ba ba thebola ka ona mogwane o like kushisha da se ke re ba huba ga borena ba ro batjiwe motheletse go gae
0: go lokile go lokile go tekola mo go thebola ke go diang
1: okay
0: go tla ka polelo e no lo fetsiwe
1: okay go thebola a ke e beka spade se tlhokile ke re go thebola a ke re a ke re ngwana o ga bo rena ke femhlala ka motho lo renge o robetse ka accident ke a ke a tswa re magu a mangwe ke a natural a ke re a mangwe ke a meleko a ke fe mohlala ka mogu wa ga bo rena o lo re go tlhokofetse ka kotse ya sefatana batswa di le lenana ko ngwe lena le go tshia ditaba tsa motso ga bo lena tsa bana ba lena tshe bo tlhokola di ena ka ke letsetse mara le gore le sa le moge ke ibe ka ona mogwanong a ke re morati wa gago ba a ke re ngwana wa gago o robetse ka kotse ya sefatanaga a ke re gona le bale ba letsogo la boraro ba le ba o ditseba ba o dikushisha ba le ba go seleka ba le ke ba gona go sepela ba ya mangye mangakeni a dipelotse dimpe gona le mangaka a dipelotse dimpe a ke re gona le mangaka a gona go tshwana le rena bo Dr. Matshidiso mabitsela ka ona mogwanong like wisha so ba ba direla dipheko let's say ke re mwana wa gago ba morati wa gago o borwa ke femhlala ka Gauteng ke femhlala ka borwa ke namile wena o tshea ditsaba tsa motswa gago o di share le o mongwe wa leloko go ba o di share le mogwera wa gago a ke re namile o sa tsebe gore mogwera wa gago o ba leloko lana o ya no wa leloko la gago o sharing le yena ke yena o le re wa o bolaye wena a o tsebe ga go shisha then all we lo sepela aya ga bo se smatsiso ke rena ke we lo sepela aya ga bo se smatsiso ke fa mohlala ka buripana ba mohlahlalela dipheko ba morekisha le skoloi a ke ga lo re mhlomongwe ba tswa re se smatsiso o tsamaya ka a ke bulele ka koloi ya gagwe ya master go ba o tsamaya ka slahla ke fa mohlala ka maina di koloi ka ona mogwane wa ke ba ile hore ka koloi yana yela ya master a ke na mile ba sepela ba ya konageni kwa ba ba sele ka koloi yela a ke ba tse ba re wena o mmoditse le tshe o mmoditse gore a gape ntate make go sasa wa boya go borwa kwa go mushimoni ngwana ka wa boya a yena o ya ga bo se smatsiso ka lebaka la re yena o hlalifile kudu ba ya ba re ke kolo yana yela le bona ba ya ba re le kona geni ba dire dilo tsa bona a ke re sometimes na go ngwe ba tsheletse lena le go bona batho ba phethile ditelo mo magahlanong ya ditsela a ke re ba thubile mabotlelo le sekushisho re gane e ka ba le re botsetsa keng ba di phetha ka ona mogwane ba di firitha gore ngwana wa moketse re a tseba gore o wa boya borwa le gona a ke re amen o ge ka koloi awe
0: go luki tsala kana fo ke kushisha tlatollo yeo ya go thebola ere ke tshe papa tsho mtheletse ke na le bo Dr. Matshidiso Mabitsela na le bona re gatela pele ka morago ga se
2: bokgoni bja bagale ba maloba dino tšeo di sa lebalegego masela motse a nnete a mzanzi boelang le gopoleng histori ya kgwele ya maoto ya PSL Classics boela morago go gopola dinako tše kgolo le tšeo di tumilego tša kgwele ya maoto ya Afrika Borwa ka mokibelo o mongwe le o mongwe wa go thoma ka seripagare go tšwa go iri ya lesome bošego go SABC 2 e tlišitšwe go wena ka boikgantšho ke SABC Sport
3: Deep borehole pumps tsa boleng, di pressure pumps, di tanka, di pipe, le di dirisha ka mo ka filo le tsi. O ka bona ke la le gaela gago, bolase go ba kgwebo. Ditsebe tsa Hurricane Pumps di tla go thusa go khetha seo se boloketsego ka theko fase. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, Kgaolo City M Nivana ka Polokwane, go 184 Boundary Road Centurion. Le letsa Polokwane mo go 015-292-3452. Go ba Centurion ka 010-597-7843. Hurricane Pumps, we beat any price.
0: O sa theletse Thobela FM ya lekgotlagaso la Afrika Borwa, lenaneo le ke la moremogolo Dr. Matshidiso Mabitsela, o na le rena ka mo ditlong tsa kgaso ke ngaka ya setso. Re tswela pele ka go mmotšiša dipotšišo kgaetšhedi ya ka doctor. Nna bohlokwa bja gore ge motho go ba kere botlhokwa bja gore ge mohu a robetše go bitšiwe ngaka ke bofe botlhokwa bjoe?
1: Itse ke potšišo e botse ke a leboga bohlokwa bja gore ge ngwana ga borena goba ge mohu a robetse go bitšiweng a ka shebo bona a kere go na le bale ba letsogo la boraro gana ka mo gae ka a kere motho ka se motsebe o se tsogile gore motho wa motseba motho o tseba ke modimo ka boyela a kere go na le kgonagelo ya gore ge wena ngwana o la wa geno o le a robetse o mongwe wa ka mo gae o le gore mohlomongwe wa leseleka o le dira dilo tse dimpe a kere namile o a tseba le mmoditse ge motho a seno robala le tlo founela dikgaitsedi a kere a ba sa gore le founele dikgaitsedi pele ntshetse make nna Dr. Matshidiso ke rialo o swantse le nyake modiša re boele setsong sa ga borena morago kwa a kere o swantse le nyake ngaka ya Sesotho a kere a tla a laodise ditaola tsa gage a tshole ditaola tsa gage a le botswa gore e ka ba le gore ngwana wa gabolena o robetsena ka nnetse na goba ba mothebotsena ba le ba letsogo la boraro lankwela nkwešiša kere ee ke bohlokwa bja gore ngwana ga borena ga a robetse go bitsiwe rena mangaka rena mangaka re ile go tshola ditsaola tsa pokolo bra golo a kere ra lebelela gore e ka ba le gore o robetse goba e ka ba le gore ba motšere na a kere ge re ka go na le gore ba motšere re ya morobatša gana moo gore ba le ba letsogo la boraro ge ba etla a kere ba tlo tla ba tla ba lelisa a kere ba seke ba tšea lerole lela just yela mo la feleletseng gona a kere ba bangwe gape ba bangwe ba tlhalefile ntatse make a kere ba tlo botsiša gore moya wa gage o feleletse kae la re moya wa gage o feleletse gana mo mpetse e le goba moya wa gage o feleletse mo fase ke rare e ba a robetse mo fase la ikwešiša then ba tšea lerole lela ba fiela lerole lela a kere ona le o tlo ba le gore o duletse sellongwane šu gape wena o silone o mo
0: bohlokone ka boripana bjale ka Dr. Mabitsela le tle le biletswe dilo tse di bjale la kgona go di rarolla la robatsa batho
1: doctor ke thegile mabi ge ke bolela ka ona mogwana o ntsetse maike ke kgodu ya itswang le rotseng ka ka bonna ke thegile mabitla a mantši a kere and la ngopotsa gona le ngaka ya go kgona go robatsa mogu gona le ngaka ya go kgona go thega lebitla gona le ngaka ya go kgona go thega mogu
0: Dr. Mabitsela o kgonang magareng ka tseo le di kgona ka moka le ya di dira
1: alright se se Matshidiso a di kgone ka moka se se Matshidiso o kgona go thega mabitla ra bereka ko mabitleng kwa ene se se Matshidiso gape o kgona go robatsa mogu la ikwešiša ke tse nna ke tumileng ka tsona
0: ke tse wena o tumilego ka tsona kgaetšhedi yaka a re kwefa nna di ka tsa go bontšha gore mogu wa gabo rena a se a robala ke dife
1: alright di ka tsa go bontšha gore mogu wa gabo rena a se a robala ntate make ke gore ba bangwe ge ba tloga mo lefaseng a kere a ba tsonye motho wa gona gore o boletsa ba bangwe motho wa gona o tswa di madi ka mo ditsebene ka moke motho sentse re a tonye ko maotone go bontsha gore motho o tlogile mo lefaseng la ka keno a kere mara o ka le o bona mogu wa gona a e le boletsa aua tseba gore a se a robale o ba motšere o ba motokotse ba tšere moya wa gage ba tšhela ka ra lepetelo ba le ba bohlale ba bohlabela
0: lena bjale ka bo ngaka Matshidiso Mabitsela le kgona go di lemoga ka pela ge setse le lemogile mogu o mo bjalo bjalo ka ngaka lera le reng goba lapa la nama la re go diriweng ge motho yo bjale go lebane le gore o swanetse go ya go bolokwa
1: alright ke a leboga ke potšišo ya botsentse tse maike re namile ra tshola ditsaolo tsa bokokolo boragolo namile ba re boledisa le o femba gape re a femba kere namile ba re boledisa bokokolo boragolo ba re botsa gore awa o robetse le ga le gore o robetse a se ba mothebola mogo o a thegiwa mogo a rena o a thegiwa go direla eng tsetse make go direla gore ba le ba go tla go hlola le go tshela mabu le bona tsa ba ya go tshela mabu e lokile a ya loka e ke a dumela re ditso tsa rena a ditshwayane ba bangwe le ka gara ga ditumelo mara ela go tshela mabu ka kwa le bokisi I mean to say ela go tshela mabu ka kwa le bitleng ka kwa e ikotse kudu o ka re ikotse kudu ka eng motheletsa akere ba bangwe ba khupere dilo tsa bona ke bolela ka di tlhare ke bolela ka dipheko ba khupere dipheko tsa bona akere namile ba o tshela gana ka mola ge le ya o tshela mabu le dirile molokoloko bona ba o tshela dipheko tsela tsa bona e ba sino tshela dipheko tsela tsa bona ba bitsa le khule lengwe ge le re motho wa ga bolela ba tlo wa le re ba motokotse ya ba mo siamelo wa mongwe le tsa boloka le fetse go boloka
0: ke kwela khaitsedi ya le kgona go emisa tseo ka moka ba ya le kanga ka la kgona go thusa lapa le gore ba eforetse o ka moka Dr. Mathilde Mabitsela
1: ka ga ke buletse ke kgodi e tswane le rotsene ke bereka ka tsona ntse tsemane
0: ke go kwela ngwana go show nga ka ya se tsho Dr. Mathilde Mabitsela ka modintlo tsa khasho ke bo ke go bolela tshana le lena eupja le ka se sepele le sa botsa motheletsi wa rena di nomoro tsa lena le go botsa motheletsi go tle go tsaga la kae ba le dilo
1: are motheletsi ga nya go ikopanya le ngaka ya setso Dr. Mathilde Mabitsela o tlo ngwa tsapela mo go batheletsi are lukisa ndipene gapele skatela re ke ya kitima ke Spotify go nya go ikopanya le Dr. Mathilde Mabitsela o tlo re 067 366 3167 067 366 3167 ibile ra WhatsApp gana mo ra bolela motheletsi wa ka go ba wa re 078 421 0371 078 421 0371 go ba wa letsetsa mogekulu ke ngaka le bomma ke ngaka le dinyantse letswelene go ba wa letsetsa mogekulu mama holo ke bomma ke motswadi wa ka re bereka ka moka motheletsi go gae wa re 073 163 7749 073 163 7749 nangwe tsa ditsa o ke a le laela magagešo ke emetse mangaka a le mpopo gotlhe tsotlhe tsa lefase ke re o ga morogo a se go tlatsa bole ke re tla buša re kopana ge modimo le badimo ba ratile se seo sa mosele a se re ipathara
0: ke a leboga kgaitšhedi yaka ke tloga ke lebogile kudu go boledišanang le lena supanako gape ya le e le metso ya 25 ka morago ga iri ya 10 poledišano e feletša gana fao le bo Dr. Mathilde Mabitsela ngaka ya setso le dikwela ka moka bjale re kitimela go ba Ribovit International mama bula ba ntitile mo ba le go gona ke nyaka gona mile go kitimela go bona go ba swara ka mogala nna le bona re boledišane go lokile motlhomong pele ga fawe go lokile mohlomong pele ke kitimela go ba Ribovit International ke le moswa gore ke tshwanetse go boledišana le bo Frank Sechape Frankie ke kopana le ena me a ntlhatlhapokeng ke gana mo e re ke bone Frankie
4: mogagang ba kubena
0: phela e tswene ke nna ka sebele
4: awa o fitlhile go nna gabotse mo bošegong ja legono go thobela FM ya legotla gašo la Aforika Borwa ke bafa dipego tša moragorago go papadi ya legoro la bobedi go dipapadi tsona tša bo14 tša Total Energies WAFCON 2026 go tšwa gona ka lepatlelong la Lapi Zaol ka nageng ya Morocco mowe e lego gore papadi e magareng ga naga ya Ivory Coast le naga ya Burkina Faso motheletsi wa thobela FM ga e nwe ya tloroma ka mo lepatleleng la Zaoli ka morago ga ge e le gore go fitlheng ka sebaka mo motsetsong wa 20 tsela naga ya Cote d'Ivoire ba nwešitše ba tšere ketapele ya dino tše tharo go lela mphe la naga ya Burkina Faso mowe e le go gore e rile mo motsong wa bobedi karolong yona ya pele ya papadi Atel Capri wa tšhere sebolesometlhano ka mo nageng yona ya Burkina Faso o humane sebaka se sebotsebotse sa Gauta ka gare ga di-18 areas e fela moralo ka morago wa naga ya Cote d'Ivoire Anastasia Gay wa tšhere sebolesometlhano a širiletša kgoleo ka gare ga 16 area gomme mo motsetsong wa botlhano gona karolong ya pele ya papadi khutla mathomo ya papadi ya naga ya Cote d'Ivoire go tswa ka borwa botlhaba ge ba le ka go shireletsa naga ya Burkina Faso ka gare ga di 18 areas ya betha moralo ka morago le tsogo la gagwe leo le bogolo go tlologile go memolala bapadi a re tu moloreng a shupa go le gore ga e be penalty e le penalty ya bobedi ya dipapadi tsa lenyaga tsa Wapcon mo motsong wa bosupa Rebecca Elo wa tirisa bolo se mo ka monageng ya Cote d'Ivoire a nešano ya pele ya papadi go lewe a go bitse go mo fase ka go ya ka letsogong la ngelela mosaradino Fazia wa Traco mosaradino wa naga ya Burkina Faso a se bone sele ya ba gore o fitlhile maabane kgweleno sha lehono mo motsong wa bolo se mo khano ne bobedi Ines Canon wa aparatire sa bolo

0: bona ka matlo screening o dilu ba le legolo la sikir o tla kwa molwetse a re ba re ke na le high blood cell o nne mo tshito wa o bontsha gore ke khale sikir e go khutetse ke tlile go lefa motlhala wa mathomo o bontshang gore sikir ya khuta for more than 15 years le mmele wa gago o sa tse ithuba malapa ya tima metlhagase ya dira load shedding ka magae o se ka bona o sena maatla o sena le tumo ya selo o na le molekane wa gago gomme le fetogile dikgaetsedi ka gare ga lapa wa leka gore gane ke a gapeletsa go a no pala o tseba gore ke go swere sa bobedi ya tima le matlho batho ba ba sa bona papa maake ka bontsi batheeletse ba rena bantsi ba batlang diotsi ga ba bone ga ba bone ge ba sa re ga re bone ke melelo e timile wa dula o lapile o napa o tsebe gore ke sikiri jalo ke timela metšhineng ya ga rebo beat rena rona mantsa go fitlha ka labotlhano e tla rebo beat international re go thuse melelo e tuke lethabo le boye ka gae le tlhompho e oye ka mokgole ba go fa dijo ka metsi a go fisa le ka trade go boele ka gare ga gane yone mmele e timile le le botile sese ga go sa kgonega se sengwe sa go latela ke batho ba bomme tlhokomelang mathata a sesadi o mongwe wa bomme re bo a bolela beke ya go feta o boletse mosadi o le a re basadi ba lela ka di-fibroids a re le nna ke tswa mowe fibroids tsa rena di tswa ka meriana ya rena ntate maake le batheletse ga re šomise mefaka ga re šomise dikero di-fibroids ke lena ba le legolo go batho ba bomme o ka seke wa di bona ka matlho e fela o phela ga botlhoko wa duma le go swara go tshwana le basadi ba bangwe tsa go paledisa ge o sa re o etela ga o sa re etele ga re bobiti o ka seke wa tseba gore o tla thusega kae ba bangwe ba re le ge o nyaka go kopana le molekane go apaa o kwa botlhoko o kwa bogababelwa ba bangwe ba matlhating ba sa fetse ke gore ba bona lesapo lesapo ke di-period tsa go se eme ye nngwe ye re sa e tlhokomeleng ke go se nwe metsi kudu gona bjale ka gore o atonya madi a gatlha go a tlhokega gore re nwe metsi a borito lupomota ga re ke re itšhiduleng re ke kokolleng ge e batsofadi ba rena bona ka gore ga ba sa kgona go ya kua le kua le go kekotlola a rena go ba leka go ba draiša ka mo malapeng ya bona re ba etletse ka matlhotlo a bona gore ba sebe le pua blood circulation ka re le yona e ya tshwenya ke yona e omeletsang maoto a bona ya fetsa e ya ruruša madi a ema ge re sa nwe metsi re bolaya sebete ke nngwe ya kotsi ya go se nwe metsi ge se imelwa se imetsa ditshio e le go kidney le ditshio ya di imela ka ya maotong le di-joining banna gore ba maoto a ka he baagišane a e tla gare rebo beat international o tlotse gore maoto a se baagišane poor blood circulation madi ga a sepele ga botse madi a kgatlhile wa tlalelana batho ba ba boima a kwa go fisa le go tonya ka mo a le botlhoko a ruruga le boroko bo a gana ba mpotsa le batheeletsone le papa maakery a motheeletsa go fitlhela a fetsa ka gore boroko ga bo gona batheeletse ba rena ba go botega sepedi se re thibela bolwetse e phala kalafi prevention is better than cure ge re le tlisetsa metšhini ye ya macnosic ya go tswa mošetša re be re ragore le kgone go bona mathata a lena e sa le ka nako metšhine ga se ra e tlisetsa balwetse le batsofadi fela e tlang le lebeleleng di-organ tsa lena e tlang le boneng mebele ya lena ga rebo beat le tle re le tlhatlhobe mebele ya lena e seke ya gobala e tlhwatlhwa le e bone ntlha le ka ditšhupetso di-symptoms di re di sa tlha di bonala maraabane wa felela re na le di-products ya mathomo ke mirafil mirafile ke konokono ya go tlhatswa colon lela le legolo ebile e la ya ba ya tlhatswa le SD le madi le di kuba tshela re di phakang mehlele mehlere kuma sa bo bedi ke miracel e fodisha malotsi ka moka meleng ya fodisha le di khobadi o gobetse di tholifola ka pela sa boraro ke miralize ya defender ke bitse defender ke le shole le me melwane le litile malotsi gore a setsene ni tsabone ke kev mira kev hola mira life e ile go letela mmete ya ba ya go fa boroko bo bofe wa robala jwa le ka lesea ra re mira kev yona e gana na le obesity e gana na le batho ba ba mmele o montsi e tlosa makhura papa make ya tshollela kwa gakala wa gona go phela ga botse ya ba ya lafa le alsa ya betha le heartburn ya lafa cholesterol ya dira ro di hokelele tse di se tsaba gona mmeleng wa gago ya di flasha tla o latela ke di kofi tsa rena tse matla ya mathomo diralanang ya banna e balansa di hormone ya bula metlhapolo ya go fisa ya tlhatso ya go nkga ya bula le prostate ya go ruruga ya bobedi ke mira wedok ke ya basadi e thusa tsona di-period pain le di-fibroids ya boraro ke mira kofi ya go nwa ke botlhele ke bana ba dikolo ba ba slow e thusa memory ya ba ya matlafatsa le marapo rena ba gare bobedi re gona go tloga bosupologo go fitlhela botlhano dinako iri ya seswai ke yone ya go bula re tswalela ka iri ya bone Monday to Friday re hwetsela mo 63 A Box Street gone ba na le EHS and hardware e golo re bula 8 to 4 le selebale re re megala ya rena ke e latelago wena Mabula o re Maite Masa Mabula 082-473-1365. Masa Mabula 082-473-1365. Di ritshane 063 220 7283 063 220 7283 Arriving liboroko bububu si
1: go tloga go kwagetse Mamabula re leboge kudu go boledishala lena bo tshegong bya lekono bya moshupulogo
0: ke
1: leboga go mena ga papa ma ke re leboga le tobela tobela FM mo shatse wa Baby, I'm scared of you. Hey. Womack and Womack.

0: gona bjale tshupela go se re kemetsetso ya lesomepedi fela go ikala e reng ya lesome te re tsena go diaga metsetša moremogolo bošegong bjale kgono motheletši gona fa go thobela FM mošhateshate wa tsebo le boithabišo aga motheletši thula fatshe molaepotlotlogo ko gore bjale ditaba re go swaretše dife tšeo re swaretšego gore re boledišane ka tsona bošegong bjale kgono tšeo e leng gore re tlo nyaka dikgopolo tša gago go tsona ditaba tše dithulaganyo tša rena tša go beakanya lelapa le lengwe di follow di tše botheletše eupša ga gona molato ba tshepišitše gore go sasa gona ba tla ka baba le rena lenaneong le ee re be re nyakile go tlo tshwarana le taba ye nngwe ya ya re tlatla re kwa gabotse ka botlalo go sasa ge ba tla be ba balefano mo moyeng taba ya dira gore re fetole mawa ka pelanyana gore re tlatle re kgone go ba le lenaneo bošegong bja lekgono leo e leng gore ka lona le gona re tlo boledišana ka poledišano ye nngwe go ba kere ka polelo ye nngwe ya bohlokwa e malebana le poledišano ye e malebana le ya sekhuba sentlo ka mogolong poledišano ye e malebana le tšeo di diragalago dinakong tša mahu a gabo rena wa tseba go na le dilo tše dintšhi tšeo di aperego mahu a gabo rena ge ke re mahu a bo rena kore ke ra a kere re a tlhokofalelwa ya re mola re tlhokofaletswe go a dirwa dipeakanyo go fitlha motho go fitlha go tlo swara tirelo go fitlha go tlo ba le lehu batho ba e tla ka fawe motho a tlo bolokwa re tshwara tirelo ke moka wa pakiwa motho go fitlha a tlo tseiwa a isiwa dirapeng motho yo mongwe le yo mongwe le yo mongwe ke motho wa batho ke motho wa meloko ya gabo motho anke a no ba le moloko o tee o ba le meloko a go fapafapana bjale le bjale bjale le bjale bjale le bjale bjale mo mathata gantši a tsogago motheletši tlo nkwe gabotse mo mathata gantši a tsogago ka dinako tša dipoloko ge setse re tlhokofaletšwe mathata gantši a tla a tsogege monna a tlhokofetše goba mosadi a tlhokofetše monna a tlhokofetše goba mosadi a tlhokofetše mo tla bona go botse o hwetše e le gore mohlomongwe monna yo o ile ka nyala a se fetše goba mabakeng a mangwe wa hwetša a ile a nyala a tlhala ke mo ka re go tlhala a tsena lenyalong le lengwe ke mo o tla hwetša go gwena le dipakišano le dikgotlano tša go se fele mo o tla hwetša go tsene batswadi ka gare ga ditaba tšewe go tsene dikgaetšedi ka gare ga ditaba tšewe bjale le bjale le mosegareng wa lekgono re be ke sa swere ye nngwe ya lapa le lengwe mohlhomong le yona e tlatla e feleletša e tlile fano sealemoyeng moo e le gore diphapano tše di no tlholega ka lebaka la gore go na le gore lenyalo le ile la se felele le botse bjale mosadi o tlhokofetše o tshwanetše gore a bolokwe monna o ipona e le wa gagwe o ipona e na le maswanedi a gore a ka mmoloka ba lapa le lona ba gabo mosadi le bona ba ipona ba ne le maswanedi gore ba ka mmoloka ba be ba be le ditseka tše di kaone tša gore le gore le gore tša di-society bjale le bjale bjale le bjale botheletše ke mathata ao e lego gore malebana le go tlhokofala ga rena le go ya go bolokwa ga rena malapa a feleletša a itemogetše ditaba tše di bjalo bjalo bošegong bja lekono re tlono go bolela ka yona taba e motheletši re lebantšhitše mo tabeng ye gore na gabotse ke onkwa motheletše ge motho a tšee gore ke monna na motho ge monna a ile a nyala mosadi wa mathomo ba tlhalana nyala mosadi wa bobedi ya ba ena yo ile go re o dutsi le ena go fitla le hulla gagwe go ba mohlomong wa hwetse e bile na kwengwa anyetse le wa bobedi ke moka batlhalana anyala wa boraro ya be ile re ke owe a tlo fetsa go bophelo bya gagwe le yena ga tlo tlhokofala mosadi o re wa mmoloko gore ke nyaka motheletse e re tle re bontshane fa lehule la monna wo le ama bjang mosadi o la wa mathomo wa setse go a tlhalane le yena o ile go a monyala la mathomo mo a ka tlago le yena ka tsa gagwe lehung le a tla a nyaka go ba le nka se re kabelo ye itsego eupša ke tla re seabe se se itsego ta mon lehula monna yo le tlo o bitša bjang mosadi ola wa bobedi o ile go a ka nyalwa gore le yena a tla tlabe le karolo ye itsego ka gare ga lehule wa hwetša bjale mosadi yoo e lego gore monna yo o tlhokofala a ena le yena a tsene mathateng a dipakišano tša mosadi wa mathomo le wa bobedi ebile go setse go tsogile mmudubudu ditabeng tša malebana le poloko ya monna owe motheletše e tshwara gana fawe ke tlo e tlhalosa go ya pele Frankie Frankie ke nna ngwane esho setšhabe
1: o fitlhile go nna gabotse mowe e lego gore papadi e fetša go ya go ikhutša mo karolong ya pele ya papadi mogaga mowe e lego gore ke papadi ya legoro la bobedi magareng ga naga ya Ivory Coast le naga ya Burkina Faso gomme re ya go ikhutša mo karolong ya pele ya papadi e le dino tša go ka ballwago tše tharo tša naga ya Ivory Coast tšeo e le gore di tsene mo setsong wa bošupa karolong ya pele ya papadi tlhago ya penale ka lekgarebe la ga Rebecca Elo wa go apara jeresi ya bolesome kgolewo e go gobišitšego mo fase go ya ka letse go nna go jela mosaradino Bazia wa Trako mosaradino wa naga ya Burkina Faso gomme ya re mo motsetsong wa bolesometlhano Ines Conan wa go apara jeresi ya bolesomesenyane a humana cross e botsebotse go tswa go Rosmonde Kowasi go tswa wa go apara jeresi ya bolesometee go tswa ka borwa bodikela gomme a tša kgolewe a ithulela ka a ralokela ka gare ga dino ka lotora letsogo la go ja ka gare a le ka gare ga di 18 areas gomme mo motsetsong wa bo masome pedi motheletša thobela FM kotibo ba neša ndo ya bona ya boraro a neša brace go tswa go khutla ya bobedi ya naga ya kotibo go dira khutla tše pedi go ete gomme kgolewe Ines Conan a neša ka tlhogo a neša nno ya bobedi ya papadi go netefatša gore ba tšea ketapele ya dino tša go ka ballwago tše tharo go lela mphela naga ya Burkina Faso gomme ya re mo motsong wa masome tharo seswai karata e khubidu ya bontšhwa Miriam Diakite wa go apara tšeresi ya botlhano ka mo nageng ya Cote d'Ivoire moraga gore a goge go bonaga le gore be a goga lekgarebe la ga Adama Conco wa naga yona ya wa go apara tšeresi ya botshelela wa naga ya Burkina Faso dimitara tša go ka balla go tše 25 go tšwa mathelong go besaradino wa naga ya Cote d'Ivoire gomme morala papadi ya sediadia a ntšha karata e khubidu le semetseng ka lebaka la gore lekgarebe la ga Adama Conco o bea le maemong a makaone a go ka neša nno gomme go ya le ka video assistant referee ya bitša molaola papadi wa go tšwanageng ya Kenya Josephine Wanjiku o ileng gore o ile a ya tsitsinkela tiragalo yeoe a lebeledišagabotse VAR ya malaela gore e be se phošo ya ka bomo ebe idioba phošo ya mosadi o sara thipa ka bogaleng gomme a boa a fetoša sephetho sa gage gore ga e sa le karata e khubidu ebile ga e sa le free kick ya naga yona ya Burkina Faso diparopalo di bontšha ga botsebotse gore dinaga ka bobedi ga tsona ka motlhatloša di a fošana mowe e le gore dikhutla di balelwa ke bolela ka dikhutla tša go ka balela go tše pedi tša naga yona ya Cote d'Ivoire e te ya naga ya Burkina Faso mowe e le gore ke la mathomo dinaga bobedi ba tsona di kopana mo dipapading tsona tša WAFCON motheletše wa thobela FM gomme naga ya Cote d'Ivoire ke ntwa ya go tswa bodikela jwa continent ya Africa mo go ile go rena ga ya kontibo ke le gala boraro ba kopana le naga ya go tswa bodikela bona ba continent ya Africa di papadintsa WAFCON ka go pola ke dipedile semele pedi kgatlhano le naga ya Nigeria ba latlhegelwa ka dinotse tharo go ite ke dipedile semele nne ba latlhegelwa gape kgatlhano le naga ya Nigeria ka dinotse nne go tsepedi bošong jalo gono go bontsha ga botse gore awa ba rutha ka naga ye ya Burkina Faso papadi o gopole gore ke a le goro la bobedi mo boele gore ka gopola gore papadi ya mathomo naga ya Aforika Borwa ba latlhegetswe ka dinotse pedi go ete kgatlhanong le naga ya Tanzania seo se tlhalosang ka boripana gore gabjale mo maemong a pele ke naga ya Cote d'Ivoire moraga ge ba kgonne go neša dinotse tharo Franks Chabe Auckland Park Radio Park tsopo
0: ke tloga ke lebogile kudu ngwaneso thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso tlhogopoledišane re boledišana go ka yona šiwe motšheletši ya malebana le ge re o boloka ya malebana le mahu a rena gore motšheletši bothata šiboe boagetše ke file ka mohlala ke file mohlala ge šetše monna a nyetše mosadi basadi a nyetše mosadi wa mathomo ke moka patlhalana monna wa nyala mosadi wa bobedi patlhalana o lokile o nyetse mosadi wa boraro goba motlho mo nako nngwe a ne o nyala wa mathomo ke moka patlhalana a nyala wa bobedi ke ipotsiša gore ka nako ya ge monna o a tlhokofetse na lehu la gagwe le bitsa bjang mosadi wa mathomo oo e lego gore ba ile ba ka batlhalana goba le bitsa bjang mosadi wa mathomo le wa bobedi o ile go baka ba tlhalana go tla goba dira gore ba be karolo ya lehule ga botse mabaka ke afe ba na le go gapeletswa keng gore ba tle ba be karolo ya lehula ge monna o a tlhokofetse le a tlhokofetse ana a ba phela le mosadi wa boraro wa monyetsego goba wa bobedi wa monyetsego ebile ke be ke botsiše botšheletše ga botse putšhe ke botša ko rena basadi bao e leng gore re tla ba kgaogane le bona ba na le go tla ba tla ba amega goba ba nyaka goba le se sengwenyana temanyane e nngwe ba e ralokago goba yeo ba e kgathago ka gare ga e ka ba dipeakanyetso e ka ba seabe sa mohuta ofe goba ofe ka nako ya lehu la monnao ke no nyaka gore re tloge re bontšhana ga botse gore ke ntseo di ka ba gapeletšago basadi ba ba baebedi ba mathomo bao ba tlhadilwego goba go tlhalanwego goba le ge e ka ba o tee gorena ba na le go bitswa keng gore e tle e be karolo ya lehuleo goba dipeakanyo tša lehuleo ka kakaretso mola e le gore monnao o tla ba a tlhokofala le mosadi wa bobedi goba mohlomong wa boraro ge ba o tlhadile gabedi botšheletše ke nyaka go botša le nngwe potšišo gore nna magaga bo rena dikgaetšedi bowarra ba rena ba ne le bona go tsentšhwa keng kudu o tsebe gore ge setse motho a tlhokofetse ka mokgwaoe o tlhokofetse a ena le mogatšagwe re tšea gore ke tšea bjalo a re gane motho a boloke ke motho motlho mongwe ka leo ba ke phošitše motho o bolokwa ke motho o tee goba motho wa tlhakanelo a bolokwa go lokile a re tšee gore marapo ka moka ke ya mosadi yo gore ke ena motlho mongwe a ka fa go ditaelo tša gore aowa ga gobe bjale le bjale le bjale le bjale le bjale le bjale ka ge e be e le mogatša mohu eupša go tswelele taba ye nngwe ya gore e le ge balapa ba tlo gore a-e gape ga re tlo kwa ka wena ga re tlo kwa ka wena e le ge e le ba bo monna nako ngwe e kgona go ba ba bo mosadi ba bo mosadi ba re a-e gape ga re tlo kwa ka wena motho ke ngwana rena motho ke ngwana rena mosadi le ena e me ka la gore motho gape nna ke mogatša ka re nyalane e ka ba ba bo mosadi goba e ka ba ba bo monna e ba ka tshutshumetswe efe gore ba bo mosadi goba ba bo monna dikgaetšedi le bo wa rra motho o hwetse bjale go setse go tsugile tabengwe ya pakishano ya maikarabelo le go tsiya dipheto o tlo nkushishe go hwetse go setse go thomile pakishano ya maikarabelo a itsego go phethagatsa maikarabelo a itsego le go tsiya dipheto tse di itsego mosadi o re ga go be ka bokgwa o monna mosadi o re ga go be ka bokgwa o goba monna o re ga go be ka bokgwa o ba bo mosadi ba re ga go be ka mokgwa o goba ba bo monna ba re ga go be ka mokgwa o e re ko go fe motlhale o mongwe o ke o tsebago o ile gwane o diragala gore lehu le lengwe lona la mohuta o go tletle go be le taba ya gore ka morago ga gore monna a tlhokofale o tlhokofetse a boditse mogatsagwe ka gae gore wa mpona ka mogokelo alang ke be ke duma o kare ge ke tlhokofala nka fišwa ke kgopela gore wena o le mogatsaka go tlhokofala ge ke tlhokofala fa wena le balapa laka le o tsebiša bagešo ke fišwe ba re ke cremation ka Seesemane taba ile a tsosa kgakgathe kudu ke le botsa nnete mo e lego gore bagabo monna ba ile ba gana tha gore yeo yona e ka se diege go a tsoga le dipolelo tsa gore ka nnete kore o bo sa morate mo e lego gore le ga a tlhokofetse o nyaka go mo fiša ya tswelela bjale ka tabe o ka re go bjale ke letlhoyo motho ga a rate motho motheletši ke tabe e re nyakang go boledišana ka yona bosegong bjale gona nke re tseneng tabeng ye na ge setse motho a tlhokofetse ka mokgwa oe e le monna a tlhokofetse ka mokgwa oe re tseye kudu ge setse e le monna na ga a tlhokofala le mosadi wa boraro wa monyetsego a tlhalane le ba babedi go ba tlhokofalane le mosadi wa bobedi a tlhadile a tlhalane le wa mathomo na le hulu la gagwe taba ye e goga bjang mosadi ola wa mathomo o goga keng o bitswa ke mabaka afe gore a tletle le yena a nyake go ba le temanyana a e kgathago ka mokgweetsego goba o tlangwa keng gore a tle le yena a nyake go phethagatsa tse di itsego le ge e ka ba mosadi wa bobedi e ka ba mosadi wa bobedi lwa mathomo ba tlile o nama go a tsoga mmudubudu magareng ga bona le mosadi wa boraro botheletše ye nngwe potšišo ya ba gore na bo wa ra motho le dikgaetsedi tša gagwe le bona o hwetse ba gogegile ka gare ga taba ye go setswe go bakišana ka maikarabelo le taba ya go tšea dipheto magareng ga mogatša mohu le mohu na taba tse di bjalo di hlolwa keng e ba ka fase ga mabaka afe na di ka eforega ka mokgwa mang ka gore ditaba tse re di bone ra di bona re sa di bona ke loba ke sa tsebe gore tlo tswela pele go di bona go fihla kae botheletše ke taba e re go tlišetša go yona posegong bja lekgono re kgopelago goba re go kgopelago gore e tla o be karolo ya lenanole nke re tle re boledišane ka taba ye nna o mphitlhelela ka nomoro ya 086-000-2452 086-000-2452 Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo e diragetše kae taba ye melokong ya geno e diragetše kae o itseba go fihla kae motho ano re tswelele a le bontšhe ge le yena a swanetše goba le seabe se se itšego ka garega e ka ba dipeakanyetšo ba bangwe ebile ba nyaka goba le karolo ya ditseka tšeo e lego gore mohudu tlogetše wa hwetša motho a tlo le botša mabaka a ka fao yena a nago le maswanedi ka gona le yena go sa kgatha le gore ga e sale a kgaogana le motho goba a tlhalana le motho lebaka le le kaka 086-000-2452 nke re bontšhaneng taba e ka leitlho le lengwe ke tšee motheletši fa ke a go tabiša
2: thobela mesamake
0: thobela thobela
2: le kae
0: re gona gwaneshole na
2: a na re ona ke Vincent Mhlekwane ka Mthembiso.
0: Eh ngwana sho ke go kwele.
2: Eh ya wele matshari le re 100 ba rena se fela. Ire ntse ne tsabe.
0: Eh.
2: Na ke bona o kare ire ndi ke je ya mathomo.
0: A ge.
2: O re mosadi wa mathomo le wa bobedi mothomo ngwe o re a felletse a e boya o da u ba le siabe ka mo ka o polokoni ya mogo.
0: Mm.
2: Ke he di khaijedi tsa mogo. O re bo wa rra ba mogo. Ba ba se atwane le mosadi wa mafelela nyetse o ke mogo. Ka mabaka a bona. So e mogo a thokofala. Ba thoma o bijeola mathomo ba re a be nna re tse ba yola. Lenyalo la yo a re letsebe. Le lo re di bone ka matho di gomoditswa mara mosadi re tseba wa mathomo. Yo a beng le bana moketelo moketelo moketo mothomo e bile ba thakane e sa le banenyana ba sena tshari vele yo wa mafelelo mothomo e o khumanele ka ngwana o modri o re maybe ba babedi ka tsela mkhutlano.
0: Mm.
2: So e ga ba di khaijedi tsa mohu di khona o latla mosadi wa mathomo rawa mwa dibo e tare tare boloke e toya bo rena ke o tsamaile e bile se bakwa ke yana o mosadi yana wena to o dola rujulo wena aba a re se bone iphoso ne re se bone problem re be re ta ka ha o rasha radio sele le sela mara since ya nye jiola awa na dza ngira ba ratena le ka kwa motsini ola wena e ta to boloke monna wa ha
0: he bana kokoro go gona mo ke bona o kare yupi a ile gore tsona di khaitsedi tshele boana ba tla be ba sa bone gore ke gate tshipele na ke nyetse mosadi o mongwe
2: eh ba tla ba bone mara ba le dile ja tshila la mafelela o do tswe mo di butu
0: a mapile go go tsena tsena go ba le go tlotla le ola nna le yena re tlhalane go la mathomo e ba gore e ba pontsho ya gore wena wa mafelelo mosadi wa mafelelo a sa ka ra go rata
2: eh sa nge ra go rata gore ba ba ba compare yo lwa mathomo le lwa bubedi wa mafelelo uri na o ka ba ba tshwara tshwarane bya
0: eh
2: a gere ga ra tsela je pedi ona le ka one one le a se be ga one
0: e ka go kwa
2: eh bele o gira lo rene yo mo ka one e be le yola wa mathomo thomo gare wa mathome ka no ba e batho ba ile re ba phela si Africa so rena ba nna ka ba ne me ipiri ka ba re eish motho o phela si Africa e re ke nya ke wa phela si Western
0: now now
2: a da tsenya ke family
0: o kor kor ka mantsha mang o ra gore nka nya la msadi wa mathomo a kere
2: e
0: nna le ena ra tlhalana a re bolle ka tlhalano wa rra
2: nna
0: le ena ra tlhalana re sa kushishane ge ke gatela pele o nana gore ba gešo ba na le go šalela morago wa hwetša ba sa na le yena segwereng se sengwe seo e le gore go gatela pele ga ka ga ba go thege
2: ee ba sa mmeja moadibo moadibo squeeza ebile squeeza fela bo se bija kudu e ba re ba lebelela mosadi wa bobedi ba kry-a le gore se ba ba sekhumana ka mosadi wa mathomo ka mo wa bobedi ga ba sekhumane
0: o ra gore ke ka lebaka leo ke tlo re go ge ke tlhokofetse ka maka la mosadi ola a ka seno itliša a ka seno o tla ka bo yena o tla ba a sana le segwera le ba gešogane
2: ee segwera se toba se gona o tla ka baka la bosqueeza ba motho o mongwe ebile a ke nore o boetse gae kae-kae mo a ba dula ona a sa dula mo villageng ye monne o la o ile a nyala a busa mosadi yo mongwe a na mo villageng ye so information nngwe le nngwe o ikhumana bo squeeze ora wena e ta ebile o tlo o fithele kae ka mo metseng ya rena ka mo a bo squeeze ka mo a rabeke motho o mongwe
0: tabe ya ntia gore ke botsise gore ke ka lebaka la nka nyala mosadi a kere ke ke nyetse mosadi ra tlhalana e ge re tlhalane ka nyala mosadi o mongwe eupša wa tla wa hwetša ba gešo ka moka ba se ne taba le mosadi o ke mo nyetšego gona bjalo ka moka ga bona ba sa le go mosadi ola wa mathomo kokore go sa fetse ga selo le ge ke ba tsebishitse gore gape nna le motho re kgaogane go se be le taba ya be ile gore ba sa mokgobokanetse le ge ba mmona kore wa hwetsa le nako nngwe ka mahu ga a tlile ka gore o tlone gore o thekga bana ba gagwe a kere ge o na le mahu ka geso a no ba re le nna ke loi o hwetse ba sa mokgobokanetse kore ba sa eupša o wa ka wa gona bjale ba sa mo rate na tabe o itlholwa ke rena banna re ba re sa sepidiša dilo gabotse goba magaga bo rena a na le bothata bjo bongwe mohlomongwe
2: rena banna a ke re ke tsela tsa gore a ke norma ke ke fa mothala ke na le 50 years
0: ya
2: mosadi o le gore mothomoko wa mathomoko monyala maybe nka no nyala mosadi wa 47 years re siana ka 3 years botebotse re tsanyalana maybe be 22 le 25 area re hola nako ya ria ke itsemoe gore basadi ba hola o fetra maybe re na banna so then eke do thala mosadi ola ke donya ka yo mofeng yo lo ngwana lo like maybe nga no ba ke mofetra ka ma 15 years and then ana pompo yena ya o tshwana le mosadi ola go jeo le yena and then sometimes we kira lo bana ba ba hadibo aba gona o balela a gona o bitsana bo moadibo yo wa bobedi aka sa khona o bitsa motho mogolo moadibo ibile elurile like gamkhano ke bereka ka mo ka mo Gauteng province aka se dumele o sala hae o nya ka o ba le nna mo Gauteng motho wa sala e tsela tsa rutana ka bashimane ba gora gora so moadibo boadibo be ona bo family be ona be o hola bya e ba boya ka di 24 ja December ba tama ka di ka di 1 ja January
0: nda e ka ba go fapana ga basadi ba ka semelo e ka ba seo se dirago gore ba gešo ba se ka bonala ba nthekga kgatelongpele yaka ya goba bjale ke tšere mosadi yo mongwe le go ka hwetsa ba nthušitse go monyala kete le kete eupša wa hwetsa ba sena le nna ka mmele pele le moya go yena pelo tsa bona le lerato la bona ke nyako e bea bjale di sa le mosading oo ke kgaogane go le yena goba a kere di sa le mosading oo ke tlhalane go le yena ke eng yona ntoo
2: a kere ba ba lebeletse gore maybe mosadi wa bobedi o lekana le first born yaka gore ba fetana ka 2 years bone ba banyatsa bano re ao ape
0: aagapekgane mengwaga e diang a kere ko o nna ke motserego nabjale lebelela motlhang ke tlhokofala ke tlhokofala ke ena le ena oo moswa oo ke monyetsego la mafelelo mosadi ola waka wa mathomo o atla ka lehung le ka mahuga mangwe e re ko go botse ka malapeng a mangwe wa hwetsa ebile a ena lethekgo kokore a ena le segwera se sengwe sa go bontšha thekgo le lerato le lengwe tseo ke e go nna le ena ga sa ka ra tlhalana ebile ba tlile le ena e ke go na le tseo ka re goba mohuetsa ka tsona a ke tsebe ngwaneso e tla ba e le ena goba ba re so ba ina le seabe se se itseko
2: o na le ntho ba e boneng ya mosadi wa bobedi ba tseye bare le mantra sene o ne o ba ona ka friday e re saturday bo thoma o dia ba e bitsa gore ke nentho ela e tsatse bjalebjale di after 2 years mara ba tse bare yo wa gale a batane o ilela almost ngwaa ka moka bele yola o ne o ilela 2 days ya friday le saturday e di re sunday ai chaile ya and then ke mo ka le bo family bya haye le bo family bya di bo squeeze bo khwile mara ba le bagale Mr Make wa mathomo ke na le show ya hore a ga dula until a to tsa maela ka ona motini o mara yo ana bya le a ke tshepo re a ka fetsa le 1 week o ba se ja tsa maya a tse bora sana le motsiya metse ya lena nna ke taka bona jaaka pele e sa le moswana phela yo la ba gotseo botho ba tseye bora e yo ke mosadi-sadi and then a ba tsone o tsamaelwa na ona ka momotseng wa rra wa rena
0: ga bo se ba re ke mosadi sadi ke mosadi sadi go bona e utla ya saka ya ba mosadi sadi go nna ke ka lebaka leo ke motlhomong ke tlhalane go le yena ba le ke nyaka botsema gore ga bo se tabe e sa ga bo rena ke nyaka go ikwisisa ga botse ke nyaka go ikwisisa ga botse gore na go diragala eng ka nnete nnete go diragala eng gore o tlo ogetse mosadi ola ana ke o tie ana ke ba babedi motlhang ke tlhokofetse go atliwa lehung wa hwetsa e le bona e le bona hela le go bontshe ke ga ine tlhompho ye o e feleletsego
2: aba
0: ke yo mongwe bobedi goba yo mongwe a iponane le seabe se sengwenyana sa mohuta o mongwe ka gare ga lehulaka ke sa tlho ke sa le mogatsagwe ebile ke sa tlhokofala ke ena le ena
2: kore gare ba le ba family ba ba amoetse ena gore ke ngwetsea ka moae and then yolo bobedi ba no ipotsa gore ai ke bophelo bja banna bo no ba so nna a re motsebja le kae makoti makoti re a mo tseba gore ke mmamang mang ebile ke le basadi ba laba mathomo mosadi wa mathomo a ntšhintšhi le ke ra a ena le leina la ka mo bogadi
0: ai ngwadeso a re tlogela re tlogele ke leboga kudu go beledišana le wena ke go kwele ke a leboga
2: okay thank you
0: age ngwaneso motšheletša trouble fm a ke tsebo gore wang kwana a ke tsebo gore ba gabo rena a ke tsebo gore meloko ye ya gabo rena ba nna ba tlo nkwešiša ga botsebotsebotsebotsebotsebotse tabe ke e bolelago ke a tseba gore banna ba bangwe ba e bone ka mahlo e ba gana fao ke a boya
3: YBF World Title ye e bitswago World Kings Boxing Tournament ye e le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru ja bong GBV e le go lwela khutso, tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontšha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University of Venda go thoma ka ira botshelela mathapama ditickete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLV Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
4: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tša bong ditšhabeng tša rena
0: Tobela FM moshate watse bo le boithabišo super nako ge se re masetso ya masome pedihlano ka boraoga iria lesomete ke tlo kitimela go frank se champion a tlo re fago dipego tša papadi ya kgwele ya maoto ya basadi motheletše Cote d'Ivoire ke Ivory Coast e kopane le Burkina Faso ke moka go fitlha ga bjale ke dino tše tharo tša Cote d'Ivoire e le go Ivory Coast le fela la Burkina Faso bjale re tlabe re na le ena mo metsotsong ye e mene yeo e latelago gore a tla re fe dipego go ya le ka fao e leng gore go swanetše ka gona Thobela FM moshate wa tsebo le boithobitša motheletše ke tsebo gore wa nkwana tabe ke e bolelago re na le go nyala rena banna re na le go nyala manyalo a rena a mathomo basadi ba rena ra ba tsebiša meloko le metswalle ba ba thabela ba ba rata ba ba thekga le ge o ka ba le ditsheletshele mola le mola yo a upša wa hwetša mosadi oo ka kakaretšo a amogelegile ka lapeng bjale lenyalo ge le tla fela le fela ka diphapano tša batho ba babedi motheletše o tlo nkwešiše ke bolela seo se tsebago lenyalo ge le tlo šala le fela le ka ba le re nyadišitše le ba bakae eupša ga le fetšwe ke lena lenyalo le fela magareng ga rena re le ba babedi go sa kgathale gore ka mo gagešo mosadi a ka lebe ba be ba mo rata go le kakang le nna go sa kgathale gore ka fale ga gabo ke be ke ratega go le kakang ge le tlo fela dikamano tša lerato di fela magareng ga rena banna re na le go diragalelwa ke taba e ge ro gatela pele re a go nyala gape ge re gatela pele re a go nyala gape gona le taba yona e ya mohuto o re o bolelago wa khwetsa kulukile re nyetse kulukile ba wa khwetsa re na le kemo kgatlhano nyengwe ye kgolo kgolo kgolo kudu gore o ka se kgaogane le ngwana se mamang o ka se kgaogane le ngwana se mamang o ka se kgaogane le ngwana se utla go sa tsebe bo thata bjo nna ke borwelego kulukile ba marata ka mogho ba marata go ka gona ba motlhompha ka mogho ba motlhompha go ka gona wa khwetsa lenyalo la ka la bobedi ke sa thekgwe ke motho ga botsebotse le ga ba ka nnyadiša e upša ka mmele pele le moya ba sene le nna ba no phethala ka la gore ke re ke a nyala go lokile ba nnyadiša ba tswa go nna wa hwetsa ba sena le nna ka mmele pele le moya le thekgo wa hwetsa le ka ga ka ba se satla le motlha ke tlhokofetse kore wa hwetsa le pele ke tlhokofala ba sana le segwera se sengwe sa go tsenelela le go bontsha lerato le lengwe le thekgo le diketelano tsa go se fele le mosadi o e nna ke kgaoganego le yena tabe ke a malapa tabe ke e kgolo ebile mo gongwe yona taba yona ye e na le go lwesa bana ba motho e na le go lwesa batswadi le bana e na le go lwesa meloko le metswalle e be taba ya gore ga botse ga bo motho owe wa ka wa kgale re kgaoganego segwara se ka ge lena le le bagešo ga botse bjale e sa le saeng ke ra gore go bolela nnete gona e na le go se tshware ba bangwe ga botse ko lokile motheletše ke go tshepetse gore ke ya go Frank Setšhabe re tlo tswetša pele taba ye Thobela FM mošhato wa tshebo le boithabišo Frankie ke Frank Setšhabe my brother
1: o fitlha go nna re le mo karolong ya bobedi ya papadi karolo yewe e le go gore e šetše e sepetše metsi tsa go ka ballago lesome tharo bjale mowe e le go gore ke bolela le wena motheletše wa Thobela FM e le gore naga ya Cote d'Ivoire Ivory Coast go tswa mo go legoro la bobedi kgatlhanong le naga ya Burkina Faso aowa ba fetogetše go feleletša ba dira mokete ka naga yona ye ya Burkina Faso ba tšere ketapele ya dino tša go ka balelago tše nne go leela mphe motheletše wa Thobela FM mowe e le go gore ge re fetša go tsena mo karolong ya bobedi bapadi mo motsitsong wa boselela gona karolong ya bobedi bapadi pausa wa trako mosaradino wa naga ya Burkina Faso o ile a raloka papadi e makgwakgwa dimitara tše 20 go tswa mothalong wa gagwe wa dino a raloka palkisa sa watogo mo raloka pele wa naga yona ya Cote d'Ivoire gomme seo sa feleletša se dira gore molaola bapadi Josephine Wanjiku go tšanageng yona ya Kenya a feleletše a montšha karata ekhubidu le semetsi moraga go raloka palkisa le kgarabe la go aparatšere seabo lesomete gomme sewe sa fetogela go ba free kick ya naga yona ya Cote d'Ivoire mowe e le go gore ba ile ba gapeletša gore naga ya Burkina Faso ba dire phetogo ya kgapeletšo phetogo yeo ya kgapeletšo motheletše wa Thobela FM ebile ka moraga ge e le gore mosaradino wa bona ba montšhitše karata ekhubidu gomme seo sa raya gore mosaradino Nina Dapilko o ile a feleletša a tsena ka mogare ga dino gomme Palkisa sa watoko a feleletša a motlhatlhamolola ka kgole eo ya free kick ka loto la ngele go tswa ka leboa botlhaba gomme a mophatagantšha le kota ka mo letsogong la gage la ngele ya badino tše nne tša Cote d'Ivoire le fela la naga ya Burkina Faso ke fetša go bolela le wena ge ke bolela le wena ka sona sebopego se ke re se ya boselela mo nageng yona ye ya Burkina Faso motheletše wa Thobela FM o fetša go nweša nno yeo e leng gore ke sebego ga botsebotse ka tsela ke gone gore ba betile crosso go tswa gona ka borwa botlhaba ka gare ga di-18 areas e le ge a kgona go feleletša a lo ikgoma fela ka moamo wa gage e tsena ka mo dinong ke legarebe la ga Congo wo ile ngore wa para keresi ya boselela o nishanno ya mathomo yena ga ya pakene faso mo motsongwa masome a tsela motheletsi wa thobela fm go meke bolala lwana ile gore mo motsongwa masome tselate ke dinotse nne tsa kodibo ete ya naga ya pakino faso go mbenka go botsa ka buripana gore naga ya pakino faso ke lekha la bobedi ba kopana le naga ya go tswa bodikela ba kontinente ya Afrika la mafelelo e le la mathomo kgatlhano le naga ya Senegal go dipapadi tsa 2022 tsa WAFCON mo Senegal ba thupile go papadiwe ka no e di go lefela go fitlheng ka sebaka naga yona ye ya Cote d'Ivoire ba ditse mo maemong a pele go le go ro la bobedi gomme maemong a bobedi ba latelwa ke naga ya Tanzania. Franks Chabe, Auckland Park, Radio Park, Tsopo.
0: Ke o kwela ngwane sho re tla boa gape kana ko ya maleba ga gona mala tokya le boko.
5: Tobele feme ke tika tata madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
6: The time for the healing of the wounds has come.
5: Tobele feme iri direla ba o tloka. Direla ba o ba phela go ka bogolofadi le potle ba o ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.

0: re na ba re bona ba bona go fe ba bona pheletso nya ka le mosadi yo go ba ya rena ba nna le basadi bao e le rena re rumulane go na go ba ri tshwile go manyalong awe ntle le mabaka go kwala ri ke le botse ba ba go ba re go tswa ka gare ga manyalo a mabyalo ba re go tswa gore nna le engwa semamang a re sa kwana batswadi ba bangwe ba kgona go botsa thu ba re wa tseba keng nna ngwetse ya rena ke semamang ka fa le o ka diang wa diangana wa diangana o nyala ga kae rena ka mo re go nyalantšhitše le semamamamang nna ngwetse ya rena ke semamang ka mo ba ramogatšago wa mathomo mmago bana ba gago o hwetse le go ka ba botsa mabaka ba a sa kwale mabaka awe go bona ba ga bo rena ba ne le go dia bjalo le lehung la gago go tlo o tla bo o bolokwa ke mosadi o mongwe o wena o feleditse go phela le ena ke ntsha go bitsa mosadi ola wa mathomo le mosadi ola wa bobedi motlhomong lenyalo la gago la mathomo le la bobedi goba yena ola wa mathomo ke ntsha go mmitla tsa go motlisa ka fa le go tlo dia gore a ipone o ka re o na le seabe se se itsego ka mahu a mangwe o hwetse ebile go tsogile le re o lenyana la gore o mongwe ga a tshwarege ga botse ka lebaka la gore semamang o tlile ore e ka ba ka dipolelo e ka ba ka ditilo e le ge mosadi wo monna a feletswego ke bophelo a phela le ena a kwele gore mosadi a mathomo o gona mo ore goba o dia sa gore le gore o tse gore ka nako o le traseng ke a botšiša ba bitswa keng basadi bawe ba bitswa keng basadi bawe ke be ke e nabiše ke re o hwetse nako ye nngwe gape ka go leleng dikgaetsedi tsa motho le boarra motho ba sa kwane le mosadi owe a boloka go ngwana a bo bona ba sa kwane ka tse dingwe na e bata ba gore ke lenyalo la bobedi leo ba sa kwane go le lona go bata ba e tlholwa keng ba nna le basadi mpotšeng a re lo tšheng motlhomphegi re gona re ke botšhalena
1: le ge kamano ya gago e ka fela make le mosadi wa mathomo e ka se tsoge fedile kamano yo gareng ga leloko le mosadi wa mathomo
0: e ka se tsoge e fedile magareng ga leloko le mosadi wa mathomo
1: a e ka se tsoge e fedile make
0: aeleletsa
1: batho ba mmitša ka lefu la gago a tseya dipheto ba botsisa ene gore re diang ka lefu la gago mosadi wa mabobedi a ntsa le
0: gonaaleore ke go botsise a re bolele ka seo se swanetsego nna ka tshwanelo ga go a swanela gore go feleng ga ka le mosadi yena owe e be go fela ga gagwe le maloko a gešo
1: e tshwanetse e be bjalo thomo mara ka gore ba thomile ba tseba yena ebile ba bile le tshogwera between yena le ba leloko e ka se fele ebile mosadi wa bobedi ga se bonolo gore ba feleletse ba mo rata yaka mosadi ola wa mathomo bake
0: o ka tshwanelo gore go tshwanetse go fele
1: go tshwanetse go fele morena mae
0: pjala ga go fele ka lebaka la eng
1: ga go fele ka baka la gore ba tle gore ba dirile ena ke ene ba mojetseng wa mathomo
0: a re gane ebja go fedile magareng ga ena mosadi o le nna ba mo tsebilego ka nna ge ore go tshwanetse go fela ge ore go tshwanetse go fela nna ga e be tšhitelo ka maloko a ga bo rena go tswetša pele le segwera le motho owe e lego gore nna le yena re kgaogane ebile ga se ra kgaogana ga botse re ka ba re kgaogane ga botse goba re ka ba re sa kgaogana ga botse eupša ke nyako

0: le la banna le basadi ke tshitelo go baga se tshitelo go ba wa re na banna ba o re no ba re itshwenya ka lefela ge re tshwetse pele le ba bangwe ga se molato ge magaga bo rena ba ka no ba basana le segwera se se itsego le motho o mongwe Kor kinya ko bon chatabe. Kra hore na kong o tlo hwetsa re kitima re re ka lebaka la hore rena re lwelele batho. Bia le re nya ka go tlo fetola magaga bo rena mashaidi. O tlo tlo ntshele tshe motheli jo re ke rabiang. Ke ra ka mogong. O bona le mosadi o monyetse o lukile la bia le tlhalana ke re lebele la fa ba geno ba be ba wupile segwera le mosadi o we le bagabo go tla kongwe motlhomong a re skano imetsang batho re ba imeletsa lefeleng ba geno ba be ba wupile segwera le mosadi o we le bagabo e le segwera sa bokgotsi lena le alwa le kgaogana ka tsa lena e ka ba le kgaogana ka ntwa go ba e ka ba le kgaogana ga botse ga gona molato seo se le go bona gore le kgaogana ke tseba botse gore gantšhi seo se nago le go dungwa ke banna le basadi ge setse ba kgaogane gape e kgaogana go raya gore go bile le phapano ke a tseba gore go na le tumo nngwe ya gore o lokile re kgaogana re sa leselo ebile re be fedišane o ka re a ka tswa go bagešo le bagešo ba tswa go yena ebile ba tswa le go bagabo eupša batho ba le bageno ga se wena le segwara sela ba se bopilego ka lapeng lela le batswadi ba mothola le bagabo mothola ba bangwe etse ga se wena mo ke bona akere seo ke segwera sa bona ga se se sa gago le mogatša ago le kgaoganego o mongwe a kanganga kala gore go tlono lebelela bageno gore namile ka pela le bona namile bana be batswe le bona namile ba tsupule melomo kore ke arbolele dite anke no kgonega ka mehla ebile motlhomo mongwe ga e kgonege ke a phosa motlhomong ka no ba ke phosa kore nakong a re tšere itokeleng ka dieteng tša bao ba renyadišitšego le bao ba bopile go segwera le batho bao re ba nyaletsego goba re nyetswego ka malapeng a go bo bona bona ba lwe gape o tse bore go lwa lena bona ba lwe phele bosegong bja le gone banna le basadi re reng ka magaga bo rena ao re a sola gore re ka tshwanelo le bona ba swanetse go tswa e re ge nnamile re kgaogana nnalo re tea babae go fedile ebile sa gore le gore re phosana ka noga e phela nabile re nyaka gore nabile le ka fale borakgadi bo malome borangwane bo boti bo semamang le bona bana ba batswe ka pong ya leitlhopana ba batswe batswe gabotse re ba re reresa re le nnete nna gore go a kgonega gore go swanetse go be fela bjalo nnete ke efe ka mo rena re kgaoganego re kgopiseile goba re tshwarege gabotse ka se sengwe ore ba sa nyakang kgaetsedi ba re o ba ile ka fa le o nyakang wa rra ba re o ba o fetile a ba bona o sa nyakang bjale lebele hei go lokile a re ye papatsong re tle re botsane yeo e le go thereso
1: Hancho, le rato la naga, le di nako tsa history tsa bagale ba rena ba setšhaba.
2: Two goals in 2 minutes, and this man remains remarkably calm.
1: Le seke la fetwa ke dipapadi tsa kgale tsa bafana-bafana mo re le isago leetong la dikgopolo tsa kgwele ya maoto ya Aforika Borwa tseo di sa lebalegego.
2: And there
1: se sengwe ka se ripa gare go tswa go iri ya lesome bo shego go SABC2 e tlisitse

0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo na yeo e le go thereso maemo a maleba ke a fi ya ya kolokile a re lotshe
1: Ere
0: go re ka mošale.
1: Yo wa se tsena ke dela. Ka ke ile go ba fresh. Da dema ke.
0: Wa
1: se ba re ke ile ke mo seria matho.
0: Mm.
1: E tlo dipela nna le mosadi ga wa ntse ke.
0: A ba pe. E tlo ya ka gore wena le mosadi o le ga wa ntse ke king gore go dira galeng. A mapela ba pele. Gore go dira galeng. Gore it will depend. Go tlo ya le gore.
1: Ke tla fa motlhala.
0: Yeah.
1: A gre Baba ke suba tlo re ke na tsona. Mm. A go to fa ka filimela ba re ke tlo go thola ba tlo tsona sa re ka phatela tsona. Sa tse ba re ke na tsona.
0: Mm.
1: And then mo sa go mo tlo mo ke ne ba na le. Already ba tlo ba ke shit ba tlile family mo ene go nwe le ge ke rena ge ke re ka re ke tladile mo sa di wa mathlo le ba le ba suba lo le yena. Na ba thoma go lwane ba sa thane bo bo tsheke ka re mo sa di wa e sa ba di selo. Ba lo le yena ba nka ra sa ba di selo. Ba
0: tla bona ba lo la Indian. Awa, ipya ke kwa wena hore go tla ya le gore nna le mosadi o re kgaogane bya nna ke re gano ra gore nna ke re gano ra gore go tla ya le gore wena le mosadi o le kgaogane byang me ile go se o setla laola go gore ba a theletsa wa rra ile go se o setla laola go gore ba geno ba tswela pele go kwana le ba gabo le yena go ba awa.
1: That's good.
0: Oh okay go lokile nkarabe ke kgaogane ya mohuta mang le mogatsago yeo e ka diago gore ka ponya le itlho ba geno ba kgaogane le bagabo
1: ge mosadi a ka ba le baka le question ba khwetse le rile ba kgona le go tla ka mogaka ke nna ke sego ebile le bona semeke ka ya tseba gore ge nna ke ile maybe a kere ke berekela borwa or ke berekela mo le gore a ka ka gae ga e foo kgona go tsentšha ba makgwafeng ka mokwe ga ka ore ga gese
0: ya
1: then ke mo family ke kgona go lwa le ena mmaare ge e le gore ke nna Jonas ba tseba gore ke nna Jonas then family ya tseba gore o kwa borena o ke Jonas
0: o kore ka mantšhwa mang ore kore ke kenyaka o kwa ke okwele gabotse kore ka mantšhwa mang ore ra gore ge ba go kgaoganeng ga lena go tshwentse wena ke wena o be go lapisa o tshwenya ngwana batho ba geno ga bane lebaka la go kgaogana le mosadi owe go bontšha e ke ga ba kwane le yena le ba gabo segwera sa bona le yena se lokile eopša ge e ba go kgaoganeng ga gago le mogatšago ke yena go kositseng bohloko a go gobositsego tabe o bona e swanetse gore e ame ba geno baname e re ge le kgaogane ba kgaogane le yena ka pong ya leitlho le ena
1: yes
0: o go ya le gore go ya le gore le kgaogane bjang ngwaneso ke go kwele
1: thank you man
0: ke leboga kudu go boledišana le wena o o ya o ya ne kore go ka kgaogana le mosadi wa tlhalana le mosadi ka lebaka la gore o tabe ke e fa go ke motlhala motheletše akere basadi ba diabjalo ebile a kere monna o diabjalo e ka ba mosadi e ka ba monna kore ge e ka ba monna le mosadi ba tlhalane ka lebaka la gore monna o ba a tšheletše mosadi o mpholo ka dijong goba ka lebaka la gore mosadi o ba a tšheletše monna o mpholo ka dijong mpholo wa mošašarakantšha wa semmolae a phologa ba geno ba tseba tabe e monna ai motheletše ore mo gona ge letlhalane le ba geno bona bana ba kgaogane le batho bawe ka pong ya leitlho eupša ge e ka ba ke nna ba ntseba gore ke be ke tshwenya ke a lapiša ngwane wa batho ba tlhwatla mperile gore tomantiasa gore ke lapiša tlhanatlhana ke re ke a motlhala goba re tlhalane ora ge go le bjalo a re ne le baka la go tswa go msadi o we le go swala lantsha se go ram sa re na le bagabo ke se o sitlong go mo fa matla ke se o sitlong go mo fa matla a gore le ka le huatle ka le hubi a le ubitswa ke eng ka gore go lukile go sa khathale gore re tlhalane ke motshwentse go ba ntshwentse ke gatetse pele ke re na ka lehu mabaka wa ba bitsa go basadi ba ka mahu a rena re gatetse pele le basadi ba ba ke afe a ke akwe ga botse go tswa go wena motheletse a ke akwe ne motheletse ba dimeshe o le kae
1: le tlo re ga le nna le mage
0: rona
1: sa wa rona na go go pela botlo ga ina ntate mabe
0: a go le taba
1: baba e le tsuru mo go ke thakane le yona
0: e le na he
1: di ye khare re ntate mabe ra dilo mo wa ga ya le ka ne me raru re favela ngwana
0: ya
1: ka mbro ga re favela ngwana a mpuja re nna ke palela o mo fa ngwana ka ba le mokao la ka tsoko ntate mabe ka ba le ngwana le yena
0: mokao la ima
1: mkala ima ka ba le ngwana wa mushimane le yena yo la ke dilo le yena ka gae a di tseba a paka le beke a wela ka gabo ntate mabe
0: e le yena no a no phuthaphutha sepela
1: ee a phuthaphutha le beke a fete le ntate mabe jale dikgaetsadi ka mo gae ga o na le merero go ena lele ba bitsa yena yola phuthile o le beke a tsamaya
0: o ba bitsa yena o le a phuthilego kore o kgaoga le go le yena wena ba bitsa ena
1: ba bitsa ena yo ke me go me ja re na mari go ba
0: a mapile le gore wena bya le wena yo wo moswa o munyetse
1: nne ke ntse jamagadi
0: o ba o bo ntse jamagadi bya le abanya ko tseba gore gape bya le o gatela pele go ntsha bagadi go nyala wa rra abanya ko tseba tabewe
1: abanya ko tseba ba re me ja bona ke la mathomo ba itse ba
0: na mile ngwane sho ya go swara bya
1: e go botsara maga ga re ntwe le ya le isa no dela dile go ka ba le merero go ba go ba le mago ba bija yola ene le yena o a ba ka dilo tshe ga tse maga
0: wo wa ga no wa gona bya le o reng
1: o tla bu ide le ga tse maga go dio re ga no kha o ga nna da go go le nyane ga tse maga
0: o thuntsha mishika dinko bya le gona ngongora go aga go ikgolo ke go reng gana le wena a bona tabe
1: ore ba tswa ba ga le gore abanjiwe ba motho ba re ba khona ho tsa motho yo go bua le yena ba re go tsa go bona le re ka mo ka ba tsama le yena ba tsiyanda
0: o go kor ka mantsho mo ore ba ga no ba makatsa go lukile o rile wa nyala ba tlile le ntshitse magadi o ba rumile e upja ka midiro e megolo ka mo ga geno ba sabitsa mosadio la go ba mosadio la o sa tla ba mo amogela e bile ba mmitsa ngwetse ya bona
1: ke bona ba mmidi ya ntate mabe ba modirisa ntlongwe le ngwe dira ga o ka mofemelise ba re wena ke wena wa re ba re yao o ngolo ngwe ya le wena
0: o ba mo tsebisa ntlongwe le ngwe le ngwe le ngwe e di agalago
1: ee yo wa yara le wa nene ke dingwe ke dingwe a yena ba mo dirisa le yena
0: ya bjale tabataba e ke bolela go ka yona ke o mane swere a mapi phela re reng ka maga ga borena ga botse re reng
1: a ke tsiburu ke ta e bitsa re ke lerato goba ke lethoe la go thoya motho mongwe na ntate mabe
0: nna ke ba botsiša bosegong bja le kgone gore ga botse ba na le go ema kae ka gore o kare ke dikebjale ba iphetositse bokelela gobedi ke eng seo e lego gore ga ba sekwešiše ka rena bona ge re tseya mohlala wa gago o gatetse pele o kgaogane le mothoe go fedile ebile ba geno ba go nyaletse eupša ba sa mmitsa mererong na aba o ra gore bjale ka batho ba bagolo a ba lemoge seo ba se diago gore ba ka go tladiša
1: re ile ra dula fase ka lemoko ntate mabe ra ya thata taba yoe ba re go bona meja bo bona ba di ba ela ole ka ba boja re phelelekile o ba esie gore ngwana a bathoso e dika dile botoko ka mokare ba dula le yena ba tsaga le yena mara ge e ne o tsaba dinta tsa merero bagona ba tsaga mmoja ke yona ba botse yola wa beleng
0: e le gore kgadi ngwaneso a se bona ba go nyadišitšego goba a kere a se bona ba go nyadišitšego wa gona bjalo
1: goba
0: o ke bona Ke bona ke ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba go loka ga tabe re tsiya seemo sa gago go tswela pele go bitsa mosadi o la wa mathomo go lo tswela go mmitsa le go fela ba re squeezer squeezer ngwetsi ya rena ngwetsi ya rena na wo mosadi ke monyetsego ba nnyadisitsego yena ba reng ka ena
2: ware go bona ba ba lebele ke gore nna ke monyalela re yena andire le bana a dijega gagwe nnakedula lea re leorupeke a tsamaya nadimane
0: ngwanešo e tshwaregana fa o ke leboga kudu o boledišana le wena ai a ke kwe seo ba se bolelago ke leboga kudu o boledišana le wena ke a leboga ya motheletse taba ya malapaše bjale la kwa mohlala o monna o a o bolelago a ke tse bore o diagala ka gare ga malapa a makae a ke tse bore ke re diagala kudu ka mo banneng ka fa ke ge banna ba tswetse pele ka maphelo o ne ore o dutse o na le wa gago o monyetse go o moswa wa ne o makala semamang a tswela le kgaetsedi ya gago goba a tswela a le tee eupša wa tseba gore a o nne ka mokgwa o mongwe a se o mo tsebiše o tsebišitše ke bona ba geno a se o mo tsebiše gore ka geso re na le dipulo tša maswika re bulela tate leswika goba mma leswika a se o mo tsebiše goreng o nomaka le a fiafia gana mola dipitšeng ape a tsholela batho e bjabjang e le squeezer squeezer he squeezer squeezer he gabotse keng ge ba go na le mabaka a mabotse ao ba ga borena ba na go lona aoa ba re botseng bošegong bja le gona ya korekore bošegong bja le gona a bane o tswa ka taba ka moya o mobotse ga ba rute se sengwe go go lokile re ruteng se sengwe ge re bontšheng se sengwe nna nna ke file motlhala o mongwe ke re wa go nore eupša nako ngwe a re itokeleng ka dieteng tša bona segwara seo ba se bopile go nako ngwe le rena ge re kgaogana le batho re na le go ne o nyaka go diagala taba ngwe kapong ya leitlho ka mokgwa ke kgaogane go le motho ka gona le bona bane ba kgaogane le yona hei nako go kgona ga ka metlhana banna oi gape go tseba motho nako ngwe a sento ennyane ee go tseba motho nako ngwe a sento ennyane eupša go tswela pele le yena ka bophelo le dikamano tse bjalo le ka morago ga ge ke kgaogane le yena nna ke le wa geno o mongwe wa e botsiša gore bjale le re nna ke gopoleng ka lena ke nana re nyaka tlhatlho gana fa motheletše madimešeo re gona kgaetšedi yaka ke go theleditše
3: nna ke nyake go fa lebaka le ke bonang gore mosadi wa mathomo oatla go ga monna beng a nyalang le ena ge ona ge a tlhokofetse
0: ya e
3: ya ke nagana gore o dira ke gore o ne go gantsetsa mosadi o monno a tlhokofetseng a na le ena
0: ge ba ba gešo ba e lemogang ka le ba sa morake go lokile tswela pele
3: a kere ba e ba le ena a kere gape gore mosadi ole wa mathomo a sale maatla a gore atle o a fa ke ba ga monno and-e o tlaela go tlo gantsetsa mosadi o wa bobedi gore gape a ka nao ba go nnyetse marao selo nna ke nna mosadi wa mathomo
0: o aba pele ke mosadi wa mathomo o ke monyetse rupša re tlhalane
3: ee re tlhalane gape ka re tlhalane re tlhalane
0: bjale ge re tlhalane o sa nyakang ka moga gešo
3: o tlela gore go tlo gantsetsa o wa bobedi gore a ka nao ba go nnyetse mara nna ke nna mosadi wa mathomo mosadi sadi ke nna because ke nna wa mathomo
0: na o tlolo go khantsha gore mosadi wa mathomo re tlhalane
3: eh ino ba go nya go kusha mothomo mo botlhokwa ke
0: oh
3: that's why le ka mo ga bo monna ba gone go tse ba ne o dira ditshele ba ba dira la ngwetjo mosadi o o monna wa rebe teng ana le yena ba mo dira ditshele ke ka ba nya le hloyo ditshele tse di ba di dira ka baka la le hloyo
0: ba reso bao e le gore ba tla ba ba bupile segwera gore ba reso go swareleleng segwera le yena ba nneteng a re tshwareng gona fao ba reso go
3: swareleleng
0: a ba nneteng
3: santse re ba tlhomphe mosadi o monno a robetseng ana le yena a ba nneteng ga re tlhalane ka temaki
0: ya
3: Rekando bakano se kwatelane mara santse re ba ntlompe nna mosadi o ile gore monne o robetse ana le nna santse re
0: ba pele ba tshwanetse ba ge sho ba tshwanetse go ba le magomo a mohuta mang go ba ka morao ga ge re tlhalane bia le go thome ba thome go ba le dikamano tsa mohuta mang e be le segwara sela sa go etelana sa go wa sa ba sa go tshwarana ka botho sa go ya mahung a bona manyalong a bona sa go memiwa kae bia le nna le yena re tlhalane na ba ge sho ba ka tswela pele ka tseo ka diketelano ka di go memoana ka go etelana wa tseba ka tsona tseo papa sa dutse ba ka tswela pele ka tsona
3: ba ka retelana mara ba se ka tla ba dira ka mo ga ka ge nna ke nna le go gona le seteng ka mo ga ka o bona ba lwe
0: hape ke lebeletse ba bona ba lwe ne
3: ke be ke sa re ke tlo bolela le ya gore ke ile re ka nne ge motsadi o mathomo a gonotla ge mo ex ya gago e robetse o re nga satle a sa phela ke thabela gore motheletsi o se go fetse ga nwelo o bolela gore yena mosadi wa gago wa mathomo o atla mosadi ene o sa phela ntate wa kere mara mosadi ya gago o kgonotla ga gabo
0: o kgona go tla ga gabo
3: o kgonotla o ga gabo a ntse a nyetse mosadi o mongwe
0: kore ka mantswe a mange le motlhang a lehusa tlile o notla
3: o kgona e bona gore ke taba gore e no ba tatsa gore ba nyaka o kusa o botlhoko
0: ba jaaka o kusa o botlhoko e ba reswa a ba e bone Goba akikushishin goba taba ke ra ke ba
3: abai bone ka ka ra abandra abara ten na mosadi bonwa re betse go ana le nna ke
0: o
3: ba ga borena
0: ba thekgagele gore go nyaleng mosadi o wa gago wa bobedi ga botse ba be ba sa ithekge taba yewe motlhomo ba be ba rata o ka ba re ka ba re be re lokisitse ditaba tsa rena bjale gore ke nyetse o ba ka nyala ba ne taba le yona la sepele aya a kgona a sepele mogatsa a gešo
3: ke number one ke mogatsa a go tshwane le ba ka notla ba ka mabra go bara o mogatsa go ke number one tase le yena a e tla re ke nna mosadi wa mathomo so o gaiwa motho o mongwe mo tabakgolo go pusa o botlhoko
0: bjale nna ge ke lemoga ba gešo ba le ka gare ga taba e ke ba re ke reng ge ke dutse le bona ke sa e rate ke le ke ba lebeletse ka mokgwa ba dia ke reng
3: ke no ba taba ya gore o ba botse mara le ga re ba ka fetoge e no ba gore o no ba botse rawa ke a bona gore mosadi wa ka a le morata bana ba ka fetoga ke re bona aim ya bona gore o ba kusa o botlhoko gantsi ga botse e nyaka o ba katoga batho ba mofuto o age le kua kgojana le bona
0: ke leboga kudu go boledišana le lena
3: tanki ntate makeng
0: thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Ivory Coast e se hlophasana ga sa Ivory Coast se bapala le sana ga sa Burkina Faso Frankie ke yena bogetse go papadi ye go feta rena ke nno tsene tsa Cote d'Ivoire e ya Burkina Faso Frankie
4: e go ja le mogaga mo go ile go gore a wa re sala re tsana mo le tshinna mabane ka gare ga letege re le apara go me le mo mosongwa le tshila le khono mompenya ba garagampa ya boshigo re sa khatlampana gona go tshaka le patron da la pizzali ka na geng ya Morocco go papadi ya le go ro la bobedi ba gareng ga naga ya Ivory Coast le naga ya Burkina Faso bowe ile go gore ke dinotse nne tsa naga ya Ivory Coast ete ya naga ya Burkina Faso kombe sewe se bona lanka buri pana gore naga ya Burkina Faso naga ya Ivory Coast ba ile ba gona go feletse ba khumana dikhutla tsa go ka batla go tshe tlhano kombe naga ya Burkina Faso ba khumana dikhutla tshe pedi le ge o ka gopola ga botse botse gore mathata magologolo a ile a golela go a ile a golela go dimo le go feta go naga yona ya Burkina Faso re ba feletse ba fiwa karata e khubidu mo motsongwa masome tlhano te pauzia wa trako mo sora dino wa bona a bontsho karata e khubidu ile se go ne gore se dile gore la kharebela ga palikisa sa wa dogo a feletse a mechano ya bone ya naga ya kodibo mo motsongwa masome tlhano tsela pele ga ge mo motsongwa masome a tsela Adama Kongo wa naga yona ya Burkina Faso anisha no ya go iphumula dikeledi go papadi ya mo bošegong jwa letšhela le kono ke bolela le wena motheletši wa thobela FM ele gore re mo godimo ga motsotso wa botlhano go emetlhano go okeditsweng ka yona mo papading ye nako e kgoleleng nyane naka ya molaola papadi wa go tshwaka kwa nageng ya Kenya Justin Wanjigu e ka tla feleletša e lla nako e kgolo le nyane go netefatsa gore papadi fitlhile mafelelong mo legorong lona le la bobedi motlhomongwe ke go tsea gope gore seo se tlhalosa le go bolela se reng ka legoro lona la bobedi seo se bolela ka boripana gore naga ya Cote d'Ivoire ba mo maemong a pele ka dintlha tse tharo morago ga ge ba kgonne go neša dino tse dintšhi dino tse nne gomme maemong a bobedi ke naga ya Tanzania morago ga ge le bona ba kgonne go ikgobokeletša dintlha tse tharo kgatlhanong le naga ya Aforika Borwa morago ga gore ba thope ka dino tša go ka balela go tse pedi go tse pedi go ete ya naga ya Aforika Borwa gomme ka letlhakorene lengwe o gopole gore naga yona ye ya Cote d'Ivoire papadi e bona go latela ka letšhi la masometharo tee ba tlhole ba gana le naga ya Aforika Borwa motheletso wa thobela FM ka iri ya bosupa gomme naga ya Burkina Faso papadi e bona go latela ba tlhole ba gana le naga ya Tanzania gona ka letšhi la masometharo tee ka iri ya lesome bosigo papadi ebile e fitlhile mafelelong motheletši wa thobela FM mowe e le gore e fitlhile mafelelong naga ya Cote d'Ivoire ba tšere taolo ya papadi ka diperesente tše masometlhano pedi go bapetšelo tša Burkina Faso tše masome nne seswai gona gore naga ya Burkina Faso go yeng pele go dipapadi tšona tša lenyaga tša Total Energies WAFCON 2026 ba tlo feleletša ba fetogela go ba molema tšhimo ya lekgwara o ngatetša ka setsiba sa kgokong le kgarebe la ga konam ke yena e leng gore o nešitše dino tša go ka balela go tše pedi mo bošegong ja le kgone ka molatlhakore na naga yona ya Cote d'Ivoire a kgona go feleletša netefatša gore o rwala setlhopha sa gabo ka magetla ga ba gareng yewe ba kgonne go feleletša ba nešanno ya mathomo ya papadi go tswa tlhagong ya penale ka morago ga ge le kgarebe la ga Rebecca elo a kgona go feleletša nešwa penale yeo Ines Konan mo motseng wa bolesometlhano nešanno ya bobedi gomme ya ba gore ke feleletša ba neša nno ya boraro mo motseng wa masome pedi pedi gomme seo sa feleletša se dira gore nno ya bone e feleletše nešwa gona mo karolong ya bobedi bapadi mo motseng wa masometlhano tshela e le seo le gore se diile palomoka ya dino tše nne tša naga ya Cote d'Ivoire gomme mo motseng wa masome a tshela Adama Kongo a neša nno ya go iphumola dikeledi papadi e fitlhile mafelelong ka dino tša go ka balela go tše nne tša Ivory Coast noete ya naga ya Burkina Faso go tswa go nna phogo la botlhale le hunadi kerealo kere aowa phala tša mona morula feleletša taba eo
5: re a leboga wana mma re lebogile kudu toela thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo 086-000-2452 ka taba e re boledišanago ka yona e re ke kobotšheletše fa a re lotšheng
6: papamake
5: age
6: ekaena
5: re gona re ka botšha lena
6: awa re gona papamake
5: e
6: taba e toba so
5: e
6: gore mosadi wa mathoma a boe boyegarena
5: e
6: o ra gore wena a senke letsatsi la motholo ya re tse na go dia tsona wa di hema bjale ba sa mmona le botse ka mokgona ba motseba a ne ba mo lata ga gagwe mare ga e tabe e le gore se seng le se seng se sempe se ba o dia sona ba roga gore le dikgatsedi tsa go dia so mmaago wa go dia so wa o irang o ba boditse tsona aowa But wabo papa a se ga ntshiling tshedilo ka moka
5: oh
6: le ntshadilo mo godimo
5: ke a lekwa
6: ene le di ntshitse mo godimo wena o kreile gore o bona o ka re ga geno a ba go emelile
5: mm
6: taba ka la gore a wa ntshaka ku ka moka
5: eh
6: mara o ka be le re ntshitse taba ka moka eh gore bona ba tseba fela lelwa eh bo ko ba ba botsedi bo bo fetile tshe bo ka diang gore le bona ba be le letlhoyo go mosadieng
5: oh ho ya ho ya ke tla ba ke sa bolela ditaba ka moka ka ba bontsha tseo ka moka di ntshitetse go ge ba e be le masaidi ao a ya go le go bona gape ke tla be ke sa di bolela pele ke ka le bakala o ba sa swareletse go yo mongwe gore o ka re ba le go tshwentse nna
6: o ka re wena o tshwentse le ho ka reng wa reng ba re tshwenya ngwana motho gore ene ba sadi rena gore ke khona le gore wena ke go swina ka mo mara ke ya ga gene gore ke itse o ka re nna ke lukile ba bona wena o ka re satane
5: go ke a le go ke a le go ke a le go ah marena
6: ta ele sa tshwa go gore go lela teng mo ga lena mo le feletse ile gore le ka mo lebelegeng ka gona ba bona o ka re wena ko wena o tshwenyang kutu
5: ka kodipane le ra gore ba bagešo go swarelela segwera le ba gabo le go yena ba ba ba nepile le ge e le gore go lokile a se ke ba botse ditaba ka moka eupša ke nyetse mosadi o mongwe taba yaka ya gore ke nyetse mosadi o mongwe ga e bolele le bona gore ae gape a re emišeng ka fa re bopa segwera se seswa le wo ke ka lebaka lang go le bothata magaga ba ga bo rena go bopa segwera le mosadi wo moswa o kena go le ena
6: a go ba moroba gore ba se bope papa
5: ka lebaka lang
6: lebaka ke gore gantši mo Sesothong mo Sesothong mosadi a mathomo gore ba morolela hutse
5: mosadi a mathomo wa tlhomphega
6: wa tlhomphega ba ithutile makoti ka yena wa tlhomphega kudu
5: o tswela pele le go tlhomphega go sa kgathale gore ge re tlo sala re tlhalana o ba ntiang
6: a ke ra wa di bolela ka moka papa
5: wa se ke di bolele ka moka
6: aga a ke re nya ka gore ba eme le wena nke ngwe le ngwa a roga mma ka mokgwa a morogileng o bia tafule ha re se sia wa nyala o bia tafule a kire bia no wa bona re go a tsenyega a o sa a go ra o sa na nete ja sing mara o na nete o kra ile re wena o mo tia wa bobedi a wa na kura ba khona le ra a ba kura ba mo kwatela ba mo re ba re nna ngwe ja rena e sa le gona
5: motšele tšo mo shu o re tabengwe tlholwa ke bana make akaba go dietse masaidi ka moka yena mosadi o we wa mathomo a go kushitse bohloko e hupja batswadi ba rena bo le dikhaitse di tsa rena le bo warra bana le go tlhompha taba ya gore o na le bana le yena ba bona bana bao e le madia le na ke moka go se be bonolo go kgaogana le yena le ge ba kaba ba bona diphoso tsa gagwe le di bala
6: le ke tsene papa ma tsorisa
5: a wa tsena tsena
6: a ke re gantsi madia gore madi a tlhomphiwa le ona gore ona a tlhomphiwa ke nnete e ka ba le gore ba lebeletse le ka mo baneng ya ba bana mara se segolo ya bang le gore le wena a ne o sa bolele dilo ka mo ka morapa ke emang ka yona e a kere ke na le dikgaitsedi o kry ile gore ge o na le bothata a bolele selo kore a ba bolele selo and then lena ola le sa mo rata ka mokgwa le mo ratang a se le ikobo a reng nxa o rileng nxa o rileng o rileng o tlo o lemoga tšatši le e leng gore ore e re ko o ba etela o kry-a ile gore a woman monne o kgale a kgotlheletše mathata ee mare seng ko o ye ko a ba nnang gona ee and o tlo kore kgaetsedi e ba thomile o itshwenya o boa boa gae ee and then a boa boa gae a o na le ka kere o na le mabaka a gago a raye re ke sepele le wena e be o raye ke tla re re boa ke tla go feletsa gae nna o boa ka kgaetsedi gore ke tsebe gore a sa phela botse tsatsi le e be e le gore ne ba re ile di-graduationeng be e le jaaka e e re boa ke rawe e re re tla go latlhela re tla go fološa gae banna re pepepepepepepepe awa mošimana o mogolo gona awa awa a se bolele e rile a batlo lemoga gore ke nna ke gona batla a bakgadi bakgare ke lena ee ae bjale mo nna banyakodi o baba ba botse ebe ke rao la modia so papa lena ee aowa mara wena o monna mme o sa tshwanela o dia papa o bjao ande ebile ngwana ka gore ke a o bona wa feta-feta mare mo o banagana gore o tisitse ke ditšhono o tisitse ko wena ke rakgadi and-e rakgadi o bone and-e bjale go o bone le ga re ke nyala mosadi o mongwe aowa ko wena o dubietsang
0: aowa ke le kwele ke le kwele kgaitsedi ka ke le boa khudu o ledišanang le ena
6: ke a leboga papa ma
0: age motšheletše a re lotšhe
7: ntate ma ke thobela
0: e re gona re ka buša lena
7: aoa re gona ntate ma ntate ma ke otsega go na le ntho nngwe e botlhoka ke nagana gore fela re e lebala
0: ya
7: ke se ke sa fetsa mosogane mongwe maane ntate ma ke ke re nyala mosadi re mothusa ka gae
0: ya
7: e ka no ba nna ke motsere kwa ditšhabeng ke mo ratile mara ga se nnete ke gore ga se ka monyalela nna ke nnosi ke mo tlisitse lelokong la gešo
0: mothomphegi
7: ge ke mo tlisitse go leloko la gešo go tlo ba le ba ba mo rata go a ba le ba ba motlhoya gore nke re sa le mmogo
0: eya
7: ene le diphapanong tsa rena ee ka no diragala gore motlho mongwe ga ke bolele nnete gore mosadi mphedisa jwang mara mme ge nka se bolele nnete motlho mongwe ga yale go ka ntate make gore e le nna ke tlisitse ngwana batho ka mogamelelong ka re ebile hope ya gore ba mo rate ke kgone go phedisana le bone ka tla ka re ge nna le ena re na le diphapano tse reng tsa rena moso mongwe ebile re kgaogane ka expecta the same family gore ba mosadi ga ya le go ka ntate makere bo tlisitse gore a tla phelele rena ga botse
0: ee botse
7: ke mo tlisitse ka ke nna le ena re kwane gore ratane go ka tsona ke di bego di sane le family mare ka tla ka dumela gore family ebile ya thabisa ge family ke mo rata ge nna le ena re tlile go fapana kannete kannete mme bena to be honest with myself nka se gapelele ke senelele ya go rata motho le gore mosele ka baka la ditiro tsa ka ka baka la gore le ge ba be ba mo amogela ka mogae ba mo amogetse e le kgetho yaka
0: motlhomphegi
7: ga ke nako tase mo gape ka re sebolele se le se bolela tate make ge ke mo tlisitse ngwana mosadi ka mo lapeng a dile oketsa gorwa ga melelo and then re ba le ditholana modimo a re tlhogo lefatsa ka bana bana ba le baba le borrangwane le bomagadi bana ga ba tlile go otlela diphoso tsa batswadi ba bona ba ga tšhedišane ntate mae le bana bale ge nna le mmago bona re tlogelane bana ba leloko le le a re a tlogelana le bana ke nagana gore a re no ba le nnete ka baka la gore re ka seteranya ko change-a maikutlo a batho mola e le gore ke rena re ba diirisitsego gore stroke tsa family motho shuko a ka gae a re morati ba morati
0: o baba ba morati le bya le ge re tlhalane re na re tlhalane go re na le go lebelela hore ka hore ke nna wa ke sa morata o le ba ge sho ga ba ratolle le luko le la ga bo le yena le ra e khone ge tabe
7: ndate ba le ndate make ai khanya nduka khai mere botho ka gare ka ba gala gore motho o tshitse ke rena ba morata
0: e ke tlile ke ba rutile gore mogatsa ka shu morateng ka rata ba morata ka mogo ba morata go ge ke tlhalana le yena ke nneteng gore nna le yena re sa ratana ke nneteng gore gape ba gešo le lena se sa morata ke sa morata
7: a
0: ke nneteng
7: a wondadimaka ga o nneteng ebile e kosa botlhoko ka baka la gore
0: ya
7: le mathomo go mo tlisa ka mo bana o mo amogela bana ba batho ga ba tsebe gore o na le tulong bo o na le lerato gore ba mo ratile ene o tsebe gore go mo tlisa ka molapeng ga a sa tla nnoši o ba le ditlogolo tsa go oketsa goro
0: wa tsema go na le bana ba motho le meleko e mengwe e fapanetse tabe motho a letsetse kgaetsedi ya gage a re ke kwele ba re wena o bona le semamamamang le gono ebile letswang um lebele le mmogo dijong le gono mogadi wago wa maloba e le go moga tšaka ke o botsiša gore o bona le yena ka mabaka fe ka gore nna le motho o re kgaogane ke nna ke botsiša kgaetsedi ka pefelo ke nyaka o tseba gore kgaetsedi o tlhwetse le semamang ke kwele ba re o bona le yena ebile letswa dijong mmogo ke nyaka o tseba gore o sa šhikelang le yena o nyaka ka lebaka la gore nna le yena re kgaogane ngwaneso ke nneteng nna goba kgaetsedi ka o nneteng goba go diagalang
7: ga wa ka nna ndate make ga o nneteng ka baka la gore ga o ka tla wa di bušetse morago o gwetse e le nna ke be ko omanya kgaetsedi ya ka gore motho ke mo tlisitse ka mogale kwane le yena o gapeletse gore ba phedišane le yena le gone wena o tlile o nyaka o laola maikutlo a kgaetsedi go ga e le gore yena le mogatsa go kwa gale ba ne le segware se se kaone gape ke bo-dictatorship
0: gape ke botsisitse motheeletse o mongwe ka re ka tshwanelo e tshwanetse go bang ka mmotsa gore ge ke kgaogana le motho re se sa ratana goba re se sa palelwana re se sa kgonana ka taba ya phedišano nna seo se bolela gore automatically se ra gore ka ponya leitlho le ba gešo go be fela bjalo ba tswane batswane ka gore go fedile re
7: nneteng re ka se nyake go tšhantšha maikutlo a batho ramoa re borela ka ndanemake go tse e le gore ga edire ebile ke gaetsedi yaka motlho mongwe le ba nlatelago le batswadi ba ka ba sa rata motseela o itlisitse go ka ya wena o itlisitse go ka gae
0: go lokile ke kgaogane le ena bjalelegole ka mabaka a rena bjale lena le re ga se nnete gore ke lebelele gore ba gešo le bona namiile ba be le maikutlo a mangwe ba name ba kgaogane le yena ka pong ya leitlho le re lesakore ka matshwa bale le re ke le sesegwera seo se se le go tswela pele
7: ntate make tula fase le bageno ba gešo mosadi o kenyetlisitse ka magang re kwane re na le sebaka re phela le nna le yena ga re fanosana metsi
0: ya
7: ke nna le ena go swanele ge ke be ke mo tlisa
0: e go lokile ke a ba tsebiša nna le ena nna le ena a re telejang nna le ena a re sanešana metsi ebile go a ya go a ya a bo ebile ke hweditše mosadi yo mongwe ba nnyadiša bjale ke letetse gore ba gešo maitshwaro e be afe ka gore bjale go lokile segwera sa bona leola wa maloba le ba gabo e sa le sona seela sa maabane le maloba e utlwa ngwetse e ntshwaši ke tšwe ba nnyadišitše bjale wo o moswa o ba swanetse gore ba itshware bjang
7: ndate make tatsewa ke rena re swanetse gore re be le nnete ge relationship e fela nna le ngwedi le mosadi a rena wa mathomo di tlogelana ba gešo nna le motho re tlogelane ga ke tlile o le ganetsa go diphedišane tsa lena mara nna go nyala o mongwe mosadi o nna le ena re tlo go phedišanen mara ke kgopela gore le tlhomphe nna lelapa laka ga ile gore lena le fane le phidisano le yena tswela mbe a ke phidisane
0: ntate nna ke ba ma pele go tlhompha lapalaka ke gore mbialo ke gore
7: ndade maki nna nga se re ga ni jwa le ke nyetse a ke re ke tlo ba gopela gore ba e ba nyalela ntate nna ke ga o nyala mosadi ba o wa ga mokutwana rena ka re nna mohlomongwe ngwana ka a loga go ba graduate go ba ke nyadisha wena ga e tshe dia ka wa o bitsa mosadi o la nna nna ba khaotwa mokisha ka o ka no mmitse ge le gore ka kua ga e ka go tswa gona ba go monyala gona mohlomongwe go ne le modiro ke ka ga mogalaje le ka no mmitse ha o ne mothapa e seng ka gaka
0: Golukile, golukile. Ha ba gona mo lona ya kukuna. Golukile, ha gona ka mola ga mokhalabe, a pe tshelejang. Ga mokhalabe a pe ke kagesho. Ge go na le modiro ka mola gore ke tle le mogatsaka. Wo gwana bya le ke monyetsego. Basadi wa batseba, ke a tloga ke ya le yena o fitla kriya. Okay, kra a hwetsa. O la ke ile go kanyalana le yena. Ba tsega le bomma le bo rangwane le bo rakgadi le dikgaetsedi le bo warra go lokile lo wa ka ba sa mmefelela ba sega lena na ga botse ya lebelele ga tabe ya kgolega yona yewe ka basadi
7: ga botse ge rena banna ke tlo go fa motlhala nna ka mokumagadi nna ke nna o ke nna Shabira ngwane ke tsenile jwale ka mosimanyana ke tsenile ke ba le bana pele ga gago a nkamogela jwalo a tseba gore monna o ne le bana mosadi wa mathomo ge tlo kopana le ena ngwane nna ke palelane le ngwana ka senong kae kae mara o tsebe gore moetsi ela ke tlogelaneng le ena nna re tlogelane ka rena mathata o tshwana le phedišane ka ona le bagešo yo se ke a tla go makatla ge e tswelele o botse mosadi nnete a tsene seemo se a tseba se kešiše
0: eupša bjale a re lebelele basadi ngwaneso a re lebelele basadi ake moya ka ompotsa gore a o tlo kwana le mosadi bjale ge e ka ba ka gešo ge go na le modiro ke a tloga le ena bona le ena o na le go tloga le nna ra ya medirong ya gabo ka gabo a ke hwetse banna ba gagwe ba kgale ka molane bjale re ya tloga re ya ka gešo o kopana le mosadi o mongwe motlhomong mosadi o le ena a tla gapeletsa go tlo nyaka go ntumedisa motlhomong le go tsea magang le nna ka gešo nna ko tlhophela ke šomiše lentse la seisman ke doja motho ka mo ga gešo ke sa nyake o kopana le ena ka lebaka la gore ke mosadi wa ka wa kgale le o moswa wo moswa wo o swarega bjang o bona ba gešo bjang Hey aki bode
7: bo go yona o tlo go kwanda te make nna ke re le ga ke tsitsi ke bolela ta bontsi bo dela ka yena ka re ntate make go ka boela morago yana tshono ba botse go tsane le gore le ge re fanye re phela le yena o ntate make go ne le ba bangwe ba no se morate mara nna ke na go itswa le ntate make ka gore se o ka lebella gale ka speed ke go le mabaka mangwe mogala yo mongwe tsene ka mo gore wa wa se le tharu ba se le tsaka sa ga ga ba rena ntate make e go se le tshalo ke go e khofoga tsona dilo tsa go tsona le tse gore ge o le gore o na le bothata le mosadi ba fela ba re mosadi ga a hlale wa nyatsa
0: e botse ke tse ba tabe
7: ke nagana gore nna wa ka nna taba e ya go ya go gale ya go tlhoka tlhano ke ka ba no tsebe gore basadi ke ba bararo ka molama ka Sekwane ola o nyetse ola ka gore ola smithari ola o nyetse ola e kwa gore mosadi ke gowa eneng mara re ba foster relationship but nna ke no nagana gore le ge sa tswalane le ke even o bantu ba gona ntle gore that's why ga botse gale ba re mosadi ga a hlale re a monyatsa re direla tsona ke tsa go tsoba gore re gagile segwera le phidisano le gore go ne le bana ka molapeng Wale, yona ke a tsebe gore ke thata ntate make
0: ma. Ai ke botata kudu.
7: Ke botata mara nna ke tsena gore ntate make a re se ke ra ba dictatorship ra gata.
0: Ka ka le bakala gore wa tseba yona ye. Wa tseba yona ye re bolela go ka yona. Re o re go lokile o tlono mmotsa gore go sane le phidisano ka gešo le yena mosadi o we mo e leng gore le ka mediro ya ka gešo. Ka ga mokgalabe ba fela ba mmitsa ba gona gape basadi ba bangwe tlhogo tsa go bona a di šome go swana ke tlo tloga le ena o moswa ka tloga le ena ka ya le ena ka gešwa ke re a ya mogwetsa mosadi o ka gešo la la la la la la la la a putha puthana masepelana marulukile yeng ka se kgone go tle le mogatsa ga botse kgane o eme ka a sepelangala
7: wena ndate makotla go bile le nnete ya gore ga se wa mo fihlela
0: ndamile ndamile le go ya pele le go ya pele o tse bore basadi ba ka mogomo le go ya pele mahung a gešo meletlong ya gešo dilo mamantla gešo a namare a ke sa ya ka gore a kere ke a ke hwetsa mosadi o mongwe o hwetsa thekgo ka tabeewe o hwetsa
7: thekgoa
0: rra mosadi o e leng gore ga e sa le wa ka gona bjale eupša ba gešo ba sane le segwera le ena
7: o e bona dade bake ke go kotse go buisa natile e mpušetsa le molatabeng ya gore le bona basadi ba gaba rena gape ga salela ba mmitsa a tlo dumela e tla ka ga tse ba gore ke tle gona le monna nkebe le ena a ne gore mogalaso ka gore nna le wena re fapane gona o ne o nyala o mongwe mosadi
0: ngwadiswa re ile segala fa ore kore ba bang batlarekealeboga thobela fm mošate wa tsebo le boithabiso yo nna oe a re lotšheng ke a tamisa le kae lena
8: arona ke makina ka bolobele
0: ke letšheleditše
8: ntatomake nna ke kwešiša gore kgaetšadi jaaka gore ba ešo ba tsebane le balapa labo mosadi wa ka wa mathomo ka baka la nna kore o nyalana aka le yena le o ta o tshalana aka le yena ke jaaka le yena ba babedi ja gore nna le yena re thalane nna le yena bona ba die segwera le yena ke bona ka rase jona make o ne tshwana le bale a kere yena a ka tlhokofala le bona o kare nna mosadi o kurulao le yena e nka re kommoloko a ka dumela a kodumele re a ka dumela le yena e le gore o yetswe ke monne o mongwe then ona na nanga to monna o le a ka mo dumela yena e ta ore o ta bolokong ya fatshe yawe a ke e dumele ka mokwato ke bona o kare ke bošaedi
0: le bona e le bošaedi lena mo go
8: ke bona e le bošaedi because e le gore ke taba ja re ena o ya legone a ye legone o tshwanane ba le me ke le so ba reno o na le lego ka amake nna a just attend the funeral a kire le gore ke ya legone ka gore ke nyaka o ya o thusana le bale ba kamola nna ke bedinyetse ka ona o bakeditso ka ona re beakanyo ja poloko no e ka sebe yona because yo nna ke dulao le ena re na le bana ke a e re na le bana ba o tshwanedi a re beakanye not you now wa ka re talane well bana e le gore re talane le gore na le bana strong as ba tse bana bana bana ba le ba kata mara a e le gore o ta bo bona ba ka ria diphetogo tsa gore a re le se o ria jerenyese bona ba tshwanne ba tlheletse mosadi yo nna ke dulao le yena ka nako ya neo le bana bangwe o re na re re o diwa eng
0: mongwe wa ka ke le kwele ke le boa kudu boledišana le lena
8: tobela
0: age motšhele tšhimadi mešeao re gona re ka boša lena
9: ola wa khale
0: ola wa khale
9: eh ara fa di tseka o le go tsela ba tsela di phile u phile mo le ba di bola ka
0: a le nya ke sha le mishumo
9: wa go ba bona ba ha ha ga ina le maso wa tsoa ga re ka ho tshubise le re ke mutho ke se roto
0: ya
9: ya le mo so e wa nya muwa di tseka ba ri tima o mo tere mo se go le rena mo le ka se morati ha ke
0: he
9: ba bona
0: ya
9: wele ka le khula ha yona re ka re bitse wala wa khalo la rata a ke thatsiane o tlo di yenye o re go be o mmile o le ya ke tlhe hotel ke ke di tshikela ka tsa tsa budola ka wa bo
0: o ra re mala pa bana le go dia go dia tabe ka bo mo ba idiela tabe o
9: e re go no khula ka re wala mo sola wa hana ya lo wa khalo ka re wa dumela so ba mo rata ba feta le
0: o mo mo ke madi a ka bo mo ba lebeletse meloko e lebeletse mo e be go e holega ba re watla watlhala watlhala motho motho e ba ba lebeletse ya
10: motho le rato
0: wa ne bya le o nyetse motho wa o phela kukile dinko e bya le bya le na bile ba se morate
10: e ba ra motho a re tolo ka botsene wa la le ya le ka o ni le o tlile ka bana o bana bana re ba tlile ke maka o a nna wa nna ka ngwana ngwana la ka ba ba gore o
0: oh
10: we wa la mira a re tshoka tsara tiwa le le ba tswana ona a dire motho o tsaka mana la matelele.

0: ita o tomo ntshomo re ba tsara ba ka dilotse
1: ho re wa tswa ne shuke kwile e umpontshitse
0: nna ke na ka benela e tshomo ra ya utlwa ke re ile ho go ntse go tohana ka yona
1: ka le go go rona fa reding re di tsholo re di bia kae re di bia ka mo lapeng ka mo go ba ba re sho go ba re di bia ka mo mosadi ngo moswa Piale ke go se loke ga maloko a ga borena.
0: Ga
1: ngwane shike o koile re ke le boe kudu.
0: Ke le ga mamelong.
1: Aha. Ke nyaka o fetola mawo mo theletse mo na kwenye sofere tshe go pelo e re ke tshe mo theletse shu ke go tamisha. Arlo tshe.
2: O bala ntata mang
1: ke? Ka jeriaka.
2: Yo, tata mang ke monno. E be le bolela. Le yena da tlhokane.
1: Arlo tshe.
3: Ke tloma ke dumela.
1: Age.
3: Ei, tsaba e re ga ra yona.
1: A wa bana we.
3: Re ga ra yona tota ma ke kinyetsi le nyalo la pala ke tshe yo mongwe mosadi. Ya le eish. Mosadi o wa bobedi o kobilang le ena a o re shapo a re na le bothata bjale mara yo wa mathomo yo re na le bana
1: ya
3: ke moka o kitima le meloko ye o kitima le meloko ye o na le something o kitima le meloko ye
1: ao a o ne mo a salago
3: aowa na a kere e re fapane re fapane bjale o sa nyaka ene kamo
1: go o yaka mo lehulu la geno ka moo wa mohwetsa go o yaka moo wa mohwetsa go o yaka moo wa mohwetsa
3: Tete magabe er fopane o sirafa gar mana le bumuke tshebe o sa nyakene.
1: Heba, pala mapile. Ga kitima le bageno ka mogo. Ba geno bona ba reng.
3: Ah, gide re magobali ra utsika ke.
1: O na mile o bupile le go tla le lengwe le bageno.
3: Engomoga ke mari ri jile di ri budget ene na re ba e suta de mage. He nna ke jere mo sadie a gere yo la ma tsomo a badile. ke daole na ke le bojor no ei ke bali ke ke mo sa diu la ga mabaga ma arilewo so ke jirna go gar no ere ke go bula bo dur ke a boela ba di sa boela na so jarra o sa boela ga fitela pele na mine re re na banna ntse tshona gore we re na banna ho ke fa banna mo sa di a ke ke timiki ya miruruni a babo
1: ya
3: re tswane ke
1: re tswane ya
3: wa re ba nna re tsaki timiri ya ka kwa bo mosadi ola ho na le morero ba ke rena ba nna ba re ona le matlatsa ke rena ga di big re re mara bona ba ta a mo gana o amogela ro e tshaile
1: bjale wena mogatsa go o reng ka gore mo go ke a kgola o ya le mogatsa go reng ga a fitla mmona
3: Ah, abe mogatsa ka ono kwešiša gore a ola nna le nna ke no mo botsa gore a ola wa ke lwalela ola o na le manganga a o mogana tswelopele kore a dumele ore tšhaile ape a dumele so bjale bothata ke goreng ge family e mmeile mo a kere o na le morero ka mogae re tshoma ra dula fase ko moka rena ba family ore aowa morero e e re ka o beela datene so o ka loka o tla covera le ba le bagole ko moka namile ba bangwe ba meloko ba kitima ba ba botja yola re fapanego
1: o kore tabetswa go bageno go na le ba ba salago le kgokagano le yena ka gore ba tseba ka ena
3: botsebio a kere mo bothata bo re kopanang le bona agolo tadrimake meloko ye mengwe ya borrena ge o fapane le mosadi ge o fapane le yena e ba o kare ba o support-anyana and then wa jea yo mongwe mosadi and then ge o jeriola ge le ka no kabananyana o ba motho o ne kgone o ne o bona mosadi wa bobedi a se morate a se a modia selo a no se morate ba no se kwane moyeng so ke problem ye re kopanang le yona re le banna namele ntho ela e tsosa diphapano mo a

0: gore ena mele kgosa gore o be le diripa tse pedi mo difamiling, go na le ba ba tlhagare mosadi o ke beng le yona, go na le ba ba sa monyakego. Namele a o ka kry-a gore maybe aowa mosadi o kodutseng le ena yo wa bobedio aowa ke maybe ke o lekana le yo mongwe wa dikgaitsadi jaaka ka mmele ba aparisana ba bota kwana ka ra kry jele ja gale o ta jea mofa.
1: Oh ya.
0: Na mino daba o pela di etla o pela di nging ya wa le skipa se ke tsnya ga mang mo di buru for lemon. So lo ga gra yo re fa pa ne go ne le size ya setsi wa ka. Na mile na ke jiru wa slender. A ba ga se kwana o ta mo fine. Lo to kwana wa mo fine.
1: Ke a go kwa.
0: Ke lo wa parisana le a parisana. So ke problem ye re ba le yona botsodi ba rena. Ba re feila go ngwe. A be re re tjwane le motsadi yo.
1: Mm.
0: Le sa motlhogela yene. Limite ja ini
1: o ya
0: ha ona le marrero ka ba gala rena le bana le rena le bana le yena a u rena le marrero o rume bana wona o sa ya gai ga tsa ga mo di pali ga re ru pali
1: ya ne
0: a be o ga se do di ja ga mo ga go ntse ga go na le batho o tla nne bona obvious
1: to
0: then na mile ga mo u shitle wa yo a ga se dula ke keta ga se mabe maoto
1: e tsa go kwa ngwana mma
0: a ke rene le ga go di bijeni le bolela tsa horeng na mile yo wa ga yo a sana tsukulu go yona ke mutirini yena o sonjuru ya a dule le bo skwiza ba feyo bo mmatswa lo sonjuru ya support ke ba feyo ke ba feyo sonjuru ba a ritsane le yena mola lo le na le sa shiga le ola wa kale
1: gore ke ipotsisa gore nako nngwe ka lebaka la gore ka dikgobokano tse tsa meloko ka morago ga mahu le meletlo ye mengwe o hwetse ka morago ga fa o ba rile awa modiro o fedile re kgopela ba ga semamang ka moka ba ira bageno tla lekgobokaneng fa a o apa o tlatla tšatši le lengwe ena mosadi o wa kgale
0: abotsego akere ine ya gamgotla dimaga ga ona le marero akere marero la ge batho ba le re ba memile ba palakana rena ba family re a shala go mongara dula fa se ra tsibishana le ba re sa tsebane no ra wa o ke simangmang na mile yena sumo ba tore eng mo yena ba bo ke mo mabo bana ba mangmang ke mo ga ja mangmang like o sure ba bangwe bana lo se vhetse ba botse a kire yena o shege go a bo se di meloko yena so
1: ke na mane ya ga ba ri be le smart mo ga ja sa ba ri ke mo ga ja sa mang bana ba ga re shi ba ke se mal mama le se mama etse ola o thiele di tshe go ba wa di ikwa na ko ngwe di
0: o thiele di tshe na mile wa dabe re ne re fitantone re a lo re na gana wana ga ba ga la raga di urile o la a dzibisha uri le ke mo ga ja na gana wa re le fa ba like gaba gala re rakhadiya salaru o ke mo ga jaman man a thegiyo ke dula o le yena
1: ba le tabe nya ka go khopela ba ga borena re reng wane sho
0: gore nna o ya ga nna ne ke wisha o gare ba dzwali wa rena ino no le ka gore amogelane ge motho e be ile ikile ya ba mwiji ya lapanle re joane ke se ra o renge o di a jaguwa a leng gona
1: ya
0: ke mo ga jamane ka because re ka se dule le basadi e ka se be bonolo for rena ka baka la gore re re dutse wena re sister re aka o bo o tlwaelane le yola re fapane namile e fa yo chance le yena o kgone go mo tseba yo le ka tsebana bjano wena o sa challenge kwa o yola wa gale so botsodi ba rena ke nne ka gopelo re tshegene and then ino no amogela le go tshwara ge re fapane le batho re fapane le bone le re le a boledishana tlaba ja bana ja eng a se botlhatla mara o mo mema mo medi room ya rena ke bo shaedi la re shaetsa
1: re go le go re wa ramba ke le ba go du bo le di shana lo ene o ka ra ba tata wa ena ba ke a le
0: ba o gir ke ke do di motse tsa di mage ke do di motse
1: ya
0: ke do di motse ke di a je di ngwe le mara mo tsola go du tsho sa no inshallah mara o ke botsa tsa di mage
1: ke le bo ile go du bo le di shana lo ene
0: thank you ke thoka ina bo no bi di so fa ka mo tsane
1: a ge
2: Tumela FMI kitika tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela
3: The time for the healing of the wounds has come
2: Tumela FMI iri direla ba utloka direla bao ba phelago ka bogolofadi le botle bao ba imelwago mo dinakong tse boima tša ikonomi.

0: ile ka ba go pola tata Thobela FM mosheto wa tsebole bo ithabisho
1: Thobela FM mosheto wa tsebole bo ithabisho ke be ke le ke tlo fetola mabo pele a go bona le go tlo khonega go ya le ka fa ile gore taba e tloga e loile ka gona a go ne taba motheletse re ke tshebo theletse re tswala pele ka yona ke no kwa hore nkeng a ke go lotse
2: Ben that much
1: Thobela Thobela
2: Awe,
1: bale le khaugile ngwana esho. A re lotse motheletse?
3: Wage.
1: Lwana.
3: O kwa fetla maki. Tsena. A mo dire skaro bala gore go tswa di motho ba ya tsena ya re kuka gore mo gala mo tswa di motho ba ithobile.
1: Ya.
3: Ma go tshimile taba, ma ba nya ba nya ba bala pudi.
1: Eh.
3: Ke tsabo jam ma gore mma.
1: Mm.
3: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
3: Bomma le bana ba se ba mo ke
1: ya
3: gore ya maloba di fitile le botsalo ba ba ba lo shala shala ba bala se bura
1: ei
3: he mo sori yo ngana lo shala shala ba ba se bura o gore o ntena a tshwele ga ba se nna ke
1: lo gona e bile o di tseba byang ka le bakala re shulo o dula kwa ke go na le ke mang wa mo fitlise tsa ntjona
3: o ke re bare are le ba le bana ba se ba tsama ke tlhile ya ona ga ba se wa ka se kgolo kgolo
1: e ba
3: ba ya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
3: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba
3: Nna ba go tsere botsa ma ke ba go kere bo go se tla ka mo tawe tlo fitile gore a e gone bana a ba akwe ke ba le tsebe ya go kwa gore ke tlo di nyane ba re
1: Mna o boletse gona bya lara wa bana ke gore phidisha boima nke ba thoba bogeleng mna mo
3: ke no se tsaba mo ma gore a be se ba go bona ba nya o le ba se tsela
1: Mwana chukile wakudu mbole di shana luwe na kia lebu
3: Hallelujah.
1: Na nne le nna ke nya ke la dikarabo go tswa go botheletse a o ne ke tla go ka yona ka re ga go bebyala a ke no nya ka go no kwa lena setšhaba gore tabashi go se go tsweletse dikgopolo tse dintšinyana go tsweletse dikgopolo tse dintšinyana ye nngwe siwe ba rawa maga ga bo rena bo mma go rena bo wa rra rena dikgaetsedi tša rena ga ba nwa amogela gore go fedile go sa kgathale gore ba be ba ba rata bjang go tlhophela ba ena le dikgokagano le bona ba ba tsebiša ba ba mema mola rena re gatetse pele re palela ke go tla le basadi ba rena ka lebaka la bona ka gore ba ba memile ba rena ba baswa ba gana ba re a ke a le wena gageno gana mola modirong wa geno ko o kopana le motho mong ke tlhetlhe ke theeleditse dikgaetsedi tša gago di nnetse gore squeezer goba ba nnetse gore okay mma go semamang okay ke mosadi a thomo ngwana a gagešo e banna mola nna ke tlile ke le mogatago ba re nyadise ba re ae are bare magabo rena ga bane wa bogela go na le bao ba re go ae ge re nyala re tsebišitše mosadi o ranyaka gore meloko ya rena e morate e moratile ba gešo ba tlhotse segwera le ba gabo segwera seo se tlholegile a re se kareng ge re kgaogana rena re le ba babedi ka tša rena re a lebelela gore le segwera sela sa batswadi ba rena sa meloko a rena le ba gabo se fele ka pong ya leitlho kore kore wa tseba go senyege ka ge go senyegile magareng ga rena ba re ae a ke no kgonagala bjalo ka lebaka la gore gape ba gabo rena batho ba le ba bagolo ke batho ba bagolo ba tlhotse segwera sa bona sa moswana noši sa go fapana le se sa rena a re le seng segwera seo se tsweleng pele eupša re no ba tsebišang gore rena re gatetse pele eupša go be le melelwane mo gongwe ke ba bangwe ba riale ba bangwe ba rileng a res o lokile a re lotshe ke a go tamiša motheletše
2: ebena
1: le kae
2: rena morena make le kae
1: bona
2: ke kgopela tlhokaina taba e ntiragetse morenaka
1: e le diragaletše
2: ke nyetse mosadi ka nna le bana ba bararo le ena
1: ya
2: ka nnete ka motlisa ka gae meleko le metswalle ya motseba fela wa feleletsa re gaane ya tswela pele ka bophelo ka tswela pele mara e rile mogalabi a tlhokofala yona melekoe ba ile ba mmotsa mo ba mmotsang melekoe na a zanga ka mmotsa
1: meloko ye ya mmotsa bona
2: ba mmotsa mara ena a tlogatla mo ke berekang mo teng a tlankgopela gore nka tlisa bana gae nako ba ko lefelo la mogalaki
1: ya
2: ka molokolla
1: wa se mmotsišore o tsebile bjang o boditswe ke mang
2: aowa
1: oo
2: ka se mmotsise ka mmotsa fela gore ga o fitlha ka mo ko gae o tla jaaka lemang wa tlileng lesong ga o emeeme motsebo gore ke tsetse pele ka bophelo ke na le mosadi o moo
1: o wa molokolla wa re eupša o tsebo gore o tla bjale ka mang le mang
2: aha
1: o
2: ka nnete a tla
1: ya
2: a dira ka mokgwa o ke mmoditseng ka teng a fetsa ke fa meloko e mmona bo botlhe ba dumeditsana le yena ya tlo tsamaya le bana a wa ba laela peleko ba mpela ba boela morago
1: mogatša go a sa ka ba le bothata o moswane
2: a sentša le yena betsetse ke mmoditse gore taba e direile se o tlileng mmereko mara a mpotsisa gore o tlile ka mangara a ke tsee ke yona mara ke itsebile ka morago ka re boragadi
1: o borakgadi
2: ba mmane
1: o ba sotse
2: bo mprata ae ke ne e tlwa ka morago ka re a ke ba sotsiši e senke ba tsebile gore o ke bona
1: eupša go ba tsebišeng e go tshwere gampe
2: e ntshwere gampe mara ka bona gore ke tswetse pele ka bophelo e re ke tloe mo ke abileng ko gago kgole le bana metswalle ye
1: ka la ga go bo sa monyake a itla le lehulla tata go msadi o we
2: awa a gre ba tsisa bana
1: o
2: le mpaka o ka re ka moloko la ba tle le tsulla ka go ya
1: bona ke go kwe
2: aha
1: go kwe le ke go kwe
2: ya le go ya ke ka mogoke e bone ka te mara re re tlali ko re malapa a o tlhea re tlhadisa ke meloko e bo ragadi bo mmane le di brothers di sisters
1: oh
2: ke bona ba re tlhadisa mo dilong tsona tse di tshwanang le
1: o ka ge ba galeletse go wa morago mola wena o gatetse pele
2: ane le yena kwa leng o gatetse pele mara ke tsere gore ba mmotse ba moreka eng gore ba moreka eng
1: gapa o bile o hwetse ebile ba bangwe ba go seba le yena bona bana ba ba bageno ba
2: ebjao
1: ke leboa kudu o boledišana le wena
2: Yeah,
1: never am I not. Ah, hey. Tomela FM, Moshate, what's the volleyball, Tabisho?